0: Tropang Irwin.
1: Aha. Pero Katropang France, di ba? Do na ano ko ni siya, do nadakpan man ni siya sa Talisay. O po tong lima?
0: Why pag ginaging disclose sa aton sang kapulisan.
1: Ah, doon siya okay.
0: Na isa sa mga nadakpan dito.
1: Okay, so
0: ko sa siyudad sang Talisay Katropang Irwin, no? Kay ka kulat kita.
1: Mm-hmm.
0: Para ma kumpleto kag mapatpat pag ginaging Katropang Irwin.
1: Oo.
0: Ang ininga ano no? Ang ininga krimen.
1: Mm-hmm.
0: Nga involved ning duha ka mga persona.
1: Mm.
0: Nga ginapatihan nga may kantanan man sa rebel gang nga grupong New People's Army Katropa Irwin.
1: Oho. Sige sige bal unta ni be. Grabe. Duha ka bilog ang patay sa isa kadlaw. Why pa sang why pa man nakapagwa statement or NPA ni sa mga operation or pero anong ginal so far ginalantaw katropang France nga mga motibo?
0: So, pa Katropa Irwin, tiga naman ang kapulisan, kay sa pamilya. So, ang bata, so, ikunanan, may na pamilya, so, bata, ikunanan na legitly.
1: Mm-hmm.
0: Yan, diba, si, makadugang bala sang ilaning nga, ano, sang ilaning nga investigation,
1: mm-hmm.
0: detalye nga mahatag
1: mm-hmm.
0: sa pamilya ni kunanan regarding sa sino yung mga persona. Kaya doon may mga tapo na legitly kung Katropa Irwin mo.
1: Ay,
0: no,
1: mga
0: may mga tapo, ikuno sila.
1: Mm-hmm.
0: So, isa ini sa mga dapat gid matutukan sang kapulisan no
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: ang pagkilala sang sining mga persona nga sa likod sang sining brutal nga pagpatay
1: mm-hmm.
0: sa duha ni ka mga individual na makatapawid dito sa siyudad sa Victoria.
1: Oho.
0: Pamati ang tanang interview nato with the police captain Julius Catalogo
1: mm-hmm.
0: ang spokesperson sang NOCPO Katapawid ang sa sining natabuhan na krimen sa siyudad sa Victoria.
2: Sir, sa sana naman ito confident yung minata ng Producto Director na nag-produce best effort para ma-exhaust all legal investigative charges para makakuha sa mga evidence or statement on the witness.
3: Yes, sir.
2: So, ang ginambal ito rin sa itong mga police is that nga kung kinalanan na mag-coordinate sa iba niya allied agency or other law enforcement unit uh-huh. or possible joint operation information
3: uh-huh.
2: Encourage man ang sa itong provincial director.
3: Okay.
2: For gina-emphasize for me sa itong provincial director that we can do an investigation, all angles must be investigated
3: mm-hmm.
2: para sa possible nga makakuha sa mga information that for the end of the day nga ito na tulang taong that information that leads to our suspect
3: mm-hmm.
2: and filing sa appropriate charges against the ilan.
3: Okay.
2: Na siya ang usual nga
3: mm-hmm.
2: muna ang siya ang standing order sa akong provincial director.
3: Yes, sir.
2: If ever siya hindi medyo may in the challenge of pag-conduct sa investigation, immediately sa yung augment sa ating provincial director, ang ating provincial investigator para bulikan ang local police or the beginning of the crime or
3: even
2: tugangan ang investigador para mabulikan sa pag-investigar. So we understand sa kudamo sa mga taong sa pamintuwar, sa kamukamot na kakiho sa mga investigasyon na nakandak natin. Na-observaran na natin siya na we can able to find angles and able to found our investigative process that would also lead to pagpares ng kaso against yung mga suspicado.
3: No.
2: Muna na siya ng ato niya best practice to reduce our negros of the police provincial law.
3: Yes, sir. Sir Jude, well, the, sa investigation sa karon sang Victoria City PNP. Bali, ano nang ginalantaw nila, sir, ng mga angulo man? May mga na...
2: Sir, as of the time naman, sir, kay may roll out pa man, sir, ang ating investigation.
3: Mm-mm.
2: And then, nagsugod naman sa ang ating investigation as to the background.
3: Okay.
2: Sa ating mga biktima.
3: So,
2: ang ating investigation, sir, usual naman, sir, yung hindi pa natin kilala mga suspitado.
3: Okay.
2: We are conducting a back-tracking by investigation as to the
3: mm-mm.
2: personal identity sa itong mga biktima.
3: Mm-mm.
2: Then, mga either background na nila or either they have a criminal background.
3: Mm-mm.
2: In a ginatawag na preview sa tawag natin engagement that mm-mm. also leads pero usually ang hinakatakan natin, sir, na ginapokus that ang ato ng mga bad-tracking is more on personal kaya usually ara sa ilan na related sila sa trabaho
3: okay.
2: Ng episode.
3: Okay, sir. So, just lang estimated, sir, pila lang ni ko nung suspect, sir? May lima or pito?
2: Sir, may mga description based on the witnesses na may number sila nang hindi in number na may pito.
3: Pito,
2: sa mga
3: okay.
2: Pintado yes, na mismo nakita sa mga suspect.
3: Yes, sir.
2: As to the incident of the second shooting incident that inspired for the unfeeling the second victim.
3: Okay.
2: So may mga witnesses kita sir na nakita dito. And that's our investigative culture that nakapokus na ito na dito.
3: Okay. Say so.
1: Mm-hmm. Oh. So, muna ka ito pang friends, no? Ang, lantaw sa pulista.
0: Oh, yan. Sa tropang Erwin, kaya muna nga ito nga, ano, nga i-update pa. Kaya tingwa kita, tropang Erwin, nga makapakigangot sa Victoria City TNT, Trudeau, ay pagid sila nakatag sa ito, sa nga, ilapagid nga mga, ano, no?
1: Oo.
0: Nga mga further investigation, so far ka, tropang Erwin.
1: Oo.
0: Angot sa sining nga natabo nga insidente, shooting incident, dito sa siyudad sa Victoria, sa tropang Erwin.
1: Oo. Ongoing pa investigation. So, bangso ginalantaw ito ba si personal? Hindi nga mga ano ang inipagpatay sa duwa Katropang France. Si Parado ng incidente Katropang France, no?
0: Katropang Erwin?
1: Si Parado ng mga incidente nagluntad, no?
0: Yes, si Parado ni siya. Pero do ginaangot na kapulisan nga posible ang nagpatay.
1: Isa lang?
0: Isa lang maniguro Katropang Erwin.
1: Oh, balay ni tanan nila?
0: Katropang Erwin?
1: Sa balay ni tanan nila na tabo. Ang natabo
0: ang paglutang. Ano nito, may distansya ng kamatayon ni Kunanan kumparar kay si Balios mo.
1: Oh.
0: Doon na labutan pa ni ginaligar.

0: Kung ano ginihaan niya, bastante nga detalye ang matusining nga insidente, Kato Parvin.
1: Sige, sige, Kato Parvin.
0: Kaya maano kita, no? Tinguan ta na yung ang Victoria City PNP. Kato Parvin, ang matusining nga krimen nga involved ang duwani ka mga persona. Kato Parvin, naman yung update sa patrol. Ini si Katrobang Trans Santo Burgos kung ang mga pukul-pukul sa lawas magtumar sa Santo Bas Gold. At para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas, XFN News.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katrobang Franz sa mga latest niya update angot sa shooting incident dito sa Barangay Gawaon. Student sa Victorias, mga katropa, nagluntad ni siya sang Friday hapon, no? Ang isa sa pahayag tong casualty or na biktima, si Mr. Jerome Ceballos. Mga katropa, maramdaman ko ni siya, isa ni siya sa nadakpan tumo sa una sang lima tubla kabilog ng mga sospetsado sang suspect ng NPA nga nagpalagyo halin sa sa Toboso, no? Matapos nagluntad to ang isa kanakong insidente, nagkadto pakadto sa makulod, you know? Pilaso ng iban, may pilas. Siya ang driver ni. So isa ni sa mga nagindakop, ginarestar nga mga personalidad kay ang iyang daw van siya, ginaakilahan daw. Tapos nagsakay ni mga hindi kilala ng mga tao, no? And eventually, nasakote sa mga lagas kapulisan ta. Nadakpan katropa. So, resulta, amuni, no? Ang natabo nga incidente sa nasambit nga lugar, mga katropa, no? Oras na ito, 8:11 na, mga katropa, daw ka sadya sa mga nagkakalatabo sa aton nga politika, sbungho, no? Nag-ligad Biyernes, nagpanawagan mga katropa ang mga planters diri sa Negros Occidental. Partiin pala sa problema sang RSSI. gadako, no? Tanaw-tanaw lang kung pinakan mga latest data sang aton nga mga planters, SRA, angot sa ining problema ta sa RSSI, mga katropa. Way pa na may kita nga bulong, pero ang mga planters may nakita to. Sige, may ara na bulong, may ara na sang chemicals nga pwede gamiton para magpatay sang RSSI. No, duwa ko doon ka pamaagi mo. Ang ilang ginalantaw nga pwede himuon. May long term kag may short term. Ang short term, mga katropa, medyo cost effective siya, no? Pero it comes with a price. May presyo. Aeroplano ni sa mo. Pagkatapos, may ara sang lagpad nga mga nga mga lugar nga pwede unahon anay, no? Sa pagpatigayon sang sining patay sa mga insekto nga nagkakaon sang aton pananom nga tubo. Gina-expect na ran by 2027, mga katropa, or by today, by this year, pag abris ang galing, posible mabatsagan naman ang ining pag luntad, pagpakataki sang RSSI diri sa syudad sang ukon sa probinsya sa Negros Occidental, mga katropa. Ang importante sa ato ni, no? Kay ti una bes, ang Negros Occidental, isa sang mga probinsya nga nag-supply sang kalamay sa bilog Pilipinas mo. I think 60-70% nga supply sa kalamay, kita ang nag-producer. And that's why tinawag kita nga Sugar Bowl of the Philippines, nga kita ang nagapanguna sa pag-producer sang sining kalamay, mga katropa. Pero may problemas na di, may mga concern ang mga planters naton kag ang iban ng mga small planters eventually nag-convert naman into a different crop, mga katropa, because ang risk, ang budlay, ang iyang gasto, no, sang tubo, nag-problema ta, kay grabe gataas ang presyo sang ang maintenance, bra, sa pagpatubas ng tubo halin sa pagtanom, pakadto sa mga pagkadto na sa pagtapas, mga katropa, plus ang concern pagit nagabarato ang presyo sang

0: Milgate Price, no? Ginabakal sa aton pila ka mga centrales deris Negros Occidental halin sa mga planters, mga katropa. Ang mga lago, mga planters, they can withstand sa problema sang RSSI ang infestation, no? Kaya man nila, no? Ang problema lang gid mga katropa is that mga small planters naton, they're trying to change their crop, no? Para hindi na mag superior pa, no? Pero ang problema mga katropa, ang RSSI hindi man lang nigali ya halin, ha? Nagka-mutate man isa, ha? Hindi man lang sentro gali ya ang igo sini sa mga tubo, pwede siya magkadto sa pananom nga humay, no? Pwede man sa mag-igo sa mga saging, pwede man sa mag-igo sa pila ka mga tanom, mga katropa nga posible mag-igo man sa aton if, no? Mag-epekto sa mga pananom natin sa Negros Occidental. Nag-mutate man sa gali. So, kinanglan panawagan sa mga planters nismong sa Negros Occidental, himuon ta na ang pamaagi. No, istoryahan ta karon ano klase pamaagi na? Kag pila ang presyos na, no? Basi matam-an ta. Ah, kag nagpareser na to ang Sugar Regulatory Board, mga katropa, SRA Administration, I'm sorry, nga nagpagwa na sang 209 million pesos para sa pagpatay o kon pagcombat sining insekto nga igo sa aton nga aton pananom sa aton panha sa aton nga tubo, mga katropa. Istoryahan diri bla. I-avoid ko lang pila ka mga update, pila ka mga responsibilidad na ito mga katropa pagkatapos istoryahan ito. Plus ang Barangay Felisa, ho, nagpanawagan man to hostisya kontra sa baho sang landfill, ha? Nga reklamo sa pila ka mga residente, I hope tani makitaan ni kay may dialogo nga pwede matabo dason simana. I think daw Lunes bla mo, boss, no, may ara sang dialogo nga pag opdan sa mga residente, mga stakeholders dira sa Barangay Felisa, plus ang aton nga DNR base maupod man, plus ang aton Committee on Environment, aton nga syudad, mga katropa, magapamati sa magapamati sa mga sentimento sa mga residente sa Barangay Felisa nga napanawagan sige, untatin nyo na, tayuhon nyo na be ang aton nga landfill kay nagalit, nagabaho, kaga nag-apekto sa pagpakabuhi sang tagsa-tagsa ka mga tao, mga katropa, no? Balikan tani, istoryahan tani pagkatapos sa mga panumdo, mga katropa. Standby.
1: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Exciting, bro!
12: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further,
3: nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpakalagad natin. Oras natin is 7:21. Oras dala sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. Una-una ang panahon na ito mga katropa. Palihog na ko sa pinakamakuturan ta. Relax-relax anay. Kaga mag-enjoy sa katon nga mga panahon. Kay hindi init. Usually, abi sa mga regular days na ito mga katropa, may init dari sa aton lugar. Amo pa rin ginakuno-kuno nila. Kabase, kuno mag-luntat. Ang isa ka malapnagon, madugay, nga tig-ilinit, Il Nino, nga mag-ingor sa Negros Occidental, ti daw ga hulat-hulat man ta mga katropa sa mga preparasyon sa aton lokal pangunuhan, kaya nga aton pungsod mga katropa, Negros Pilipinas mo, ang mga igos ni kuno, ti para karon na daw wala pa man, hindi pa mabatsagan aton kay ginabundakan patasang bagyo. ginabagyo pata, pero sa mga sitwasyon katulad sa mga katropa, importante, may ara kita sa mga preemptive, may ara kita sa mga preparasyon man, kay kung mag-igo ni sa aton nga mga lugar apektado ang aton nga pungsod, angot sining mga natural calamities, kinaga luntad sa aton nga lugar, mga katropa. Na-experience na ito ni Nagligad 2023, no? Ang El Nino. Nag-igo sa Negros Occidental. Luoy sa mga planters na ito, sa mga pananong na ito, mga katropa. Sa una, malapyan mo ang bukid, nag-blue-green. Pero pag igo sa El Nino, ang bukid ta ga brown kag itom. Amo na sang ang iyang epekto mga katropa.
1: Hambala pa.
0: No? Morning sa aton mga katropa, Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Have a blessed Sunday everyone. Simbata anay katropa. Ma'am, thank you. Salamat gid Jessica Gonzalez, thank you. Salamat members ng class naton sa Southern Negros nagatutok man sa aton para tutunan. Mayong aga sa inyo tanan, no? Thank you good. Noe Hilliares, no, sa mga katropa naton. Salamat gid sa Barangay 35 na katutok man sa mga katropa. We have Lia Ramos, no, nga nakatutok man sa aton tutunan. Kay Vincent Hilbulario, no. Salamat gid sa inyo. Asenda diri ni sa ano ma'am, no, Ma'am Lia, sa inyo sa Asenda Michelle, Barangay Talutog, ang padayon nga paghaboy, buta akong kisa. Daw, you know, ang tawag kaka-frustrate bala sa responde sa mga ahensya nato sa gobyerno. Ngantis para magiho, matapos ka magiho, inablang tumbalay na mga biktima ang mga apektado. Jelwin, parang Vincent, morning nga. Done sharing na. Nagapangabay man gani si Vice President Sara Duterte. Ngaon tatan na ang pamulitika. Di ila man lang di Japan sir. May politika man sila nga ila. Tanan nga mga politiko, may politika, no? Resulta naman lang isa sa posibleng away. Politika man Japan, no? Sa bungsod ta. Bisaya ni Bay, no? Shout out ko lang Uma sa Kapihan sa Overflow Barangay Makagahay. Thank you. Lia Lobrado, may aga. Thank you. Kamagkalan nga mga katropa na ito, eh. Salamat gid, ah. Ma'am Lia, thank you. Yes, ma'am. I hope tani magiwaan ni sa local government. Kaya local government, tano, bungol kag bulag mo lang na sandali. Sa problema sa Asenda Michelle, Barangay Talutog to, dito sa Mursa. Diba? Panabot naman ni sa alkaldi, ta. Panabot naman ni sa gintry man ato, labot ang alkaldi sa Mursa. Do, wala gid siya. Hindi man siya magsabat, di. Abot, ah. Ano gid siya ang... Ano gidyang ara da nga medyo mainit ang ato mga official da sa sa pagbulig sa mga residente naton dira sa ano ang tawag din ni Ma'am Lia pero sa niya barangay patay nga manok ni live sa Senda Iti barangay patay nga manok ni Taalam Mursa. ang social obligation nato mga katropa sa mga residente ta if may ara sang reklamo pamatian ta. Kabalo kita nga ang ining mga higo sang manok, higo sang sapat, ihaboy mo da sa malapit sa mga residential area maapekto sa may epekto sa ikayong lawas sa mga residente. Sige ka pa Japo na boy. Despite sa reklamo, no, daw galing daw Manlia daw hungod na sa base guro ngayon na palin na kamo na kinabuyan na kamo itin na. Na. Oh. Pero may tani may intervention aton local government, no? May intervention ng aton nga mga aton nga ano aton nga mga government agency, no, sa ining nagakalatabo. Anyway, let's wait for that mga katropa kung anong mangin resultado dira sa barangay ano ho barangay Tarutog Gisenda Morsha reklamo sa mga tao. Pero may room lang ni mga katropa na sugod na ni sa carpable nga mga duta mo gincarp nga duta nga gin panagihan sa isa ka pribado nga individual nga gin baligya sa pamilya Taala gin bakal sa Taala subong laing ang problema nila duta na kag ang duta na pating baho sang itays manok dito abot lang tani ga responde nagkadto nang EMB mga katropa dira sa Taala farm Taala nga property dira sa senda Michelle Barangay Talutog. Wala man Japon kasunod to. Why naka-penetrate? I don't know kung nga why ta ka ba no? Base may ara sa mga hukos-pukos gagalatapos lang isa. Hungod nila ni Taala di ang mayor sa Banwa. Amo na gani sa mga taga Senda Michelle, mad-mad na kamo. Pilion nyo yung mga kandidato ka mga leader nga nagapamati sa inyo da. Kay kung magkamon Japon nga sa mga problema sa aton mga residente sa aton iya pamuluyo wala nagapamati ang lokal na panguluhan. What for? May ipapungko nyo na sa posisyon. What for nga ara pa na sila. No? Kisa blado katampalas man sa posisyon sa atong gobyerno. Nga may mga reklamo bungol sa Japon kabulak. Why kaso mamliya, no? Kung naga sakripisyo, kamo may gaba man. I'm sorry, asinda Mikael Lagli. Sa Talutog. Ay. Ara, ula naman sa Lisbong. Na. Oras na mga katura pa, 8:30. Katuan na, dason-dason nga, talakayon to na sa senda Micaela, dason mga katropa, no? Ang ini problema sa pinakamang residente. Ako lang gidya, ginaktuhan tani sa barangay da. Ginaktuhan tani sa mga lokal nga mga opisyal ta. Even na ito nga mga SP da tani, maglantaw man. Napalabot naman sa mayor's office mo. I hope napalabot man sa siguro yung palunsod. Pero lapnago na ni kayo mga katropa ang problema sa mga residente naton sa senda Micaela. Mismo ang barangay kapitanta nako layo gorong barangay kapitanta da sa balay nila no way guro grab out baho da sila muna nga sige sila ano lang oh pagkatapos ay dunong ko may compliance pa ni sa DNR ta no may compliance ni sa aton nga ano nga EMB no sa barangay sitos kagin butanda nagula lang sila iya way sa papilis da. I don't know kung may business permit pa na. Ay, nako. Oras na ito, alas 8:30 mga katorta. Ilugaran ta na, Ma'am Alia, ang inyong mga reklamo da sa, ano, sa Senda Micaela. Ngita tanay sa mga kabulig-bulig sa inyo na para ma-check ang pinaka mga, ano da, no? Problema ninyo. Oras na ito, 8:13 na sa pagpakaragad na ito. Mga katorta, ariho, nagbarabot sang concern ang pinakamang planters, no? Ang UNIFED ang sa pagpanguna ni Manuel Lamata nga nagbarabot sa aton nga mga ahin sa gobyerno nga kinahanglan na magtrabaho, kinahanglan na maghimo sa pamaagi para batuan, para tapuson ang problema sang RSSI. Okay? Panawagan nga updan sa mga local government unit sa Negros Occidental ang isa sang desisyon para makagamit sang kwarta pundo ang mga lokalidad sa pagpatay sa mga peste, no? But not all localities, mga katropa, may ara sang concern sa RSSI. Pero ginalantaw di sa mga planters na ton that this can blow up ang ini nga problema nga nag-labot sa pinaka mga pananom naton sang tubo, no? May mga insidente na sa Kabankalan, may insidente na sa Cadiz, no? May ara na sa infestation sa Cadiz, no? I think dito pagid sa mga lugar nga apektado naman, no? Even I think Himamaylan may ara man ng mga kaso sang RSSI. So ariho diri sa Negros Occidental, may ara sang Visayas alone, mga katropa, we have may mga plantation kita nga tubo nga naglabot sa 277 hectares, no? Diri sa Negros Island may ara sid kita 239 plus, no, ka mga hektarya nga tubuhan. Ang apektado so far, ha, mga katropa, naglabot na for Visayas alone is 89, no, hectares ang apektado sang RSSI. There is Negros Occidental, naglabot ya 78 hectares ang apektado sini, mga katropa. Ang ini survey is nagligad pa ning semana ng pagwa sang SRA, okay? Diri naman sa Region 6, mga katropa, may 30 hectares sila nga plantation may ara sa apektado, medyo gamay-gamay ni sa 8,000 hectares so far, no, ang apektado sini, no. Pagkadto naman sa Region 7, nagalabot sa 320 hectares lang, no, ang apekto sa mga katropa out of 2,000 plus hectares nga may ara sang tubo, okay? Sa Region 8, mga katropa, 5,000 plus hectares, mga katropa, 5,525 hectares ang ining kalaparon, no, sa mga tubuhan dito sa area. Ang igo sila is 1,800 hectares, no? Na agin presentar natin ini, no? Because ang RSSI nagalapnag na siya, no? Ang Negros Occidental, isa sa mga naigo. Gid, amo to bala? Ang kabinuguan nga mga epektos ni nagalapot na sang 89,000 hectares ang igo, no? Apektado sang RSSI. So, well, ang bilog nga rehiyon sang Visayas na igo na. There were infestation recorded sa Luzon tungod sang RSSI. Next, mga katropa, may ara sang mga validated o kung mga apektado ng mga planters, no? There is Negros Occidental, gapiait na sila, singa kabudlay na ang sitwasyon nga muli, no? Tungod nagalapnag na siya, no? Ang hambal is malapad pagid siya kung hindi siya matap na sa sining panahon, mga katropa. May ara na sang mga panawagan sa mga planters, iban gani mga gagmay ng mga planters, mga katropa, nagbailo na sa cropping nila, no? Kaya do amo na ilulap, challenging na kayo ang pag patubas ang tubo o kung tubas ang pagpadako sang kung pag pananom sang tubo. Plus very expensive sa so far, no? Kwa katao, kidan mo to, may proseso na sa mga katropa, hulaton mo pa, may fertilizer ka, mga katropa, kung mag-ulan-ulan, kag magbulo-bagyo-bagyo, apektado man siya, no? Mayo lang na kun for the entire year, mga katropa, hindi siya amuna ka dako ang epekto sa mga bagyo, pag-ulan-ulan kag iban pa. Plus, ngati very expensive, mga katropa. Subong, ginakabig na ang ining pagtanom sang tubo, sophisticated nga type sahi sang ining cropping. So, kinahanglan mo kwarta, no? Kinahanglan mo pundo, mga katropa. Kinahanglan mo pamaagi para ibatuan ining infestation sang RSSI, mga katropa. And as of this talk time, wala pa sang clear gid ba nga ibubo ng mga pamagi o kung chemical para mapatay ang RSSI. Malatayon pwede, no? Pero ti ang patyon yung mga katropa, pati ang mga good and sex nga nagabulik sa imo dang ano patay man eventually mapatay man dang imo nga iban nga para no mga aktor patungod sang hilo nga ibutang mo sa tubo. Okay, so hindi sa doable because ang epekto niya mag atang pagikabudlayan mga katropa sa mga planters naton, no? So well, nakatigayo naman mga katropa nga may ara na sa mga ginakabig naton biocontrol nga pamaagi ang aton nga ano nga SRA mga katropa o kun aton probinsya mahimo sa biocontrol control area ga plano para intan pero te grabe ni igo ho, no, ang iyang ano iyang iyang epekto sa mga planters naton so far. So ginapangayo is ang declaration of state of calamity sa tagsa kay LGUs, no, para mobilize ang budget para i-combat ini ang RSSI. May ara sa mga makabig ta ginalantaw nga mga ano pamaagi bulong katropa nga pwede gamiton kuno, no? So far ang SRA nag-confirm naman mga katropa nagparagwa na sila sang budget nila kada sa 209 million pesos, no? Apart ang bahin sini eh, ang corporate fund mismo sa SRA na naglabot sa 180 million pesos mga katropa plus ang ining said the fund nila nga nagpagwa man sa 28 million or 29 million mga katropa kag ang nagabukos ini mga katropa sa 200 plus million pesos mga byanti. Pero hambal dire is paano ang mga na ano paanong approach diri because lapnagon Japan, no, ang data ang ipagwa sang SRA mga katropa nga nakapatigayon na sang distribution ang chemical ginagamit is ang fertilizer ginagamit is urea mga katropa ginpagwa ni para magbulig sa aton pila ka mga farmers nga hindi maapektuhan diretso kag hindi magkalamatay ni ang ilang patubas o kung ilang tanom nga tubo mga katropa. Para sa Visayas may ara na number of bags may ara na 36 may ara sang 9,000 ka mga ano farmers ang nakabaton sini, no? This is for Visayas. Negros Occidental may ara sa gintatagan kuno nga 8,560 ka mga farmers, no? Kag sa Negros Oriental may ara na 440 ka mga farmers, a total of 66.6 million pesos na ang suporta abis ang ato na Jesus gobyerno nga pagbulig sa pinaka mga farmers naton nga hindi matam-an ang aton nga mga planters sa pagpangatake sang ining RSSI. Pero mga katropa, wala Japon, ara Japon nagaka ano Japon na nag-epekto ang infestation padayon sa Japon mga katropa. Alright. Ti paano ba, no? Ginahambal to ang ining RSSI mga katropa, medyo challenging ang pag-away sini because nga ti number one, ang ginalantaw way gid banta sang mga data nga pwede gamiton ta sa pag-combat abis ang RSSI mga katropa. Nonetheless, nagambal nga halin ni sa Egypt, no? Nag-migrate diri sa pungsod Pilipinas mga abyan pagkatapos nag-infect o kung may natabo ng infestation sa mga lugar diri sa Negros Occidental, no? Paano sa mag paano sa maglapta, no? Pwede kili nga magtapik sa mga sako, pwede kili magtapik sa mga bayo, ha? Pwede kili magtapik sa mga fertilizer na bla mga katorpa, fertilizer bag nga gin nga gin ula mo to and later is magakadto sa mga lugar and then ma-infect mga katropa ang ini akon may infestation nga magaluntad, no, sa na mga lugar, no? So amo ni ang natabo sa pungsod Pilipinas mga katropa, no? So may ara sa mga ano may ara sa pamaagi nga ginahimo ang aton nga ano, planters, no? We don't know kung tuo, wait, nakabalo kung ano gitman, no? Epektibo siya. But then, doing so is kinahanglan nga maghimo sa pamaagi. Okay. May ara na sang chemical to. Naging propose ang UNIFED, mga katropa, sa aton tagsak sa local government unit. But it comes with a cost. Medyo dako-dako ni ang iyang, budget, mga katropa, nga ihatag para sa SRA para i-mobilize mga katropa or para sa mga planters na to para i-mobilize sa total patigayon sang patay sa ning RSSI. Duwa ka bagay, pwede ni siya gamiton mga katropa. May ara na sa sang ano eh. May ara sa sang mga nahimo abi, no? Ang ining mga supplier mga katropa, no? Pero why pag in-divulge ang pila ka mga makabigta composition kag ngalan pa, no? Until ma-approve ini mga katropa, no? SRA kag magpatigayon sang pagpamumba abi, no? Sang insecticide, no? Nga pahayag epektibo sa pagpatay sa RSSI mga katropa. So at least may mga alternative ginahibo mga katropa, may ara sa alternative gina-propose, pero ti certain kuno mo ang UNIFED nga ti okay niya ang igo sa mga katropa. Ang brand why pa matapos, why pa mapagwa mga katropa, pero no composition sa bisang pila ka mga chemicals nga dako ang bulig sa pagpatay sa niya insekto katropa. Ang interesting part is that kinahanglan nga mag-declare sa state of calamity ang pila ka mga LGUs mga katropa to mobilize the fund, no, sa tagsa ka mga lugar, no, pero ti how expensive. May pila ka mga figura di sa mga katropa yung pagwa, but kinahanglan tani Japan meeting, kinahanglan tani Japan proseso sang SRA para mahibaruan o kung makwa ang pila ka exact na figure mga katropa. Ang pamaagi pwede sa i-drone, pwede man sa paru-paron ang eroplano para sa patay sa mga insekto mga katropa, no? So sa dyan eh, sa ato naman yung mga katropa galantaw kita because the, by 2025 gina-expectaran nato ma-decrease gidman ang ato production sang karamay diri sa Negros Occidental nga maepekto sa bilog ng Pilipinas. Alantaw di nga ti kinahanglan buligan at mga farmers, plus ang isa sa mga problema ang barato nga baklanay sa milk gate. Baragamat-amat naman decline ang presyo sa karamay mga karapa. So base by 2025 may ara sa mga adjustment, may mga pagnubo mga katropa. Bali base hindi ta mag sugar baldi. Ang problema amos ni, no, kalabanan sa pila ka kulturan ta sa Negros Occidental naga-convert na. Ano nga mga ginahimo, no? Ang iban nga mga farmers mga katropa ginabaligya na nila per subdivision isa na. Okay? Kapalapad sa mga subdivision, ang mga plantation sa tubo, ginabaligya nila, no? Para i-convert na lang to industrial. Ang iban, nag-convert na lang mga katropa sa iban pang mga cropping, abi, no? The fruit crops, kag whatsoever, nga pwede magamit ng mga less expense, abi. Less man ang threat sa mga insekto nga mag-igo sa ila. Ang iban, solar, na? Ang solar ginagamit ang malapad nga mga duta para sa solar mga katropa. Now gra question di ang suporta sang aton gobyerno, no, para sa mga farmers naton because naga convert ang ila, naga bagong ila mga cropping because suporta sa gobyerno, medyo hindi amo na kasolid, no, pero ti tanawon tani dason nga may nadlaw mga katropa because nga ti ang ginapahayag di is may ara na sang chemical, may ara na sa mga do synthetic nga mga ano nga mga o kun hindi bala delikado para sa aton nga mga pananom, mga katropa ng ining chemical kuno nga i-purchase, gina-propose nga i-purchase sang UNIFED mga abyan. No, pero kuraton ta anong final sini mga katropa ma-convince ayan ang pinaka mga local government units naton sa gina-propose abi sang mga planters diri sa Negros Occidental. Oras ta 8:46 na sa pagparagad naton. Balikan tani no ang aton pagtarakay pagkatapos anay sa mga panom do mga katropa. Standby.
1: XFM 90.3
2: Simple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santo Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong banker para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santo Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko git magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Ang karang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Exciting!
15: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Prudent,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik din mga katropa sa papakaragin natin. Ang duwa kabagay, ang gina-propose ni isang UNIFED mga katropa, which is short term. Amo rin ginahambal nga basic ang epekto sa mga katropa because nga may ara na nga nakita nga pwede gamiton nga mga bulong para sa pagpatay sang ining insekto. Pagkatapos, ang long term nga gina-preparan sa probinsya amo ni ang biocontrol. Ganap lang mabreed ka no sang mga prey sang sininga ang nagakaon nagapatay bala ang mga insekto man sa RSSI no, which long term pero hambal sa mga tanters nga we cannot afford to wait any longer no for the next month because pwede ni maglagkadto sa ibang pang mga pananom. Una da is pwede magkadto sa palay, pagkadto pwede magkadto sa mga una no pang mga fruit crops no ang RSSI mga katropa mag mutate no kag mapikto sa pananom natin diri sa aton nga probinsya mga katropa. That's why hambal nila urgent na ni and asking the local government para mag-declare sang state of calamity mga katropa to utilize the emergency fund nga mabulig sa mga planters na sa Negros Occidental. Ang mga planters na dagko, naway ba na yung concern guro, no? Kaya ba na nila? Pero ang punto lang gid, ang mga planters natong gagmay, amo na yung buligan niya, no? Amo ni silang buligan mga katropa, subong, no? Kaiti nag-agunto na gid sa sitwasyon, bla? Plus, ang aton nga lugar, aton ba ang Negros Occidental, ginakabig pa nga may-ari isa sa mga dako, malapad ang pananom sa tubo dire, kag kita isa sa mga supplier. Sang ining ginakabig ta kalamay na gina-distribute naton sa mga nga Pilipinas mga byan. Ti ano ay hanang future naton no? Sa pagtaas ang presyo sa mga braklon mga katropa, sa pagtaas sa mga presyo sang sa cost of living sa tao, dala sang pagsaka man sa basic ka mga braklon no? Mas ilalaon niya pa ang sitwasyon. Mas malala pa ang epekto sini kung magdinungan sini ini mga katropa. Ang hambal di the more nga nagainit abi mga katropa, the more nagdagko mo nagabakod ang ining insekto. So ginahulat-hulat mga katropa kung anong mangin take sa mga pinaka mga LGUs diri sa ginahinyo mga katropa sa pag-declare sa state of calamity sa tagsa-tagsa nga lugar. Depende sa severity sang igo sang RSSI mga katropa pero tigil ang balde nga before palang mag-infect da o kung mag may infestation sa lugar kinanglan may ara na kita sang control sa paglaptas ang ano paglaptas ang ining peste mga katropa. Ang problema lang like for example B ang bago nagpa-spray ang bago himo sininga mga pamaagi mga katropa ang iban nga lugar maapektuhan because nga ti ang iban toy gadamo galapta pero sa lugar nga isprihan no madutay sa ang tendency base mag migrate naman mga katropa no magdamo so kinahanglan tingob daw no ang pag-declare sa state of calamity. Pero wala tonto lang na kung anong paglantaw sang aton pinakamaalkalde sa ginapropose karon sa mga planters group there is Negros Occidental mga katropa. Oras na ton 8:55 mga katropa. Morning. Sa kay Ma'am Lia Ramos niya balay na din ikap galing may itlog ang iya ilong. No, doka subo no mga katropa, no. Oras na ton 8:55 mga katropa. Oras dala sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every day. Win every day Wednesday. Alright, so muna mga katropa, no? Good morning to all the birthday celebrators, mga katropa. Wish you sa kay Argel Panunciano, happy birthday. Wish you all good health, more birthdays to come, and God bless you. And that's coming from Bacharo family, Caro family, Sarabia family, Kagambuwa family, mga katropa, Panunciano family. To all the birthday celebrators, mga katropa. Ma'am Sol, good morning. Happy listening lang sa inyo. Shout out sa kay Kagawad Bibot, Julito, Kagawad Junior De La Cruz, Kagawad Romel Exanes, kag treasurer Elmer Pescadero, no? Kay Mer, kag sa kay Mary Jane Balyo-Alyo, sa kapihan ni Chairman Linda Garcia. Para sa barangay Dumanan. Thank you. Salamat gid ha. Musta lang da, no? Kag ayo-ayo lang, no? Halo-halo, medyo ulan-ulan sa bungo. Hindi na pa ulan gid. All right. Oras naton 8:56 mga katropa. Wait, oras. Thank you gid. Kit anay naman kita sa buwas, no? Sa aton programa sa Bullseye, no? Wala kahit sa pinaka mga update. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, thank you. Enjoy, God bless. Enjoy God's blessing. Enjoy life, keep safe. God bless. To birthday maniguro. Sir Alberto Norbing Loreno sa, I think si Line siya, kung di ko magsala. Oh, nakatutok sa XFM. Salamat gid ha. Thank you gid ha. Noe Hilyares, Barangay 35 sa Bacolod. Sa kay paring Vincent, salamat gid. Takuling man si paring Vincent Fulgolario mo. Oo, takuling man siya. Thank you sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan. Okay? May pahabol pa. Ma Mary Ann, Mary Jane Balyo-Alyo, ari kami ga pangapi, bawo mayo ba? Pwede ka apas da. Thank you gid, salamat gid ha. Oras na to mga katropa, 8:58 na. Thank you ha. At bukas naman kita makita na mga katropa sa pagpanganagin natin sa Bullseye. Meantime, enjoy the Sunday programs. Masunod na si Mami G, no? Sa Pinoy Classic mga katropa, diri gigapon sa XFM. Sa kanan sa aton nga technical partner, kaupod nato sa technical side, katropang Judy Villegano. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President, Dr. Rimini Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Sa kapaalam, tugtubuas. God bless mga katropa. Happy weekend.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting! Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.

Straight from the heart of Bacolod City, kagdiretso sa inyo mga radyo, pati na sa online stream. Nakatutok na naman kamo mga katropa sa inyo yung paboritong estasyon when it comes to Sunday OPM Classics. Ginapatukar. This is 103.9 XFM Bacolod. You're with Mommy G until 11 o'clock in the morning. Well, kung OPM ang imo yung ginapagita, diri ka na lang no sa XFM every Sunday from 9 o'clock till 11 in the morning. And i-ready na ang inyo dira yung mga kape. Depende kung ano ang taste ninyo. Ang ato niyang Yes to Health products, mayara gidaan sa tatlo ka mga flavorful ng mga kape, pero hindi lang amusin na ang lagso ninyo. Kaya nga, healthy benefits ang ginaistoryahan diri. You can choose from the Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Santon Plus Coffee Mix. In fact, gusto kong toast sa inyo or mag-cheer sa inyo, ano? Kahit tungod nga at subong nag-inom gid ako sa atang nga Santon Plus Coffee Mix. O sige ha, sa mga katropa naton, na-update ninyo si Mommy G para sa duha ko oras nga istoryahan ay when it comes to songs sa gina-play naton dere. And ang pinakamainit nga mga hits sa matugnaw naton niya nga Domingo nga adlaw. It's already the 12th of July 2026. And ang aton yung paborito ng mga local artist, ang aton gid nga mabatian, just stay right there, only right here on your OPM Classics sa 103.9 XFM Bacolod. And this is Boy Mondragon. Timing na timing, no? Ang aton ngayong weather nagainulan, so let's hear it from him right here sa aton Sunday OPM Classics.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig
2: na testimonya
1: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga
2: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: 90.3 XFM.
0: Supple Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you.
0: Santon
15: Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione.
17: Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
0: lalakas,
18: at gaganda ka pa.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Kumain ka rin sa sentro.

0: That was the smooth voice of Ray Valera, Mr. Ray Valera. And if you're just joining us, you're listening to 103.9 XFM Bacolod with me, Mommy G. And we've got a massive playlist of throwback hits lined up for you for this morning for our Sunday Pinoy Classics. But first, let us check ang ato niyang weather update. It seems that Bobby or si Unang-una, no, no, pagtupaya di sa ato na si Bagyong Inday. Nag-exit na sa Philippine Area of Responsibility. But it seems nga daw may bago naman kuno nga LPA yung ginabulubantayan. And not just one, but madamo ini sila. But then anyway, ang Negros Occidental is already out para sa heavy rainfall ng warning. Nagligad to orange rainfall, no? That was yesterday. Pero kakas na siya. Only ang Antique na lang ang mayarayas ang 50 to 100 millimeters, no? Ng heavy rainfall. Rainfall tuloy. Rainfall. And tomorrow, dito na siya sa may Ilocos no, nga bahin. Okay? So, amoy na ang ato niyang weather update kay tungod nga ini mga pag-ulan-ulan is brought about by habagat. Yes, correct. Ang habagat subong amo ang nag-aapekto sa Luzon kag sa Visayas. So, expected na ito na no, mga katropa na may aragit sa pagtupa-tupa sa ulan na sa pila ka mga bahin sa Luzon kag Visayas. So be alert lang sa gihapon, especially sa ato ng mga kabataan na magakadto na naman sa tag-sa-tag sa mga eskwelahan. Hindi kayo pagkalipatan ano, before they step out of your house para magdiretso sa eskwelahan, paimnungin sila sa ato ng Suntone Vitamin C. Not just for the kids, it's also for the whole family. Ilabi na sa ato niyang mga ginikanan who's supporting no ang ato niyang kabataan and as well as ang ato niyang bugos ng pamilya. So don't forget, no, basin ubusan na kamodera, maghapit lang sa may Yes Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Winko Building, Lizari Street sa Bacolod. Or kung lapit man lang kamo sa mga butika, ilabi na kung makalabay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and Generica. Sa Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Watson's Pharmacy as well as sa Sincere Drugstore, pamangkuta lang, no? Kung may ara sa Santo na Vitamin C, in fact, may ara gitin na. So, just tell them na mabakal ka mo. Himo sa Yesu Health Incorporated, and that's available nationwide na mga katropa. So you tell also mga pariente ninyo, no, mga katropa ninyo all over the Philippines nga pwede gid sila, no, makabakal sa mga butika nga yara lang dira sa Ilayaya, malapit nga lugar. Sa malapit sa ilang lugar. Nagwaliskad na aga pa. Okay, so we have some updates. I gave it to you. And ako naman gusto maki-update sa inyo. Let's open the line now para sa inyo ang mga requests. 0950-522-2818. Again, that's 0950-522-2818. If you have some requests, I will play it for you. Just keep on listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanag sang ako ni Leo. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Go!

0: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampong Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampong Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Na, XFM, kidhaw.
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Na, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
8: Wala sang konkretong sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.

0: XFM time. It's now 10:03. Now we are on the second set sa ato niyang Sunday Pinoy Classics. Wow, Victor Wood with Iniibig Ko'y Nakatali Na. Wala nang masasakit pa doon. Wala nang masasakit pa kung ang aton mga motorista maka-experience na naman ano sa mataas-taas nga balayaran when it comes to pampagasolina. That is why let us try to check kung bala pila ang mga presyohan or pila ang presyohan ay sa petrolyo or produktong petrolyo by next week. Inaangako niya yatag sa inyo when I come back para sa ating programa ng Sunday Pinoy Classics only right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
2: Exciting, bro!
3: Santol Plus Gold!
4: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santol Plus Gold!
5: Mas pinalakas!
3: Pinagaling!
5: Pinahusay!
3: Santol Plus Gold!
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang cold center agent na naka-natorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
11: Ako galis si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Go!

0: Tom Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

our clock. And as I've said, this is the second and last set para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. And Kakay Velasquez, it seems nga forever blue gate ang mabatsyagan, ano, sa mga drivers naton, dara, mga motorista naton, because mayara na naman sandag bawas sa presyo sa ato niya mga gasolina. Oh my goodness! Basta magka-hypertension ka na, dapat mag-inom ka sa ato niya Santon Plus Gold. Para nga iwas, no, sa ginatawag na pagtaas sa inyong presyon. O magka-alta presyon ka mo tungod nga nagsaka na naman. Nagigay ito, nagdubo na. Subong nagsaka na naman. O hindi nga ni may pagnubo sa iba na, no? Pero kahadagligan to nga semana. Ito natukipan nga may 30 pesos nga saka sa mga LPGs. O diri naman niya sa produktong petrolyo sa pansunod or sa sining nga semana. Ang Department of Energy ang may pagsaka sa diesel halin sa 2 pesos and 50 centavos to 4 pesos and 50 centavos kada litro, ano? Samtang gasolina man, oh, may rollback sa gasolina. 1 peso and 25 centavos. Pero posibleng magtaas sa 75 centavos kada litro. Pwede man magtaas halin sa 2 pesos and 20 pesos hasta sa 4 pesos and 20 centavos. Ito lawa ko kagi naman 2 pesos and 20 pesos. 2 pesos and 20 centavos to 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ang diesel. Okay? So, there's a dagdag bawas, no, sa presyo hanay sa inyong walayran, sa inyong produktong petrolyong napilian gid sa inyong salakyan. Sige lang, anong tanakaroon kayo nagdaw? May tensyon na naman to. Naglala na gid gani dito sa Middle East. So, hopefully, you know, saan nung matapos man. Sige lang ah, pangamuyo lang ta sa gihapon nga pangamuyo. And, syempre, tani, hindi naman forever blue kung madag-an ninyo ang jackpot price. Yung 70,431,947 pesos and 88 centavos sa ato niyang 655 grand loto. Wala abi sa may nakadaog. Sa July 11 yung draw. So, that was yesterday. So, wala gin sa may nakadaog, ano? San jackpot prize. Pero may nakadaog sa second prize. Tatlo kabilog. So, tungao nila ang 466,666 pesos and 66 centavos. Sa third prize naman, butsidingon, may apat ka numero out of six. Nga 222 ang nagdaog. Ay, wow. So, 5,855 pesos and 85 centavos. May arapagid. Tatlo ka numero out of six. Nakakuha 5,400 95. So, pagkada muda mo, 60 pesos, ah. Taya liwat. However, may isa pagin ka draw, 642. Still yesterday's draw, wala sa may nakadaog. 11,400,166 pesos and 51 centavos. But, may nakakuha sang 5 out of 6 nga number. So, 17 sila magatunga sa 64,705 pesos 0.88 centavos. 891 ang nakakuha para sa 4 out of 6 nga numero. So, ito ngaon, 1,122.33. And sa 4th prize naman nga winner, that's 3 out of 6. That's 14,726 ang nagdaog. 20 pesos. Tanya, liwat ha! Amo gina mga Pinoy, ano? Game of chance, yung ginatawag. Pero seems niya hindi gijaya forever blue ang kabuhi ah, no? There will be ups and downs, but still you have to continue. Just do good, be good. Kasiling gani, ano, ang reminder sa ato niya yung Biblia na plant kindness.
Sow kindness and reap kindness. Okay? So, mo sina, ano ang ato niyang update sa ato niya mga katropa? Don't worry, I will still be back. In fact, here's a song, another OPM hit no artist before. Ginatawag ni siya yung kilabot ng mga kolehiyala. Actually, second lang ni siya. Kay una gid nga kilabot ng mga kolehiyala was Haji Alejandro, the late Haji Alejandro. Pero, so nagsikat ni siya by year 1990s, I guess. Ariel Rivera was also considered as kilabot ng mga kolehiyala. Naging kilabot man ni siya gani kay kadamo sa nga nahumaling man sa iya. In fact, one was Regine Velasquez. Pero di happily married naman subong The Asia Songbird. So, here's Ariel Rivera para sa pagpadayon sa atin nga Sunday Pinoy Classics.

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting! Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
8: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
2: doctor. Go!

0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid,
2: may free collagen,
1: ang guta tayong kapa.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyaba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samphone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Wala ba nakabulong?
7: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Depart.

drop by, here's another OPM track from the Smoky Mountain. Smoky Mountain na dumduman ninyo. I guess sa mga new generations, medyo pilalanggit ang nakakilala ni sa ila, no? Siguro na-introduce ang ila yung mga ginikanan to them. And nabatian nila and they've listened to it and diba nami pamatian? Yes, Smoky Mountain. Amuini sila ang Filipino singing group again porma, no? By the musical director, very well known, Ryan Cayabyaba. Siya man yung executive producer. I mean, sila ang nagporma, no? Ryan Cayabyab and Jude Berlin, the executive producer. And ang mga members ni, we have James Coronel, Geneva Cruz, Jeffrey Hidalgo, and Tony Lambino. Sila ni ang pinaka-original. Kaya in fact, may ara Smoky Mountain 2K balamonga. And syempre, no, kadamo man sa ilang mga hits. And isa sa mga hits nila, amo ining Can This Be Love? Yan. So, hope you're going to enjoy this one. And a few more minutes and we're gonna end ang ato niyang OPM Classics. But I still have one request here. So, let's check later on kung ano ang iyang song and ano ang iyang mensahe. For those gali ano nga gusto nila ya nga maging bakod ang ila dira iya nga katul-anan naga pickleball no mo nang ila nga pinaka trending sa karon para makahampang ka mo, you will stay active kinahanglan nga nakainom gi ka mo sa aton ya nga premium D3 softgel capsule. Ang premium D3 softgel capsule hindi lamang ya ha pang iwas sa ginatawag nga inflammation or infection kundi pampabakod sa ato niya nga buto-buto. We have the benefits of Suntone as well as ang aton man niya nga vitamin D3. I mean virgin coconut oil and malunggay oil plus ang vitamin D3, the sunshine vitamin para nga sa nasiling na mangin mabakod ang aton nga katul-anan. Himo ini sa Yesu Health Incorporated that you can also order sa online via Shopee or your TikTok account. 10:40 on the clock. You're still with Mommy G and locked in at 103.9 XFM Bacolod.

0: Request on X. Request on X. Request on X.
1: Oh my! Amo na ning gidambay kong a request. Somebody texted me at 0950-522-2818. A number ending in 5123. Sino di siya ayan man? Ziling niya, Mommy G. Pa-request ko sa song Siya Ba Ang Dahilan by Jesus Zaragoza. Bakit? Ano bang dahilan? O, do kasakit gid ko no eh. Para sa iya, ano? And sa subong, hindi niya pagyapo malipatan ang natabo because may ara gigali isang dahilan. Padawag gigisalamat for texting. Now listen to this song.

0: Request on X. Request on X. Request on X. Mommy G.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanong nga mataas antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: XFM.
17: FM.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Nga, XFM, kid how?
23: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
22: Nga, XFM, kid.
24: Ay, nami ang music, ah.
22: XFM kid.
24: Ay, wala ka lang music magkatapos mukha ka pala may arakis mga balita. Blabs, sabi bigit mga DJs nila kanta.
25: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
22: may how kita pa.
25: Enjoy lang.
22: Nga, XFM kid how.
26: Timo!
25: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Misa niya kabangdanan kun nga nagakalamatay kita. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health Live kita mabatian sa tanan sa mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Ang ato sa mga pangabay kagpanumdum sa inyo kung may aragid man kamo pala magkutan nun para pinagi sa kahanginan, pinagi sa inyo pagpamati diri sa XFM, sa mga XFM station sa Negros Island kag Panay. May ideya kamong makuha parte sa pagtipig sa kayong lawas kag parte sa paglikaw ta sa mga ginahimo ta sining makapalain sa ato sining health condition. Kag ang ato sining pagparagad pag-opdan kita siyempre sa ato sining usual partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod sa aton sa ringa mga suki nga tagpalamati. Nga, nag-subaybay na naman, ano, nag-aabang-abang na naman kung ano naman ang topic ko nga mo sa ringa pag-share sa inyo. Dira, kag ti isa naman ini ka makabig na ton, Sir Josiel, nga balantayan sa aton sa ringa ikaing lawas. Pero, though nga ini, Sir Josiel, makasiling kitang threat o kung pamahog sa ikaing lawas, pero preventable gid dinigali ka, tama. Ano bala mga pamaagi nga aton sini mahimo-himoon para malikawan aton dani o kung may ari na kita sini, mapalawig-lawig man lang ang aton sini nga kabuhi kag ang aton sini nga ikaing lawas, mapian-pianan kag makabawi-bawi kag makadulo depensa diri na sa aton sini nga talakayan.
0: Ang kalabanan sa aton sini nga ginabatya gabi, Doc Leo, no? Pwede naton ini kontani ma-prevent. Pwede naton mapunggan nga mag-set in o kon makabatyag kita. Ang problema sini bangod man sa number one, kapigadahon, sitwasyon sa pangabuhi, bali ang iban siya dira ti party iya sa syempre kasaranggid. Hindi sila makasarang agud to nga magbakal sa mga pagkaon nga kontani safe. Pero ang pinakaimportante sa tanan matudloan ta nga kon balaan nila nga makapalain sa ikayong lawas. At least mahaganhaga nila sang kaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kaya ang pinakapunto malang naton dere, kundi mangin naton at all, kag totally malikawan. Bisan pa, no? May pangbulo balanse man bala kita, Sir Josiel. Niblang, bisan nabalaan mo na, pero lain naman niya, Sir Josiel, ang bisan nabalaan mo na malain ng isa kabagay, pero ginasigi mo gihapon, at least, ang punto sa ni, hindi ka makapamangkot nga sa kadamo sa taos kalibutan, ikaw pang naiguan.
0: Oo. Mamasol ka na lang, no?
1: makasiling ka na lang kung naghihigda kang hindi ka kabangon nga. Ay, anon mo kay, why man ko gahalong sa una, anon mo sa una, ginasaway man ko, hindi man ko mamati, tigaman nulo ko. At least, nabaton mo ng imo sa nga posibleng kapalaran, Sir Josiel. Kisa sa magpamangkot na nga may iban pa, Sir Josiel, ako siniya nga na sugata, nga mo ganyang kuhan nga istorya ha, ang klaro nga istorya. Sa Dok, nakapamangkot ko sa kaitasaan mo. Nga sa kadamo, sa taos kalibutan, nga ako pa. Pero kung isisaon, galing niya sa nga lifestyle, dito pagaling niya natukiban, nga sa piyak nga way sa makahibalo, nagdulot sa iya sa ginatawag balatian o kung problema sa kalawasan.
0: Sa so, muna pinag-importante sa tanan may dokarta nga ito sa nga kaugalingon para makalikaw kita sa dapat likawan, kag mag-indulge kita sa madapat, mag-indulge kita labi na gid sa mga pagkaon. Again, ang bili na mong darin ni Doc Leo, makaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog.
1: Correct.
0: Kung mabusog kita, somehow, maka-extend sa aton man sining, maka-set bala sa malawig-lawig nga kabuhi. Pero mas malawig pa gid ang aton sining kabuhi kung balanse ang mga ginakaon aton sining, yung mga pagkaon in terms of nutrients, masustintuhan tang sulod sa aton sining lawas, ang kinadimand niya sining mga nutrients para normal man kagbalanse ang sining pag-function, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero kung kaysa makasiling kita nga mas mayo pa niyang tao nga may kabulusgan mo, kaysa sa makasiling lang kita nga daw ay kabulusgan.
0: Ay, bansirig, hambal sila niya. Dako, guro, imo burukan ay. Actually, burukan, ilihian niya. Ang iba naman sa mahambal nga sila niya, grabe man tinay mo sila niya, baga habok na naguro to sa sulod.
1: Literally, Sir Josiel, may mga sitwasyon, good man, kung may mga panahon, good man nga, sa sobra na ton, kasulod sa mga ginatawag mga pagkaon sa aton sa ningilawas. Kag ang hindi maproseso, maayo kung nag-stack ang mga higo dito sa parts na aton tinae, may ara gin man Sir Joseph sa paghabok kung nagkatabo sa sulod.
0: Oh, kag

0: ang kalabanan sa ginabatyag ta, nagahalin man sa mga ginapasulod ta sa lawas ta, Dok Leo. Nag-develop bala, nag-amat-amat build up dito sa sulod, nag-amat-amat apekto sa normalcy, sa normal nga pag-function sa ato sa nga lawas. Katulad nabi sa mga intupiko ta today, ining coronary artery disease. Di maghambal kita artery, amuning ginaagyan sang dugo ta para mag-supply sang vitamina. Kang vitamina, minerals, ang nutrients dira sa dugo nag-aagi mo. So, dapat nami ang alagyan niya. Kaya kung hindi nami alagyan niya, buta malos yan eh, hindi man ka labot ang tanan dito sa dapat siya palabutan sa insaktong panahon. Amo na ganit may saying, kita yung nahambal, Bladok Leo, anon mo pang kumpay kung patay ng kabayo.
1: Yeah, tagunos karabaw eh.
0: Samo ini mag-discuss kita, Martia, sa coronary artery disease. Ang mayor nga lagyan, sang nutrients pagkanto sa nag-line niya parte sa ato nawas. Pero, if we speak about disease, balatian niya, anong butang balon sini? Ano ang explanation about coronary artery disease, Dok Leo?
1: Tipagambal kita, Sir Jose, ng coronary artery disease, amone ang disease na kung sa diin ng ugat, ang ginatawag ang coronary arteries, nga nag-supply sa oksihina, nag-supply sa nutrients, sa atong sinunyang kurason, nag-amat-amat kitid, Sir Jose, sa paglipas ng panahon, o kung nag-aabot kita sa punto nga mabarahan ini.
0: Na terminolohiya sa iban sini nagakipot ang alagyan sa ato sa ninyo dugo.
1: Correct no, tungod sa mga pagbara nga nagakatabo dito sa sulod. Amat-amat ini, Sir Josel, hindi man nga siling dayon-dayon. That's why damo sa mga tao sini nga do confident lang sila kay ay sila sa symptoms nga nabatyagan. Kati amat-amat lang. Pero ang pag-support balay ni Sir Josel, atong tandaan na sa atong sila mga tagparamati, nag-develop ni sa mga 30, 40, tubtub 50 anyos. Pero nag-aabot ni Sir Josel sa 20 minutos, duha, tubtub 4 ka oras, ang critical sininga, mga inoras, nga dapat na itong mahingagaw antes pa man mabugto ang hurangos ng tao.
0: Kag ang problema na ton ining coronary artery disease nag-develop ini, Dok Leo, hindi lang ni binulan, maybe tinuig, kag maybe dekada, Dok Leo. Why lang kita kahibalugid sang sitwasyon sa sulod sa ato sa ninyo lawas, labi na ginang talagsalang ang nagpa-examine?
1: Correct, Sir Josel, actually dekada. Kay diri ini sa mga 30 hasta 50 anyos nga nag-inamat-amat lang dito sa accumulate sa sulod sa aton sering kaugatan, Sir Josel. Kapin pa kon ang pag-accumulate bala, Sir Josel, sang bara pagkadto sa sagwa bala sa aton sering kaugatan ang iya sering pagbukol o kon ang pagdamol. Why ka halos may mabatsagan sa nga symptoms? Not until nga malabot na, Sir Josel, yung threshold siya na, hindi na sa maka-expand dito, dali naman pasulod ang iya sa nga pagbara, amat-amat nga nagadamol, hasta nga magkipot kung mapabayaan.
0: Anong ara sa mga Pinoy, Dok Leo? Kadelikado, gidhaw. Kadamo sa mga cases sang coronary artery disease diri sa aton sa Pilipinas.
1: At dito, liwaton na ton, Sir Josel, ang cardiovascular disease. Halakip na yun yung ginatawaga CAD is one of the leading causes of death in the Philippines. Pila sa nika mga several factors among aton sa nga bisyo maglawas pa sa aton sa mga ginabatyag na nadaan sa lawas. Ang pagsigarilyo, isa diri sa ginatawaga contributory factor. Kung hypertensive ka nga daan, kung diabetic ka, bulubantayan, yan yung sinay cholesterol levels. Ang mga Pilipino, kung hindi mahilig, Sir Josel, sinay sa mga matamis, mahilig man sa mga maparat. Factors sina, mga mamantika, nga mga kalanon. Lack of exercise, nagresulta sa obesity, kag masaming pagka-stress. Kag ang isa sa ginahambal ni Sir Josel, kaina, limitado sa nga access sa preventive healthcare in some areas. Kag ang iban sa niti, ang kakulang, Sir Josel, sila sa nga resources sa regular nga pagpa-check up, kag pagpagkikita sa aton sa mga health practitioners.
0: And ang coronary artery disease so far, according to records sa Department of Health, kag sa aton sa nga statistics, nagapakita nga amo ini ang leading cause of death diriya sa Pilipinas.
1: Correct, Sir Josel.
0: Amo ni ang nagakalamatay bala nga hambal nila, Dok Leo, nagakatumba nga way pilas. Bangod kay kadamo sa mga komplikasyon, kag kadamo sang madulot sa pagid sini nga mga dugang pagid niya mapamalatian sa lawas naton kung we are suffering sa coronary artery disease. Pero anong kalabanan sini nga ginahalinan, Dok Leo, how? Sa ato sini nga lawas. We do understand we eat to live, not just para mabusog. Nagakaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog. So sa ginakaon na ton, most likely nagahalin ining CAD, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josiel, sari-sari ng mga factors ang kabangdanan o kung may labot sini. Isa ang aton sining pagkaon o kung naman ginakaon naton. Ang main cause sining CAD, tiyamon nang ginatawag atherosclerosis, Sir Josiel. Butang balon, mga fatty material dito, amat-amat nga nag-build up sa sulod, sa kaugatan. Kagini mga deposits sinatawag nga plaques. Nagabugo sinisang cholesterol, fat deposits, calcium, dead cells naton, inflammatory cells naton. Nga samtang nag lipas ni ang mga tinuig halin sa aton sa ninyo healthy arteries pagkadto sa nisa amat-amat na pagdeposito sa nisa mga tambok dira pagplak dira nagaamat-amat damol nagaamat kitid ang alagyan sa dugo sa kaugatan hasta nga maabot Sir Josiel nga kundi maagapan ang nagailig o kung nagaagi dira nga dugo ang hindi na makapenetrate tungod nga may pagbara nga matabo kag dira na sa Sir Josiel ang heart attack.
0: Pwede naton kuntani ini tawag nato sa ini prevent ang occurrence ang coronary artery disease. Pero kung paano ato ni karon nga diskusyonan, pero ang mga risk factors diri, number one gidya Doc Leo, is edad, no?
1: Yes.
0: Samtang nagaedad ikaw, nagataas ang risgo nga magka coronary artery disease ikaw. Labi na gid sa mga kababaihan after menopausal period bala. Delikado na ang mga kababay na nahalonggid sila sa coronary artery disease because may hormonal changes na ikinabo sa lawas sang babae yang natapos na o kung nagmenopause na, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Kating kababay na natin, may aras ang perimenopause, menopause, postmenopause, ila sa rin nga phase o kung stage ang ila sa rin nga kabuhi. Which is, sa pagtuon, ang mga kababay na yung nag-administration pa, may protection sila sa rin sa problema. O kung sa ginatawag baratian sa rin sa kurasyon o kung mga risgo dira. Samantalang kalalaginhan niya, di pag-edad sa rin sa 45 anyos, Sir Josiel, dapat magalong-halong na gid. Pero actually, ang matuod niyo paghalong, nag-umpisa na Sir Josiel samtang kitang bata pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang buot lang nato ng balon dari nga maghalong-halong sa mga sintomas na tungod sa lifestyle kag resulta nga nasupot sang aton sa nipa nga pangginawi samtang kitang bataon pa. Kag kun makit-ara kita sa isang family history, mataas nga aton sa nga risgo kung aton sa nga amay o kung ang amay sa pamilya sa ni may arasang heart disease before age of 55, kag ang iloy o kung ang nanay sa ni before the age of 65. Ini Sir Josiel, hindi naton mabaylo yang mga factors. Mga,
0: sometimes sa genes, no? Gaupo, yes, Doc Leo.
1: Sir Josiel, no? Mga non-modifiable factors in Asia. Kay may mapasa sa aton, Sir Josiel, mo, genetically, bala, ang aton sa maginikanan, pakadto sa aton, yung mga weakness sa sulod sa aton sa lawas. Nga kung hindi naton ina ma-manage, kung hindi naton ma-correct ng aton sa lifestyle, parehas magyapon pang ginawi naton sa ila, muning masiling naton, Sir Josiel, nga ang genes, amo ang bala, ang lifestyle, amo ang trigger. Nga kung ni-trigger na ton, tungod sa lifestyle, malupok gid, parihas ng problema kung kondisyon ng aton maangkon.
0: So, hindi kita kapili sang ginikanan, Nabi?
1: Ako bisan papilion ko, ginikanan ko lang yung papilion.
0: Samo ni nga ang iba niya maginikanan, hambal nila, blaos niya pala nanoblion, nga balatian na, pariyo sa bisang hapo, hambal nila, hapoon ang lulo, hapoon ang nanay, hapoon ang tatay, siyempre ang bata siya manubli man sang hapo.
1: Para ako nupatas, tanan-tanan na.
0: Sa coronary artery disease, ang gene somehow may factor. Kag may mga factors nga hindi na naton mabaylo, we need only to adjust kita sa aton sininga pangginawi, sa aton nga maginakaon, sa aton sininga mga activities. Now, may mga factors na rin, Doc Leo, that causes coronary artery disease. Pwede ta pa ni mabaylo.
1: Ariya, Sir Josiel, ginatawag niya ang mga modifiable factors.
0: Oo.
1: Pwede na ito mabaylo, pwede na ito ma-improve, pwede na ito sa mabago. Like for example, pila sining aton sining mga bisyo. Kung ikaw sining ang nagapanigarilyo, pwede yung maamat-amat buhinan ang mga sticks sa imo sining pagpanigarilyo, top-top nga maraglabot ka sa pagbiya sini. Kete, kung nagasigil kita sa garilyo, may labot sa pagpataas ng aton BP. Mapanubo ang oxygen sa aton sa galawas, may increase sining blood clotting. Kete, isa sa resulta nagamat-amat lapuyot ng aton sining dugo. Pagluwas nga nagadamage pa sa aton sining hapin sang ugat. bisan pa Sir Josel, naghaklo lang kita sang aso halin sa isang nagapanigarilya. Kag ari man pwede man aton ma-manage si Sir Josel o kung ma-modify high blood pressure. Kung mataas ang aton sininga pressure sa dugo, nag-damage ni sa aton sininga artery walls. Dira bala sa sulod sa aton sininga kaugatan, may mo damage ang mga ginatawag walls dira o kung nang iya sininga hapin na dira. Di dapat ang aton sininga blood pressure. Pero bantayan na to na dapat hindi magtaas sininga kung magsobra sa 120/80. Kung ikaw man sininga isa ka-diabetiko, ang mataas sininga blood sugar, mahimo man nga mag-damage sa aton sininga kaugatan. That's why mga tao nga may diabetes have much higher risk of heart attack. Kag di kun kulang man kita sini sa exercise, waay man kita pagpugong sa pagkaon aton sini, kadto kita sini sa obesity, especially ang fat bala dira sa aton sini abdomen nagapa-increase na sang risk. Kag di physical inactivity isa sa resulta obesity. Kun kulang man kita sa exercise, di indi man aton basta mapanubo aton sini cholesterol, indi man basta mapanubo ang blood pressure, ang circulation affectado man, kag budlay man kita magpanubo sa aton sini nga excess nga kabog aton. Kag idugang na nato igdugang pagin naton Sir Josel ang hindi naton healthy sini nga pagkaon. Tungod nga mahilig kita sa papos, mahilig sa processed instant mga manamit, pinirito, mga matamis, kagulang kita sa masustansya nga mga pagkaon.
0: So mga bagay ini nga pwede naton kuntani ni ma-modify, buta malo sini mapahagan-hagan malang kuntani mga risk factors katulad sini ko nagapanigilyo ikaw matamaton mo lula somehow. And remember, according to studies, estimate ha, in every stick of cigarette, you will be losing 5 minutes of your life.
1: Mm-hmm.
0: Sa kada stick sa sigarilyo, ginabuhinan mo 5 kaminuto ang imo sa ninyo kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So isipan nyo lang kung pinakakahanan na ubos ninyo, i-multiply niyo by 20, butambalo na amo na amunang mga minutos. Nga kuntani, ari kapatis, babo sa kalibutan, galing kiti nagpanigalilyo ka, mauna-una ka gid.
1: Pwede ba na Sir Josel ma-improve siguro? I-divide mo sa 5 ang kalabaon sa imo sa nga sigarilya.
0: Mambala mo ni sa pamahaw. Duwak suyop. Matamat lang.
1: Matamat lang. Kung pwede mo mahimo nga sa kada suyop mo, isa lang kaminuto, buhin nga, ubuson mo ganun din mo.
0: So, poor diet ba, dirigid kita, Dok Layo? Almost sa aton. If not all of us guilty, there is a ginatawag nga poor diet.
1: Correct.
0: Kaya tikon may makitaan ka gani da sa ibabaw sa imo sining lamisa, mambaldo namit yaw. May makitaan ka da sa sulod sa imo sining ref, abis niya matilaw kita. Kung nanamitan gani, ubuso na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kung naka-istaka ka man sa pagkaon, siling niya may ara pa man na naka-istaka nga pagkaon sa slata, which is not so healthy kumpara nato sa mga green leafy vegetables o kung mga utanon kag prutas. Now, sa mga ano dok, sa mga pagkaon abi, kung mo nabing mga pagkaon nga masami gina-crave naton sinibla ka, gina-order bala kung maglakat kita, maglagaw kita, mag-date kita, anong mga pagkaon nga nagadugang risgo pag isang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Ini mga pagkaon bala Sir Josel nga sang una nga panahon, ang mga Gen Z siguro sa rin Sir Josel, hindi na makarelate na. Kibla mo sang una nga panahon, iha makatilaw ka lang sang mga manamit. Kag man sa siling naton nga special nga mga putahe, kung may birthday,
0: Christmas.
1: May Christmas. Hambal sa kilala ko siya. Kung hindi ganyan Christmas, hindi ko kakita man sanas. May, what you call this? May birthday, may fiesta, or birthday, kasal, o bunyag. Why nang rulabot ang lubong Sir Josel?
0: Sigurado ko, baboy kang baka.
1: kay ini nga mga kalanon Sir Josel, okasyon lang nato kung talagsa lang nato siya matilawan kag makaon. Pero susubong nga panahon Sir Josel, ginakabig na ini nga risgo. Kay masamin na naton ginakaon o punin sa mga risgo pag-abot sa aton sa nga diet. Makakaon kita na sang masami kung gusto nato adlaw-adlaw pa, crispy pata, lechon, chicharon, longganisa, tocino, corned beef, mga delata, hotdog, instant noodles, bawa ilabi na gid, no? Sa mga nagadinali, Sir Josel, canned meats, di mo na, delata, instant, deep fried foods, kung baboy mo na, fried pork man, sweet desserts, sugary milk, tea, soft drinks, kag iban pa nga mga kalanon, dag ilimnon Sir Josel nga hindi lang siling ha, nga ginatawag if eaten frequently may increase the risk. Kundi sa subong nga panahon Sir Josel, daw kabahina sang pangadlaw-adlaw nga kalanon sang mga Pilipino.
0: Because of affordability. In short, sinay masarangan. Pero, why kita nagasiling, hindi ikamu magkaon. Mm-hmm. Kaya we do understand kung kaysa nagkahidlaw, magkikita magtilaw. Pero, hindi nyo lang pagsigi-sigiha, kag hindi nyo pagpatami.
1: Like, tama Sir Jose, like for example, laning instant noodles bala, kung hidlawon tagi man, at least makakaon ka once a month.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga once a month, why ka kakaon? Hindi tapag balis ka ron.
0: Hindi, ang ano nyo bala, markahan yung kalendaryo, mahambaldari ko makaon noodles. Hindi nga kalendaryo nyo, markahan yung adlaw-adlaw, nakakaon ako sinisong noodles. Pero diri kita, balik kita sa coronary artery disease. Commonly, anong mabatsyagan sang tao sini, Dok Leo? If he or she is already suffering, nagaantos na siya, may ara na siya sang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Actually, yung pila ka tao, sini Sir Jose, wala siya may mabatsyagan ng sintoma until nga may atake na sila sini sa kurason. So, gina-encourage yun nato, na nga sini mga tagparamati, mga Facebook viewers nato, nga regular nga magpa-check up, Sir Jose.
0: Mm.
1: Simple malang nga lifestyle check bala. Like magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. At least mo lang may mga panugyan sila nga mabaton, bala Sir Josil, praktikal pero tuman ka importante nga mga giya upod sa protocol pag-abot sa paghalong sa lawas, especially pag-abot yan Sir Josil sa naturopathic medicine, ang focus is prevention. Dako na nga bagay na mo nga makahinun-anon sila dira. Kiti libre man lang. Why man sing bayad?
0: Mm.
1: Ang imo lang siya na siguro ti effort, ti willingness mo eh.
0: Plite lang pa kanto sa clinic.
1: Mm-hmm.
0: Aram na sa A Young Building, sa Yolo Street, Iloilo City na ha, may clinic kita. Kag sa tanan ng mga lugar nga nagapamati sa aton, nga may ara sang Yes to Health Wellness Center. Basta gani may wellness center, Yes to Health Wellness Center, but hamulon may clinic da, may libre na konsultasyon. Pero kung gusto yung ninyo magbakal sang mga produkto sa Yes to Health, basta mingalan niya Yes to Health Store, kumpleto na ng produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Correct Sir Josel, even sa Yes to Health Wellness Center may product man, plus may free pa nga
0: consultation.
1: Sir Josel. Yes, oo. Kay nga aman, may mga ginabatsyag kita, o kung may mga condition sa lawas, ni sa primero ay kita sa isang batsyagon. Mahatag lang ko sa pila ka-example sa inyo, mga silent organs na ton, ha? Kidneys and liver. Sa primero, sinaway ka sa sagan yung mga symptoms.
0: Hmm.
1: Pero damo, nagkakakibot Sir Josel pag pa-examine nila. Uy, may chronic kidney disease.
0: Oh.
1: May fatty liver disease. Kayo ay sila sa may mabatsyagan na symptoms. That's why ang temprano o kung regular nga pagpa-check up, if ginatawag ang panahon yung mag-permit Sir Josel or hungdon gid naton, tuyoon gid naton para man sa aton ikaayong lawas. Kaya nga man, budlay matumba kita nga way pilas kasubong sinay mga symptoms nga gina-expectar sa iban kung mabatsyagan nila antes sining heart attack. Ang iban sinay actually, some people have no symptoms until heart attack occurs. Pero ang common symptoms nag-include Sir Josel sang chest pain. Ang iman sila nagabatyag sang kabugat sila sila nga ginatawag dughan. Ang iban sila doon kumos. Ang iban sila doon nagainit ang ilan sila nga pamatyag. Usually, mabatyagan sila kung nabatyagan nila ini during pag-exert nila sang effort, pagpangabudlay, pag-exercise, paglakat, bala kapin pa kung medyo tuklaron. Kung mangin emotional ang isa katao, tuman sila nga pagpangasubo, kag nag-improve no, ang ining pamatyag kung sila sila ang maka pahuway. Pero kung may manotice ka mo nga palanakit sa inyo sa nga dughan, especially kung ang pagpalanakit nagabaray o kung nagakonek dira sa inyo sa nga abaga, pagkado sa inyo sa nga butkon, pagkado sa inyo sa nga panga, liog, kag sa likod, ayhan na isa na karason nga magpakonsulta agad ka mo sa nga, kag i-check yung inyo sa nga lifestyle, basi more ka mo sa mantikaon, makalamay, nga mga ginatawag kalanon, kulang ka mo sa nga nagakaigyong atulog, kulang sa nga exercise, mga factors yun ang nagapataas no sang risk sa heart attack. Budlay nga pag ginhawa madali sinikapuyon ginapamalhas ka Sir Josel sinisang mayami ang iban siniti daw masuka kag nagalingin ang ulo pila lamang ini sa mga sintomas nga mahimo mabatyagan antes pa no matabo sini ang pag-atake Sir Josel.
0: Ang kalabanan sinectoli is ining nagapinot ang imo sini nga dughan. Pamatsyagan sang iban nga ni sinisiling nga kalain sang dughan ko daw nagasikip.
1: Mm-hmm.
0: Costa Galog pa. Siya nagapinot nga daw masakit sa sulod ang pamatsyagan. nga sila niya nag-aalay ang akon abaga, kag nagalapos ang iya palang alay sa akon sininga kamot, kag sa akon sininga ba mm-hmm. sa Joe area. Pati manin actually, isa dira, basi kon high blood ka na.
1: Isa?
0: Taas ang blood pressure. Or maybe, basi kon naigo ka na sa coronary artery disease, which could also resort to tawag dato sa ni atakihon ikaw sa korason, or if not, basi gulpi lang gid niya takihon ikaw high blood o kontasi mo sini nga blood pressure.
1: Actually, ang CAD ni Sir Joseph, coronary artery disease is disease gid niya ngang isa ka komplikasyon namong heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So dapat gid aton bolo bantayan.
0: So ina kag kon nagabatyag na kamo sina, indi nyo na pagpalipasa pang adlaw. Kon pwede pa man lang makapakonsulta kamo, pakonsulta kamo dayon. Just like for example, umahambal, why ka mo inugbayad, abi pa konsulta, kadto ka mo again sa clinic, kung dari ka mo sa Iloilo, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Kung makakadto man ka mo dari sa Iloilo, sige ano gin maghapit ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, Domingo hasta Biyernes, Sabado close kita. Ang kalabanan, kag almost all clinics and stores sa Yes to Health, Sabado ang close, Domingo open hasta sa Biyernes. So importante gid ha, labi na gid Dok Leo ning masaming ginakaon bala mga processed foods no.
1: Yes Sir Josiel, kung nabalaan mo pag ikaw mismo aware nga hindi healthy imo sining lifestyle, may bisyo ka kag more ka sa mga kalanon bala Sir Josiel nga hindi healthy sa lawas, mas nagdako pag ang rason na kinanglan mo mag pakonsulta.
0: Mm-hmm.
1: Kahit bisan way ka pa sa may ginabatsag sa nga mga symptoms, at least matagan ka sinisang pila sa nikagiya kung paano nga bisan na paano man lang mapahagan-hagan ang posibleng mga efekto sa nga nagapadayon ni mong lifestyle pinaagi sa paggiya, paghatag sa mga suplemento o kung masustansya nga mga pagkaon nga igasuggest nga atan sa nga practitioner.
0: Okay. Ang coronary artery disease, Dok Leo, in short, sini posible mapunggan ta sa iban. Labi na gin ining wala bala sa natawag naton palanoblion nga masakit.
1: Mm-hmm.
0: Hindi bala sa genes nagupod, but because na develop lang ini bangod sang poor diet and physical activity,
1: lifestyle.
0: Now, paano naton ini, Dok Leo, abi? Anong mapanugyan ta sa ato sa ninyo mga kauturan para nga makalikaw kita sa sudden nga pag-set in sa coronary artery disease sa aton, Dok Leo?
1: So since nga isa ni Sir Josiel sa nagapanguna sa ginatawag death or even premature death sa mga Pilipino, Sir Josiel, isa sa dapat natuntunan sa ni kung paano naton madefensa naton tugalingon. Since nga ang CAD o coronary artery disease is preventable. And even kung na-prevent naton, Sir Josiel, isa ka binipiso, sa ni mapalawig-lawig man lang dugang ang aton sa niya kabuhi. Healthy habits ang kinahanglan diri, Sir Josiel. Kay dako ang factor sa ni isang lifestyle. Number one, kung may bisyo ka, inom magsigarilyo, untatan mo sang amat-amat kung di mo kaya. Pero may mga nabalaan ko sa ni Sir Josiel. Paghambal nga untat gid. Paghambal subong mauntat sa pagkabuhas, nahimo gid nila. And until now, tekon sipon ko, Sir Josiel, sobra na siguro mga 20 pa 30 anyos na eh.
0: Mm.
1: O ay naman magbalik-balik. Pero sa iba niya, Sir Josiel, depende sa ila sininga sitwasyon sa lawas o kung paminsaron. Mayara man niya nga amat-amat lang ila sininga transition. Kung may bisyo, untatan. Don't drink and smoke. Keep blood pressure under control. Dapat monitor perming aton sa ninyo blood pressure 120/80. Hindi na ito magpalampas dira kung mahimo bulubantayan kag ang constant monitoring tama ika importante. I-control ang diabetes. If possible, dira palang, Sir Josiel, sa aton sa ninyo lifestyle mabuligan na naton yung mapabili ng aton sa ninyo insulin sensitivity para hindi na kita magkadto even sa pre-diabetes, much more sa full-blown type 2 diabetes. Pinaagi sa pag-exercise regularly, mabuligan gali kita sina para malikawan din na. Eat more fruits and vegetables. Kag mas manami gid, Sir Josiel, panugyan naton permi kung nagakaon kita, may utan gid kita permi, kag unahon gid naton kaon perming utan. Take note, unahon permi kaon ng utan.
0: Guilty ang kalabanan sa aton dira, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay una ta permi timo, labi na gid kon kalokalo or sinangag. Kanon gid permi.
1: Botes ka na mito ni Sir Josiel, kay kun manami ka magkalokalo, Sir Josiel, daw hindi na gani kuno kinanglan sudan ng balsa iban.
0: Para makakinot ako ng sudan, kalokalo ka na lang mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero delikado man na kaya aton nga sahis ang kalokalo, ginalukad taman sang aton sining sarandok bala, which is made of aluminum. Ang aluminum pagid niya ginalutuan ta.
1: Taga Bagirana, isa lang Sir Josil.
0: Oo, nagkataktak ang particles.
1: Gahalo sa aton sining mga ginakaon.
0: So, ginahiluan ta nga to lawas.
1: Amat-amat. So, ang suggestion na aton sinadara Sir Josil, kung mahimo pa lang, gamit kita wooden spatula. Ukon kahoy bala, ukon kawayan nga luwag. Mayara mabakal kita. Or, paya nga luwag.
0: Amo na sang una ang naanda naton sa uma ang paya nga luwag.
1: Correct.
0: Nga ang pakaw niya is kawayan pagkatapos gin clip bala sang uway. Hindi gani kawayan man niya gin agisan nga taggamay para lang mag-angot ang iyang pakaw ang iuluyatan sa iya mayor sininga salandok.
1: Correct Sir Josil, ara ya manami ganaya sa aton sa nga ikayang lawas. Kag may mabakal pagkita sa subong sina. Hindi mo lang kung pag-ipakdol sa kabataan.
0: Basi ko na mag-imo amo. Amo na ginakadokan sa kabataan.
1: Amo na nga subong aluminum na lang ko. Pero amo nang isa, kung nagagamit ka mo kalaha sa ni as much as possible, kawayan or wooden spatula or luwag nga himo sa ni sa paya ang aton sa nga gamiton. Eat more fruits and vegetables. Choose whole grains and high fiber foods. Limitahan nato lang aton sa nga asin nga ginagamit. Kalabanan sa ni Sir Josil, ano, ang asin nga makuha naton sa aton sining kuno pasulod sa lawas halin sa processed food. Hindi halin sa table salt o kung sa rock salt na ginagamit naton. Kundi dirigid kalabanan sa mga processed food na ginakaon naton. Likawan man naton ng masami sa nga paggamit sang mantika, adlaw-adlaw prito, adlaw-adlaw gisa. Kaglikawan man naton ang magluwas sa table sugar, ang added sugar, kasubong sang asin, kasubong sa saturated fat, makuha man naton kalabanan sa mga processed, especially ultra processed food na ginakaon naton. Kung mahimo naton, pito, tumtubulo ko oras sini nga pagtulog kag regular nga pagpa-check up sa aton ikayong lawas sini tuman kadako nga bulig yung factor parang ma-prevent naton ng coronary artery disease.
0: So these are the things nga dapat naton sini nga himuon sa kogalingon ta if we want nga mangin free kita sa coronary artery disease. Pero ining kondisyon dok leyo kun tani kun healthy living lang kita, good diet lang perme, na may disiplina kita sa kogalingon ta, hindi naton ini ma contract mo, buta mo sini naton ini ma kuha bala ining CAD or coronary artery disease. Pero naintindihan ta damo gihapon ang may CAD kag may ara nga under threat na gid gani subong sang CAD, buta mo may ara na ang iban sini siguro basi naga-develop na way lang kahibalo, even though nga we have abundant sources of nutritious foods, no, utan kag prutas. Pero nga ang may amuna gihapon nga mga tawo, may ara gihapon sang threatened, may ara gihapon sa nagasuffer ina bangon sa ato sining tawag diet due to some circumstances surrounding us, katulad abisang permi lang nagasako, may ginasakuan, may trabaho.
1: Correct, Sir Josil.
0: May mga transaksyon.
1: Kagang iban pagid iyang mga health conditions, Sir Josil, nga nagapagrabyar pagid sa CAD, like taas mo sining blood sugar, like may metabolic syndrome ikaw, like kung obese ikaw, kulang ikaw sa exercise, kulang ikaw sa tulog, stress ka pirme, pilain na sa nagatilingob, Sir Josil, nga mga factors nga nagataas na itong sining risgo, nga dira ikita padulong sina sa CAD kung hindi na ito nina ma-improbar.
0: So, ini nga mga risgo go somehow, mapahagan-haga na to nini by way of supplementation.
1: Correct, Sir Josil. Kag healthy lifestyle sa pangkabilugan. Pero, pag-abot sa supplementation, Sir Josil, hindi na to manigar nga tuman kadako ang ginatawag binipisyo sa ni kay diri ni under, Sir Josil, sa pagkumpleto sang kinahanglan nun sa aspeto iya sang nutrisyon.
0: Pareho sa bisang tawag na to sini high blood. Nga sinong ginbunag na nga high blood ayon how or taas ang iya sini blood pressure more than normal, wala. Nagadevelop lang ini amat-amat because of our lifestyle, because of our habit. Ang aton lifestyle especially, ang ato sini nga habit, that includes ang ato sini nga panginaon kaon sa mga dapat moderate lang, pero ginapatamaan ta, kag ginapasubrahan ta, bangod kay nanamitan kita. That threatens sa aton sa mga masakit, katulad na bisang coronary artery disease. Pero, speaking about supplementation, Dok Leo, dari kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, ang aton nga ultimate trio. Anong may ara, dira Doc Leo, that could help prevent para hindi kita mag-suffer sa coronary artery disease, Doc Leo?
1: Dari niya sa punto, Sir Josiel, ano, sa ginatawag, ang role nila ha, sa ginatawag, nutritional and antioxidant support. Dari na itong pasudlon niya ang aton sa nga ultimate trio. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Ano ang ila sa nga papel? Number one, katuan na ito ng aton sa nga Santon Plus Gold Capsule. Dari sa nga mga sangkap. Let's say, for example, ang iya sa nga sangkap nga garlic o kona ahos. May ara ini sa mga sulfur compounds nga nagabulig para nga nagahatag sa aton sinis ang proteksyon pag-abot sa aton sininga ugatan, pag-abot sa aton sininga kurason. Pag-abot sa aton sininga kurason, paano makabulig ang ahos nga sangkap sa Santon Plus Gold Capsule? Isa sa benepisyo, mahimo makabulig sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Tungod nga ang paggamit, especially sa pagtuon na no, ang pag-supplement, ang pagtumar sa garlic supplement, makabulig sa pag-reduce sa high blood pressure, particularly sa mga tao nga may hypertension. Kaya tagon lang naton, Sir Josiel, part sa aton sining ginatawag sirkulasyon ang magtaas ang blood pressure kung kita emosyonal, kita masubo, kita nasadyahan, kita nabugatan, pero nagabalik man sa normal nga range ang aton sa nga BP. Ang problem, karon ko nagapabilin iya mas mataas sa 120 over 80 ang aton sa nga blood pressure. Ang ginahimo iya sa ginatawag ahos, nagabulig para nga i-increase ang nitric oxide, nga nagabulig paligwa sa kaugatan sa pag-agi sa dugo, ma-release o kon mabuhinan ang mataas nga pressure. Kaya ginabuligan niya ma-relax ang blood vessels, kaya ganaming aton sa nga blood flow. Pag-abot naman niya sa efekto sa antioxidant, ang garlic makabulig para ma-reduce ang oxidative stress nga nag-contribuer sa pag-damage ng aton sa nga blood vessel walls kung waay sing kontra nga antioxidant. Kag, ang isa pagin sa manami, Sir Josiel, ang aton sa nga Santon Plus Gold Capsule, tungod sa garlic, nagabulig para nga hindi basta maglapuyot ang aton sa nga dugo.
0: Speaking about garlic, pwede ka mo kakonsumo sa mga nagapamati dari sa aton. Pwede ninyo ini makaonro sa mga makauyon. Pero much better kung ang inyo sa nga kaunon hindi kay imported. Ang local naton sa nga mga produced nga mga garlic o kon ahos. Kagang proseso is papaon ninyo anay and wait for 5 to 10 minutes before consumption. That's the best way to consume para makaon naton kag makaepekto sa aton sa nga lawas at mayad ang garlic o kon ahos, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang manami sa nga balita kati may mga laboratorio kita, Sir Josiel, bilang nagihimo sa mga food supplement nga nagatanom ginsang ila yung mga raw materials.
0: In short, sinila inbalan ang pati nutritional content kung kaysa nag-vary kada area ha. Sa mga tanom nga makita naton sa ato sila nga palibot sa kondisyon bala sa ginatamnan ta. So that's garlic number one. Tingnan ato sila nga Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo. May mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic, abikag spirulina. In short, sini, may maharvest kita dira nga Santon, Doc Leo, and Santon's plural ha. Damo nga Santon's ang makuha naton dira sa kombinasyon sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, especially sa panit sa mangustin, gid mismo eh.
0: Oo.
1: Nga sangkap pa sini nga may anti-inflammatory effect kaya nagabulig pa namin sa pag-function sa aton sini nga kaugatan. Ha? So, no, ini sa mga laboratory studies, Sir Josiel, ano, nga nagabulig pa namin sa ginatawag pag-function sa hapin sa aton kaugatan. No? Kung namunin endothelium ba na aton, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Nga once nga healthy ini, balikaw kita sa damage sa sulod nga nagaresulta, Sir Josiel, sa amat-amat nga pagporma sa plaque dira kag pagbara ko na mapabayaan nga naga-sigi-sigi. Amo na ginahimo sang Santon's nga halin sa panit sa mangustin, isa ka sangkap sa aton sa Santon Plus Gold Capsule upod pa sa antioxidant benefit and protection halin sa balunggay, halin sa spirulina, kag halin pagit sa sa ibang nga mga sangkap nga makita naton. Ara kag makuha naton kung tumaro naton ang Santon Plus Gold Capsule, Sir Josiel.
0: Nga nag-resort kita, masamayang humble ka mo, tinga, kapsula nilang ang ginatugro niyo naman. It's because na-notice ta, nga masako ang tanan. Kung nga aman, nga nag-consumo kita sa mga processed, kag-consido, ultra-processed sinima pagkaon, bangod sang kasakuon. why natahalos ang tiyempo. So sa tiyon nga why natahalos sa tiyempo, deprive ang kogalingon ta ang lawas ta sang enough supply sang nutrients sa kinanglanon niya. So parang masuplementuhan na aton lawas, diri kita sa supplementation, amon niya ginarekomendara pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, our ultimate trio, para nga masuplementuhan ang lawas ta sang dugang nga nutrients para hindi ma-deprive, hindi magkulang. Kung may ara man gid, gamay na lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Yung suliton bala naton, hindi man nga nagtumarkita sining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santon Vitamin C, perfect na nga ton sining ginatawag nutritional recommendation or requirements daily.
0: Mm.
1: Kati damo, pagkita sining sang dapat ipuno sa aton sining lawas. Pero at least man lang, ang ginagmay naton niya kakulangan, niya kung mapabayaan, mag-resulta Sir Joseph sa paglala sa aton kahimtangan sa kaugatan ng korason, mabuligan yung mapian-pianan kung may ara kita sa isang adlaw-adlaw nga pagtumara sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Of course, upod sa aton sa pangkabilugan healthy nga lifestyle. Akip ng gusto nga oras sa pagtulog, pag-exercise, kag pagpili sa healthy sa nga mga pagkaon.
0: Okay, how about you, Doc, ang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C? Anong papel niya para nga mabuligan kita, makalikaw, ma-prevent naton nga iguon kita sa coronary artery disease.
1: Base sa pagtuon, Sir Josil, ang mga tao nga manubuang ila sa nga vitamin D levels, masami nakitaan sila, Sir Josil, sa mataas sa nga rates ng high blood pressure, diabetes, obesity, and heart disease. Hindi lang gali siling na nagabulig para nga magamit na to ng calcium, pagpabakod sa tulaan, pabakod sa aton immune system, muscle function na to, ang vitamin D3. May labot man gali, Sir Josil, sa aton sa nga blood pressure, sa obesity, even sa heart disease. That's why kinanglanon gid na to ang pagpasilak sini sa adlaw. Kung mahimo, adlaw, adlaw. Pero kung di man na to mahimo, ara ang Premium D3 na to yung may binipiso, protection sa aton sa ni kurason. Kapag abot naman sa vitamin C, isa ini ka water-soluble vitamin nga tuman kay importante sa lawas, pero wa'y nag-producer ang aton lawas sini. That's why pwede na to kuwaon. Isa ka source yung makuwaan na to, among aton sa nga Santon Vitamin C. Paano nagusuporta sa aton sa ni kurason kag kaugatan ang vitamin C? Nagabulig siya para sa ginatawag produksyon sang collagen. Ang healthy nga collagen, nagabulig para ma-maintain ang kabakod sang aton sininga kaugatan, ma-improve ang endothelial function, ang hapin sang aton kaugatan dira nga hindi siya basta-basta sini mag-damage. Kung ma-damage gani ina, dire nagaumpisa ang amat-amat nga pagbara. Kag nagabulig man na ang vitamin C para bisan paano magwardyahan ng aton sininga blood pressure nga hindi basta mag tinaas, kay kung mataas masaming blood pressure, mahimo makadamage kung sigi-sigi sa aton sa kaugatan.
0: So ini actually ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio because of presence ang madamo nga mga nutrients. Kalakip man may ala antibiotic-like effect ang Premium D3 because of the presence of virgin coconut oil plus malunggay oil and vitamin D3 and the Santon Vitamin C. Isa sa mga makuhaan naton sa vitamin C, labi na gid sa mga may ano bala, acid reflux, hindi ni makapalala bangod man kay alkaline based. Actually, quality product ini sang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration o FDA. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga butika kon din makamuda nga lugar, mangkot lang hamodera. If not sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo na ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka mo sinikabakal sa Yes to Health Store. May ara dira sang store ang Yes to Health, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. And sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Kompleto manda ang produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ina from 9 o'clock sa aga. So tiini sa ultimate trio naton. Now, Doc Leo, ang coffee variants ang Yes to Health. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans. Kay mangustin, moringa powder kag soya powder ang iya sining ingrediente nga may isoflavone. Plus ang Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Tini sila common mayara sang Balungay. Nga lakot kag iban pag sining may ingrediente. Santon Gold coffee mix may harap ganisang collagen kag glutathione. In short, sinipuno sang supplement nutrients sa kinanglanon sa ato sining inawas, not only to protect sa mga balatian sa aton ang mga nutrients, but also makahatag sang manami sini nga skin condition ta sa outer side sa gwa nga parte sa ato sining inawas. Kon maghambal kita coronary artery disease, ang mga ingrediente nga ini sang mga coffee variants naton, Dok Leos, may mabulig ini para nga mapapag-on pagida nga to sini nga ikayong lawas kag mapunggan, ma-prevent ang pag-set in sang coronary artery disease, Dok Leo.
1: Ang CAD, Sir Josel, hindi ni overnight nga balatian. Kundi accumulation din ni kada nga pagtipon kag pagsupot naton sang bara sa sulod sang aton kaugatan. Aning pagkatao nagalabot 30 tubtob 50 anyos nga pagsupot sa ni Sir Josel. Butang balon bisan sa mga ginainom naton nga pa tigsim-tigsim lang, Sir Josel. Patigsim-tigsim ang termino ko, ha. Hindi litro-litro, ha, kag baso-baso, ha.
0: Titi Parios balasang nagapananggot. Ang tulos sang ano sina, ang tulos sang tuba sina, mga every second man or every 2 seconds. Puno man ang kawit mo pagkahapon.
1: Amo man gani makadawat ka man sang taga mapuno man, Sir Josel, lang imo sini kwana. Isa ka pasok. Tipila man kag harapon ng unod na mo. Damo man sa na ang nagkuhan. Huwag kaabot sa finish line. Pero balik kita sa mga kafe, Sir Josel. Lamot kong balon, ginagmay na ton yung mga ginainom-inom. Kung ginatilaw-tilawan, nagasupote na sa ton lawas. Worse, kung kita, Sir Josel, ang ga-crave na sina. Problema agad na ton. Kaya basi hindi lang tigsim-tigsim, kundi astagib lang, Sir Josel, nga madudo nga ton sa naginawa. For example, mahatag kita sa inyo sang isa ka ilimnon nga instead nga kung ano-ano ginainom na ton, dira amo na nga ton imnon. Santon Plus Coffee Mix. Sa mga tao, Sir Josel, nga why balasing daw hindi madali mabusog. Kung gusto lang manginaon o kung mainom, pero may kung anong gusto sa naging imnon, especially mga matamis. Ang protina, basis sa pagtuon, nagahatag sa ton, Sir Josel, sang pagbatyag sang kabusog, lakip ng fiber. Ari ini ang fiber kag protein sa atong Santon Plus Coffee Mix tungod sa protina halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa soya beans nga makabulig, Sir Josel, nga makabatyag kita sang kabusog, hindi kita madali o kun masami magkima-kima o kun mag-crave sa mga matamis. Magluwas ang nakapangafe pa kita. Ikaduha, ang aton siringa Santon Plus sa aton siringa Santon Gold Coffee Mix. Ang manami sina, kay nagabulig ina siya sa ginatawag karga sang dugang collagen sa aton siringa lawas. Kung nadlaw-adlaw makita nga nagainom sina, kati may collagen taglutathion, Sir Josel, nagapabakod man sa aton siringa kaugatan, magluwas pati may balunggay dira. May ahos dira. Ang mga sangkap nga makita man aton sa Santon Plus Herbal Capsule o kung Santon Gold Herbal Capsule. Kagisa pagid ang aton nga Santon or Premium D3 Coffee Mix, Sir Josel, base sa aton sa ringa diskusyon, ang diabetes nagapataas pagid o kung nagapalala pagid. Sa ginatuwag posible nga mangin sitwasyon na kondisyon kung may ara ka na sa artery disease, especially sa coronary artery. Isa nga makabuli galidira para nga ang aton sa ringa insulin sensitivity. Bisan pa ano, Sir Josel, ano, aktibo gyapon o kung sensitibo gyapon kita sini. Ang paggamit sini, Sir Josel, sa Santon, kag pagpasulod sa vitamin D3 sa lawas para nga maintain ang insulin sensitivity, pero kung may ara na, Sir Josel, sang slight ng insulin resistance, mapa-improve na ito ng aton siling insulin sensitivity pinagi sa kombinasyon sa Santon kag vitamin D3 nga dira sa aton Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang masakit si Nero Cleo, kahit ikon mag-setin ng coronary artery disease, pati enjoyment mo limitado. Because ang sobrang kalipay kon kisa could possibly trigger.
1: Correct.
0: Nga magka problema katumba ka nga why pilas bala because of you're already suffering sa ginatawag nga coronary artery disease, pati imo sining sexual activity. Dok Leo, delikado kay nga ang excitement mo grabe, enjoyment mo grabe, para sa may mga coronary artery disease, ang sobrang or ang depression, ang sobrang kasubo, ang sobrang kalipay, laindok layo eh.
1: Hindi makapayo.
0: Oo. Oh. So, limitado pa tingin mo sining ano? Sexual activity.
1: Mm-hmm.
0: Sexual life mo apektado. Amo nang hambal nila nga tikon may coronary artery disease ka pa, natulok-tulok mo na ng turbo dietary supplement for mendok leo.
1: Makasilin ka nga ba, huwag yung halungan ko taning lawas ko sang una.
0: Oo.
1: Ako di tani, subong nag-enjoy pa ko.
0: Hambal lang, abisan tani, siling niya mag-turbo na lang ako, at least maka-enjoy pa ako.
1: Correct, Sir Josel. Especially kung nag-edad ka 45, edad mo na lang galupok.
0: Amo nang hambal nila nga, Jesus Ginoo, siling niya, daw tuhod mo na lang siling kag matiis mo siling ang gatindog.
1: Kagang ibang ganyan, Sir Josel, hindi na makatindog.
0: Mm.
1: Tungod niyo may arthritis pa gid.
0: Oo, tiyan mo nang pinaka-problema. That's why, sa tanan siling may coronary artery disease. Kag sa tanan siling away pa sa coronary artery disease, salungan niyo ganyan magkasi AD. Kay pati inyo siling sexual life, hindi niyo ma-enjoy to the fullest. Kag... why na ton gina-advise? Kung may CAD na kamuha, seek gidya professional advice and consultation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag gina-klaro man na ton, ha? Diri sa ton, siring Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthon Vitamin C. Why diri iya sing ginatawag para sa kapasidad sang bulong, Sir Josel, na makatunaw sang bara-bara, ha?
0: Uh-huh.
1: Since speaking of CAD, bara inis kaugatan mo, especially sa coronary arteries. Ang aton sinidri, diri kita sa ginatawag bahin sang prevention.
0: Mm.
1: Kaya ti pag-abot sa bara, ya, ti, hindi na naaton, ya, kati napabayaan na iya mo.
0: Oh.
1: Diri kita iya sa prevention. Waay pa ang bara para malikawan ganin ato ng pagbara.
0: Pero hindi yung pagdugangan kaon, nga nagapabara dugang sa ato sining coronary arteries.
1: Correct, Sir Josel. Amo na ang tuyo, akong goal, Sir Josel, sang prevention. Para malikawan na naton bala ang pag-abot sa punto sa nisambal ni Sir Josel, basi bala nga magtulok-tulok na lang kamo kagdoganahan pa kamo kuntani, pero why na kapasidad bala? Kaya ang aton sa nga circulation affectado na. Manang siling bala naton nga, ang aton kaugatan gani kung affectado na may na-circulation, pati mayor nga ugat galuyaman.
0: Oo. Hindi ba ka-exercise mayad mo?
1: Correct.
0: Kaya ang sobra sa nga physical activity sa may mga coronary artery disease, delikado.
1: Mm-hmm.
0: Kay basi kon mag-sitin kay giguan ikaw, ti barang adana mo. Ang aton lawas actually kon sa man naka-study gid sini bala. Ang ugatan na mayara na sang bubble mo. Nga delikado na kon amo na magsangat gani sa bara.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon magsangat inang daw bubble, amo na supposed to be nagapadayon nga nagainat pa nang aton sini nga ugat. Pagkatapos why kita ginasalugsog sang hangin sa ugat, bangod kay may bubble ina siya, bubble. Nagadaw balloon bala nga nagaagi man. Tikon magsangat na delikado gid ina. Kay hindi na makaagigid ya ang dugo kay barado na gid sa ato sa mga arteries. So cases like that, sige lipot siya sa lawas ta. Amo na naligan ni magbara kung sa stang hugo mahambal, inataki siya. Pagkatapos sila niya lumupok ang ugat siya ang ulo, bangod kay hindi nakaagi, is because dira nagbara. Kay dira, ang bara, nakatuon, hindi na makaagi ng daw bubble-bubble na sa ato sa nga ugat, sa ato sa nga dugo. Now, with that, Dok Leo, ang aton niya, ang coronary artery disease, why gid man so much yung apikto, no? Sa ato sininga mata, that could possibly makapalain pagid sang condition sa ato sininga mata, Dok Leo, nga masiling ikaw, ka, ano bala, nakapalala sang imo sininga eye condition.
1: Magluwas lang, Sir Josel, kung may iban pagid niya contributory factors, like nagataas aton blood pressure, nagataas man aton sininga blood sugar.
0: Mm.
1: Araya may efekto gina sa aton sa nga pandulukan.
0: Iti back to back sila sini, no?
1: Mm-hmm.
0: Blood pressure sa tubang, diabetes sa likod.
1: Ara na sa imong tanan na.
0: In short, expectaron mong diabetic, most likely, mataas man na ang BP niya.
1: Correct, Sir Josel.
0: Kaya kung taas na BP niya, laban-laban diabetic man na siya.
1: May labot gid, Sir Josel, ano?
0: Oh.
1: Nga nag-affecto gid sa aton sa nga kurason and sa aton man mismo nga mata. Pero para ma-prevent na ton, ang problema sini sa kurason, ang problema sini sa aton sa blood pressure and sa blood sugar, which is na-mention na natong taga-ina sa radyo. So, ang problema sa kaugatan ng kurason is preventable gadiya.
0: Mm-hmm.
1: Amo man actually ang diabetes, especially type 2 diabetes, kag hypertension nga may labot sini sa lifestyle. And of course, automatic na nga mangin efekto niya sa radyo. Mintinado ang katinaw sa aton panulukan na naton sa ring eye health.
0: Mm.
1: Pero ari kita sa isa kapunto, what about naman karon pag-abot sa nutritional deficiencies?
0: Oh.
1: Kung kulang kita sa sustansya o kung nutrients sa mata, posible nga maglabo man na, especially kung kulang kita sa beta-carotene. Especially kung kulang na kita sa nutrisyon pero kargado kita sa radyosol sa exposure sa ni sa mga factors na nagapakapoy sa mata, computer, cellphone. Amo kining isa lang ka hambal na kon sa radyosol sa ni no, kun hambal naton sa ni sa mga tagpalamati naton, isa na ka factor nga common sa halos kalabanan, gadget.
0: Oh.
1: May cellphone ka? May risgo kasi na sa paglabo sa imo panulukan, it is because of blue light na gina-absorb sa imo sa nga mata. Makabulig dira ang beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E for your eye protection and eye health. Magtumar ka mo sa Visionex Plus Softgel Capsule, bisan twice daily lang. Kay ining suplemento, Sir Josiel, sa mga tagpalamati naton, hungod ginaginhimo para sa aton sanimata.
0: And this for our benefit, dugang suplemento to maintain good eyesight. Pahabol lang yung palamakotanon, Dok Leo. Sila niya, sumulay ko sa ulan, grabe pala nakit sa lawas ko. Pwede ko ni imnan sang sis the pain.
1: Kung makaya, pumalang pananakit sa lawas, actually, upod sa pahuay hydration, malipas, malang ka makuha, malang na.
0: No.
1: Pero kung nalimbawa, depende sa imo sa nangyong kondisyon, kag threshold mo sa nisa pain, may araya tao, Sir Josel, kapin pa kung stressed ka, ang gamay nga sakit para sa imo, tumana ka dako mo. Especially kung may dapat ka asikasuhon, sini nga padayon, gaya po nga dapat kag ikaw lang makahimo, sini, why iba niya makabulos, kag kinanglan mo yung nga gawon, di kinanglan mo gisas the pain eh.
0: Aho.
1: Alang-alang ka karon sina magpabuyan-buyan pa kung may ara ka malang mapulot sira, mapulot sina, dira nga makabulig. That's why yung iban sa aton, Sir Joseph, yung nagpamati, katuo na sila, nagabakal sila sini sa Santhon plus herbal oil,
0: aho,
1: kag sas the pain. Ginaupod nila, nga aman, kung nagkasugod na pala nakit sa lawas, may iba niya makaya palang bulubanyusan sang Santhon plus herbal oil. Pero kung nagin makaya, dito marani nila sa the pain.
0: Oh. So, ti pwede madala basi sa hagod-hagod pa with the Santhon plus herbal oil, bla?
1: Tilawan lang, anay.
0: Oh.
1: Why don't you try, ano? Kagang isa pa sa bintaha, kapin pa kung nagainulan-ulan, Sir Josil, kadamo sang breeding ground sang lamok.
0: Mm-hmm.
1: Isa inis ang dapat manaton bantayan, katika planakit palawas mo, nakadinggi kapag it, baw kahasol, good Sir Josil.
0: Maubos unod gisang bulsa mo gastos ospital magamuna. Kag hindi lang pagkalipati sa mga kauturan ta. Tiyempo sang labi na gid tiyempo tigululan ha. Ang inyo bla tubig da sa gripo ninyo ay galubog. Ang importante sini nga malimpyo ang lawas ta mapatay ta mikrobyo. Magpanghabon kamo gamit ang Santhon plus herbal Santhon plus herbal soap. Kagsang clear skin herbal soap sa guya.
1: Correct, Sir Josil. Kagduha ang halalungan, tas sinikon gaulan-ulan, Sir Josil, ha?
0: Oh.
1: Lamok. Nagadamo, sila kadamo, ila sa nga breeding ground, dengue infection. Pwede na itong malikawan kung nagapamanyos kita sa Santhon plus herbal oil, kani kita madapuan sa lamok, kagiman pag ina sapat-sapat. Kati na ginatabog yung mga sapat-sapat at lamok, sani kung nagapamanyos kita. Leptospirosis, Sir Josil.
0: Mm.
1: Isa masang alandaman natin kung makaubo kita sa tubig baha. Base may ihi sang ilaga, kuring, ido, ihi sang baboy, nga posible mag-infect man sa aton. So kung may tsansa pa lang, hindi gid kita, I mean kung mahimo pa lang, hindi gid kita makaubog sa baha. Pero kung sa hindi malikawan, Sir Josil, naagsikan kita o kung nakaubog o kung nakabulasot kita dira sa tubig nga mahigo, hugasan naton dayo na, as much as possible, hugasan dayo naton sa matilong nga tubig kagamitan naton sang Santhon plus herbal soap. Kamay antibacterial property ini siya nga makabulig tinlo sa mga kagaw dira nga posible maghalit sa aton kag makabulig pa sa Sir Josil para sa nagapangalisngaw naton sa ninga usbong balakon kita sa ni ang balhason. A Santhon plus herbal soap sa aton sa lawas. Pero sa aton guya, siyempre, special ang panit sa aton sa guya. Hindi kasubong sang panit sa ibang parte sa lawas. Mas manipis ina. Himuon na ton. O kung gamitan na ton sa sabon, iyang humod man na ginhimo para sa aton sa guya. Kasubong sang clear skin herbal soap ng may glutathione to kojic plus vitamin C.
0: Okay. So kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo. Sang gamay ng ideya sa aton sa programa The Secrets of Health. Kaya doon binabiti na kita sa oras o kontsyempo. Ang ang iban nyo nga pala makutanon sa sunod edisyon sa programa The Secrets of Health Sabton tana ha. Kay taganta na nga na yung sariya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos daw.
1: Nami ko na yung Sir Josel ah. Samtang mayo pang pamatsyag, minti na ron ang pagtumaras ng supplement. Ang balsang texter na to na, iyaya once a week lang ko na, nag-turbo food supplement kid siya, kay mayo ko nung shapol ya. Hilegrones mo lang.
0: Ginatalian ya.
1: Ginarecommend na to twice a week, pero ariya once a week lang, nami ko ng resulta. Ganun sa ibang dirang, may problema, kamo sa rin sa inyo sa sexual performance, makabulig ang turbo dietary food supplement. Bisan twice a week lang ang pagtumarin niya sa ang aton texter once a week lang gani iya. Gani ugaliun na to na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, makabulig para mapunan ang makakulangan sa kalawasan, mapabili ni mabakod ang aton sininga kaugalingon, ang aton sininga health para mga badatian, aton maalikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawasalungan antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigada siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you sa inyo tanan sa pag-upod sa isa naman kedisyon sang programa The Secret.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM.
3: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.com.

0: XFM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: X. XFM.
12: FM.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Di collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
14: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: Mabibili sa butika.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
16: Ako si Mark Villas isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisiglang pakiramdam.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: ng all-in-one sa presyo magkaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa
4: sentro. Kamsa Bullseye.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako sa Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kape nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Santol Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santol Plus
2: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santol Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
4: Na-XFM, kid how?
15: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Na-XFM, kid.
16: Ay, namiang music ah.
4: XFM kid.
16: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blamayara kayo sa mga balita blamayara sa mga balita blamayara kayo sa mga DJs.
17: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka X kaka-X simply
4: may how kita pa
17: enjoy lang
4: nga XFM kid how
2: Timo
17: XFM 103.9 Classic Rewind.
2: Classic.

0: FM.
1: FM.
2: Hala, ka-exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ang hindi ka po, ito po ako. Ginaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
12: Isa ka professional boxer sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Go!

0: Apple Plus Gold.
1: Nga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santol Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Mabili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kagblot. Bangodyara na sa Santol Gold Coffee Mix.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabili sa butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagin tilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kaya ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Santol Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santol Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santol Plus Herbal Oil.
8: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
9: XFM,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
8: Where these moments once lived.
12: Today I

0: Lupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ug higda. Dili na pud mi active pareho.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kong akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Hala, ka-exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Kumaan ka rin sa
15: Sentro. Kamsa Bullseye.

0: 7 time, it's now 1:36. Bread right there with Opry. And this is actually, or this this song was actually written and composed by the American singer-songwriter David Gates.
1: Opry was her name.
0: Very familiar ang tingog niya, di ba? David Gates. And this single, Opry, actually lasted for 11 weeks of Billboard Hot 100 chart. And this was included in the album Guitar Men of Bread, year 1972.
1: So very old.
0: And the story behind sa sining song Opry, actually, si David Gates ginsulat niya ini after watching The Breakfast at Tiffany's starring Audrey Hepburn. Although Audrey, ang pangalan ni Audrey Hepburn, ginhimo niya yung Opry, ang iya naman niya nga ginsulat nga song. Okay? So, amoy na ang sikat nga hit nga song nga sang Bread nga Opry along with If, no, kung nabatian man ninyo ang song nga If. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? Ila man nga song. Amo na ganing ka familiar na familiar gid ang tingog ni David Gates. Sikat man ba yung grupo nga Bread, no, sang ilayang at shampoo. Anyway, you're still listening to 103.9 XFM Bacolod, and as you listen to the songs naton diri, ano, I am sure na dumdumanan naman ninyo ang mga first moments wherein you felt that butterfly sa inyo yung sulok-sulok or sa inyo yung heart. Kay tungod nga nadumduman ninyo ang inyong one true love. Kagkabalugi kita that every love story, no, may ara gidya sang soundtrack. So one possibly amo ining Audrey from The Bread. Just relax sa tanya nga mga katropa. And hindi gid magkalipat, ano, nga sa siniya nga hapon, even if mabugnaw nga tanya nga tiyempo, still mapaang, pwede gid nga makapamalhas ka mo. So if ever, no, nga gusto ninyo iya mag-freshen up, you use our Santo Plus Herbal Soap. This is a gentle cleanse para sa ato niya nga comfort every day. Kag malikawan pa, no, ang ginatawag nga mga body odor. Because of the bacteria, no, nga nagakos, especially kung magsimpon na ang ato niya yung balhas, no, bacteria and balhas, sigurado bad the odor gid ina. Okay, so magamit gid kita sa ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya Santon Plus Herbal Soap available sa mga pharmacies, drugstores, and even sa ato niya Yes to Health Wellness Center. Diri sa my door number 46 Vico Building, Lizarra Street, sa Bacolod. Okay, one more song ang ako niyang i-offer, and then after that I'm gonna take a break. Just keep it right here on 103.9 Classic Rewind with Mommy G.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Sa gari mo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Go!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Let's pause for a while.
6: I promise you.
5: And think of that one beautiful memory.
7: I used to think that love was just a fairy tale.
5: Where these moments once lived.
6: Today

Britain's First Lady of Rock. A total eclipse of the heart. Bonnie Tyler right there. But badugang lang ko nga the late Bonnie Tyler. No? She died just last July 8. Sininga tuig at the age of 75 dito sa Portugal. And ginakasubukid ano, sa music industry because one icon, one legend ang nadulat na naman sa industriya. Ining si Bonnie Tyler, ang tutudyang nganan was Gaynor Sullivan. Siyempre, mas professionally known siya as Bonnie Tyler, isa ka Welsh singer. And sa nasiling ko na, ang iyang other name is Britain's First Lady of Rock. Ang mga singles niya sining, pinakasikat, the song ginplay ko, Total Eclipse of the Heart. Another one is It's a Heartache. And mas ginkilala pagit siya, ano? Sa tong tiyempo, ako sa diin, iyang ginrelease Holding Out for a Hero, no, nga ginhimo soundtrack from the Footloose nga movie year 1985. So amoy na no ang known nga si Bonnie Tyler nga nagtaliwan lang sa tong July 8 mga katropa. Moving on, we still have songs here left for you, but after this, no, hulat-hulaton lang naton ang ato niyang ascenso ni Grense, kaupod sa kaya Miss Christine Dinglasan. Ako sa diin, updates naman sa Bugos ng Negros Occidental ang aton nga mabatian. Also, please open your Facebook and dito ka mo diretso sa aton yung Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. I'll be back again tomorrow. Sa ato naman yung extra drive, schedule na naton weekdays from 4 in the afternoon until 6 in the evening. Kita ang mag-party-party para sa Lunes to Biyernes kapag drive naton na pabalik sa ato niya nga panimalay or wherever we go man after some workag sa ato niya nga klase. Sige ha, so mapaalam ko anay for this Sunday, it's a wrap. And don't forget sa ato niya nga mga katropa, always remember no, nga ang ato niya yung adlaw-adlaw hindi gid magkalipata nga mag-take sang aton nga ultimate trio, ang aton nga Santon Gold or Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Sarang ina nga babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, or you can order online gamit ang inyong Shopee or TikTok account, or di gani hapit na lang open man dira subong ang aton nga Yes to Health Wellness Center sa may door number 46 Vinco Building, Lizarra Street sa Bacolod. Ang ato naman niya nga Soft Rock Sunday ang magabulos, and para sa ato niya nga mga katropa, here's Michael Bolton with To Love Somebody.

0: XFM.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Man.

0: Mix. Kapit na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Insan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo. Pakusog.
6: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangot sa akon nga tripes. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Go! Feel the vibration.
12: XFM.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Madu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
7: XFM
8: Bacolod,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: XFM Slow Rock Sunday.

0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
2: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Supple Plus
3: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santo Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
2: X
3: XFM
2: FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon mga kaabanse, kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Second Sunday of July, nagwa na ang Bagyo Inday apang may ginamonitor na naman ang pag-asa nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa kahimtangan sang panahon sa probinsya, ginapaabot ang katamtaman tubtob mabaskog nga ulan na may kilat kag makusog nga hangin bangod sang habagat ukon southwest monsoon. Kag sa bantay kanlaon, nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kag suno sa DOST FIVOX, hindi ginatugutan ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone, amuman ang pagpalupad sang bisan ano nga mga eroplano o kon aircraft malapit sa bulkan. Bangod sini, padayon ang pagpaandam sang probinsya kag ginahinyo ang tanan nga maghalong kag maghanda bangod sa posible nga hinali nga paglupok dala sang alisngaw o kon phreatic eruption. Kag sinyales ang aktibidad sang magma sa sulod sang bulkan. Posible man ang gulpi nga pagbaha kag pagguho sang duta labi na sa mga delikado nga lugar bangod sa mabaskog nga ulan. Padayon lang nga magmonitor sa mga updates kag mga opisyal nga pahibalo halin sa pag-asa, FIVOX, kagsang mga lokal nga Disaster Risk Management Reduction Office para sa kaluwasan sang tanan. Kag sa tiyon sang emergency, magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Bangod sa paglupok sang Mount Canlaon, kag sang padayon nga mabaskog nga ulan, wala untat ang probinsya sa paghatag sang bulig sa mga apektado nga pamilya. Padayon ang pagpanagtag sa mga food packs, hygiene kits, kag iban pa nga importante nga gamit sa mga evacuation center sa Pontevedra kag Moises Padilla. Nagpadalaman ang probinsya sa mga water tanker na may kagamitan sa paglimpyo sang tubig kag mga jerrycan sa Banwa sang La Castellana agud magbulig sa kinahanglanon kag masiguro nga may limpyo nga tubig ang mga apektado nga komunidad. Ang ini nga operasyon ginpatigayon sa mga personnel sang General Services Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Engineers Office,

Padayon sa idalom sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development, yari ang hitabo sa pagbaton sang banwa sang Murcia sang 80 ka classroom chairs himo halin sa recycled plastic.

0: antes magtakop ang Abansin na Grand Prix program, yari ang malipot nga Sunday devotion.
1: Psalms 119 verses 169 until 170.
2: Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akong pagpanawag sa imo. Hatagi ako sa pag-intsindi suno sa imo promisa. Kabay pa nga pamatian mo ang akong pangamuyo. Luwasa ako suno sa imo promisa.

program. Kagdang madamong salamat kay John Paul Militante, Ronel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska, kag sa tanan ng mga creative coverage and documentation teams ang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics and video sa Avance Negrense program. Kag madamong nga salamat Attorney Refrendo P. Diaz II, ang amon Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, ang amon nga OIC sa PIO. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag pagtan-aw sang live via XFM Bacolod Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: X FM.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain.

programa Sendagros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Look for Katropo Mo Education and Information.

0: sa tanan niya nagapamati sa XFM Bacolod.
1: Kasanga ang pinunong pambansang pulisya.
0: Kag sa tanan man nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sang amo na Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao.
1: Serbisyo nagkakaisa.
0: Kaga sa amon man nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga syempre sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit ang mapisan Police sa Major Wilfredo Binoman Jr. Kaga syempre sa amon nga snapping nga Chief sa PAO nga duty subong Police Captain na Judicis Catalogo. Mayong hapon mga katropa no sa tanan nga nagapamati no sa aton pinalangga nga tagpalamati kaga sa pumuluyo sang Negros Occidental no kaga syempre sa tanan nga malabutan sang aton nga programa mayong hapon gid mga katropa. Kaga subong nga adlaw Hulyo 12, 2026 kagari naman kita si sa kadisyon sang aton nga programa nokpo katropa mo. Ay siyempre ang ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, maghahatag sa inyo sang importanteng impormasyon para sa kaluwasan kag kaayuhan sang tagsa-tagsa sa aton. Kaya siyempre sa subong adlaw na aton pag-istoryahan naman ang isa ka-importante nga isyo nga padayon nga nag-damo sa social media kaga sa online platforms. No? Ini ang aton nga online scam kag fraud kag love scam. No, sa pagsaka sa paggamit sa cellphone no kabalo naman kita nga halos tanan sa ato na nagagamit na sa cellphone biskan gani ang mga estudyante elementary no kaga syempre makita naton sa mga kabataan na biskan wala pang nag-eskwela pila pa lang katuig ginapagamit na sa cellphone no amo ni subong nga nagasaka naman ang kaso no sang pag-scam no sa subong nga tinion no nagataas gid ya ang aton nga mga reports no nga ginascam sila especially ning aton mga katigulangan nga kisa maintuan gid kung ini ang mga tigulang natong gakuha sang ilang mga pensyon no isa lang ka istorya sang tawo sa ilang nga nagapakitluoy maluoy man sila dayon no sa ulihi sila gali ang makaluluoy. Tungod sini sa mga bago na nila nga ginagamit naton nga gahapos man para sa aton na mga online banking kag online shopping no amo na lang gini subong ang ginihimo sang madamo sa aton no amo na sang ang mga scammer man nagapano man sila nagadamo man sila no gani importante gid nga mangin alerto kita permi kag kabalo kita kung paano malikawan ang ini nga mga modo sang aton mga scammer. Ano ba lang no, aton i-discuss no? Ano ba lang ginatawag nga scam no? Ang scam isa ka klase sang pangdaya o kuna pagpanginto. Agod ang isa ka tawo makuaan sang kwarta o kon sa mga impormasyon no, personal impormasyon kaga syempre no ang ining mga bank account no sang isa ka tawo no. Nagagamit ining mga scammers no, nagagamit ni sila sang Facebook Messenger no. Mas amo nang pinaka ano gisubong pinaka sikat gid kag pinagid ka ginagamit sang tanan no ang Facebook Messenger. Ikaduwa is ang text message no. Ikatatlo ang Viber no. Sa subong danya tiyo niya halos sa tanan kita no may ara na Viber. WhatsApp, gagamit man sila, email, fake online sa shops or stores, kag fake banks, representative, no? Kung kisa, mabatsaga nato nga maayo sila maghambal kag daw masaligan gid, pero tuyo gali nila niyang pagpangawat sang aton mga impormasyon o kon kwarta. No, ko na aton, bimabatsaga, no, tandaan gina ito, no, kung daw sobra na gitno ang offer sa isa katawo, no, na hindi na gin siya mapatihan, bala, example, sini, makabaton ka mo sa message, no, ganit ako makareceive man, no, sa cellphone, text message, congratulations, nagdaog ka sa 500,000, tapos mga hatag na sa diyo, nakunta ka mo sa mo sini nga number, kaya amon ikahatag sa inyo ang inyo nga premyo. Then ikaduwa, miyara man kita ma-receive nga click this link para makuha ang imo premyo, no? Kaga syempre miyara pagid nga iban pagid nga need ko emergency padali ko sang kwarta, no? Kabalo ko nga sa aton mga katrupa dira nga nagapamati, no? Damo na kamo, damo na kita naka-receive sini. Ini nga pamaagi ang ginihimo sa mga scammers para nga makakuha sila sa inyo sang kwarta. Makabaton ka mo gani sang sini nga mga message, hindi nyo na pag-entertain na, gilayon, i-delete ninyo or i-report ninyo ang ini nga mga numbers or accounts. No, tungod sini, no, ari naman ako i-discuss, no, ang mga sa anti-scam safety tips, no, ihatag sa inyo sang aton mga kapulisan, no. Always gin ninyo panumdumon para nga mangin safety kamo kag malikawan nga mangin biktima kamo sang scam or sang isa ka scammer. Number one, hindi gid paghatag ang OTP or password kag personal information, no? Magsiling kita nga OTP, amo ni siya ang one-time password nga igahatag sa imo kung ikaw nag-transaksyon, no? Example, no? Mag-transaksyon ka sa imo bangko, tagaan ka na sang bangko, sang OTP or one-time password nga among pagagamiton mo sa imo nga transaksyon, no? Ini igahatag sa pagkilala sang hatag bisan pa magpakilala sila, no? Hindi nyo gid paghatag bisan magpakilala pa sila nga bangko sila, GCash, Maya, government agency, PNP kag NBI. Amo ni siya ang permi nga ginagamit sa mga scammer bala nga mga agency, no? Para nga magilayon nga maintuan kamo kay mapati kamo ay PNP gali ni hatag ko ni ang OTP, ay NBI ni hatag ko ni OTP, no? Hindi gid kay nga ang lehitimpo nga opisina sang aton government, hindi magapangayo sa inyo sang aton ginatawag nga OTP. Kaya ang OTP para lang ina sa tagatag-iya sang account. Nakuha ninyo, hindi nyo git paghihatag biska na mahambal sila sa inyo nga sila ang bangko, GCash or PNP, hindi gid kay nga inyo ina OTP para lang gid ina sa inyo mga katropa. O ari, ayon ka number 2 para naman sa mga online shoppers na to, yung mga katropa, no? Ang mahilig bala mag-online shop, no? Shopee or ano pa da, kaysa sa Facebook, no? Ang kalabanan, malani nga nag-scam ara sa Facebook, no? Tandaan gid ninyo, no? Before ka mo mag-bakal sang isa ka produkto sa online, number 1 gid, basaha gid ninyo ang mga reviews, no? Kaya once nga litin mo ang isa ka produkto, may ara ina reviews sang mga nagbakal sina. Kung wala dira sang reviews, hindi na kamo magpatuga-tuga magbakal sina. Kay laban-laban ina nga produkto, ina nga pagbaligya is scam. Ikaduwa, i-check nyo ang ratings, no? May ara dira kay sa mga online shops bala nga may ratings man sila tuod, pero i-check ninyo ang date nga ara dira para reuse lang na ang date pero lain-lain ang ratings. Isa man ina ka ano nga online scam na sila, no? Kay syempre kung may ara dira inagbakal, hindi na sila mabakal para reuse nga date, no? May ara ganyan nagkakalain-lain nga date ang pagbakal sang inang produkto. Ikatatlo, tanawagin ninyo kung verified ang seller, no? Kung bago lang ang account kag wala reviews, syempre kamong shoppers, kamong buyers maduda na kamong ina scam. Okay, katatlo, likawi ang pag-click sang kaduda-duda nga mga links, no? May-ari ini nga nagasulod sa aton through text, may-ara man nga messenger, no? Inabala nga, your account is blocked or click here, no? Hindi nyo ginapag-i-click mga katropa, kaya nga, base a phishing website ina, nga nagapangawat sang inyo personal informations kag password. Once nga na-click mo na makuha nila, may tendency nga i-ano nila, gamiton nila ang inyong bank accounts or anong man ang ginagamit ninyo nga online. Amo na nga halungan ginaton, kaglikawan ginaton ang mag-click sang biskan ano nga link sa nga nagasulod sa aton nga FB Messenger, Viber, Manda, or text message. Ari pagi di kaapat, double check anay antes magpadala sang kwarta. Kung may mag-chat nga kilala mo kag magpangayo sang kwarta, number one gid pamatud-an mo anay. Anong imo himuon? Siyempre, tawgan mo ang ina nga persona, no? Kay base bla nahak ang i-account, no? Kag damo-damo na subong kakatabo. Once nga nahak ang i-account, tanan nga numbers nga ara dira or tanan nga contact nga ara dira, iya na siya kontakon kag pangayuan sang kwarta. Nga please mga mahulam ko kwarta, isend nang sa amo nga GCash number, no? Amo na nga kita, no, mga katropa, no, dako-dako ang bulig sa aton sang cellphone, sang online. But then, dako-dako man, no, ang epekto ina sa aton, o ang problema nga magasulod sa aton once nga ginabusaran naton or wala kita nagahalong mismo sa paggamit sang sina nga social media. No, kung may mga online na accounts ka mo, gamit ka mo sang maligon nga password, hindi nyo paggamita ang inang number nga 123456, password, birthday, cellphone number. Dapat, mag-obra ka mo sang password ninyo, gamit gig ka mo, may ara ka mo nga isa ka capital letters, numbers, or symbols. No? Mas budlay na siya i-try nga mga passwords kaya hindi na nila madali-dali sulod ang inyong mga accounts, no? Kaga subong may ara naman kita sang two-factor authentication, pwede nyo na siya ma-activate sa inyong mga accounts para in case may mag-open sa inyong account, ma-message na sa inyo. Nga may may ma-open sa inyong account, then mahatag na sila sang OTP kung gusto nyo gid mag-open sa inyong account. Kung hindi ka mo nag-open, musilingon, ang OTP hindi nyo pag hatag sa iba, no? I-report nyo dayon kung may amusini nga mga hitabo sa inyo. No, ika-anom, no? I-report dayon ang kaduda-duda nga transaction. Kung may nabiktima o kung may nakita ka mong scam, gilayon, no? I-report ninyo sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar or sa anti-cybercrime unit, no? Mas dasig nga ma-report, mas may chance nga mapunggan ang ini nga mga problema. Kaya syempre ang mabiktima sini, no? Kag syempre hindi nyo pagkalipatan, no? Luwas ang local police stations naton, pwede ka mo katawag sa aton nga safe in air dial 911, no? Anytime available lang man na, basta hindi lang pag-i joke-joke ang aton nga 911, no? Kay ini ginagamit naton sa in case of emergency, no? Sa mga tura nato nya kinanglan sa emerhensya, no? Hindi nyo lang paggamita sang ang aton nga 911 sa mga jokes ninyo kag mga prank ninyo. Kaya once nga na-block na kamo dira, hindi na kamo makatawag liwat, paano karon ka na may emerhensya nga matabo sa imo or sa imo nga pamilya, no? Paano sila mabuligan sang aton kapulisan kung naka-block na ang imo nga numbers dira, no? Syempre kung gintagaan kita dako ang opportunity, no, nga maka in case of emergency makagilayon, makatap kita sa aton kapulisan, sa aton MDRMO or sa kung ano pa nang agency ang aton kinahanglan, be responsible man kita sa paggamit sina, no. Kay ang 911 wala na yaging create para sa prank-prank, kunti para sa mga emergencies ang aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang bulig gilayon. Yes, no, ari pagid ang isa pagid ka scam no nga naga laptop pagid subong kaga damo naman naging biktima, damo na nagcomplaint ang ginatawag naton nga love scam, no. Ari may ara kit ihatag nga love scam awareness, no. Isa man sa madamo subong amo ang love scam o kon romance scam ni blang ginatawag naton. Ano bala ini, no? Ini ang pagpangdaya, no, gamit ang pag higugma, no, paghigugma, no, sa aton mga kauturan dira bala nga dasig maintuan. Kaya hambal ko no bigina palangga sila ko, no. Ari, no, ang mga scammer mapakilala na sila nga foreigner, sundalo or doktor, engineer, OFW, no, ang mga dagko bala nga mga or masing naton nga mga high professionals naton nga mga kauturan, no. Amo nang gamito nila, makigamigo na sila pagkatapos sa pila ka semana or pila ka bulan, hamba na sila dun sa inyo, no, nga palangga takabala, na in love na ko sa imo, ikaw lang para sa akon, pero sa ulihi magsigisigi na ang inyong conversation, magsigisigi ang inyong communication, dira na dadayon masulod na ang pagpangayo nila sa inyo sang kwarta, no. Ang ila na rason, number one gid is kuno may emergency sa ila, may na hospital sa ila, mayara man niya customs fee, package delivery, visa, plane ticket, business problem, ini tanan posible nung ginagamit sang sini nga mga scammers para nga mas madali kamo nga ma intuan. Kag syempre, no, sa aton mga kauturan dira, no, nga nag baton sini nga mga text messages, no, or mga message, no, Facebook Messenger pwede man na Viber, no, ano kamo ano nyo gid mayo, kilalahan nyo gid, no, ang inyo ka istorya, ang inyo ka chat, no. Kaya basi bala kamo mangin isa ka biktima sang sini nga scam nga aton ginatawag, no, isa ginaka ka kinanglano naton ang mangin alerto kita kung sino ang aton ginistorya, sino ang aton ginachat. Kaga syempre, no, unahon tagit permi ang aton nga seguridad, especially ni sa mga kauturan naton bala nga may mga kurukwarta man kuno be, tapos ngayuan sila sang bulig, gilayon sila ni magahatag nga wala pa nila na kumpirman kung bala matuod ina nga ginakinahanglan sa nga ina nga tawo or kung bala ginainto lang sila. Paano tani malikawan, no, ang ini ang romance scam, no? At paano tani malikawan? Number one, hindi magagapati gilayon, no, sa persona o kung tawo nga wala pa nato nakita personal, no? Kung hindi nyo nakita personal, hindi kamo gilayon magpati, no? Ikaduha, hindi magpadala sang kwarta o bisan ano pada nga ipadala o ginapangayo nila, bisan ano pa ang ila istorya o ihambal sa inyo. Ikatatlo, magduda na kung sobra na sila kasweet sa inyo, kaga masiling sila na gilayon nga ginugugma kanila, biskan wala pa kamuna ka kitanay. Ikaapat, i-verify ang ila pagka kilanlan or ila nga pagkatawo. Pwede ka mo maka-request ila video call, pwede man mag-search ka mo sang ila mga pictures, no, gamit ang reverse image search, no. Kay dira makita ninyo kung matuod bala nga siya gid man, eh, amo gid man ang tawo nga ginistorya ko. Pero mas maayo gid japon nga before ka mo trust, no, sa isa ka tawo, kinanglan nga magkitanay gid ka mo anay, no, personal. Kag kilalahon nyo personal, kag syempre, no, hibaluon nyo kung ang ano bala ang klase isang tawo ang ginaistorya ninyo kag gusto ninyo makilala. Ikalima, protektahi ang imo personal nga informasyon, no? Bisan pa na nga magahata, magagasiling na sa nga palangga niya ka, kagadasun gulpi niya ka mo ihata ngayuan sa nga inyong address, ATM, bank account, passport, ID, PIN kag password. Ang ini nga mga ginhambal ko sa inyo, no, amuni sa ang hindi nyo gid paghihatag sa tawo nga na kachat ninyo, nakaistorya ninyo, pinaagi lang sa online, sa social media, no. Likawan ginaton, especially kung may mga bank account ka mga dalag ko ang kwarta, amo gini ang ginanamian nila, no. Ang mga tawo nga may mga bank accounts, may mga dalag ko ang kwarta sa GCash, na amo gini nanamian gini sila mag panginto, no. Ika-anom, no, kung may kaduda-duda gani nga mga amunan ni nga mga na-receive nga message, no, halin si isa katawo, mas maayo pa nga imo na siya i-block, i-delete, or i-report ninyo sa mga pinakamalapit nga police stations kay para nga malikawan naton nga mangin biktima kamusini. No, mga katropa, no, ang teknolohiya dako gid sa kabulig, no, sa ato, no, sa ato na kabuhi, pero ginagamit man ini sa mga tawo nga hindi maayo para mangina mang biktima sang ila nga pareyo, so. Pero permi nato na dumdumo, no, hindi gid maghatag sang OTP, mga katropa, no. Ano nyo gid ni, tandaan nyo gid, hindi maghatag sang OTP, hindi mag-click sa nga ini suspicious links. Siguraduhon, anay, kung mag online shops ka man, siguraduhon yung anay ang sealer kung bala legit na siya. Hindi magpadala sang kwarta sa wala mo pa nakilala or wala mo pa nakita nga persona. Protektahi ang imo personal nga mga informasyon. Kaga syempre, no, i-report gila yun ang bisan ano nga maska ang mga scam, no, nga na experience ninyo. Kaya ang pinakamakuso nga protection batok sa scam, amo ang kaalam kag paghalong, no? Ang Negros Occidental Police Provincial Office nagahat pahanumdom na gid sa aton tanan, no, mga katropa, nga sa online man o kon sa actual nga kinabuhi, ang ihibalo amo ang una nga dispensa batok sa mga manog into. Pag-alerto, paghalong, kag magbinuligaya kita sa paglikaw sang scam kag fraud. Kung may kaduda-duda nga aktibidad, ipahibalo dayon sa ata pinakamalapit nga local police stations kay ang aton nga kapulisan na pirmigidanda para sa pag-servisyo sa imo. Sa inyo tanan, no? Kaga syempre hindi malipat nga may ara kita sang safe in air dial 911 nga in case of emergency gilayon makakontak kamo sa amon kay para mabuligan kamo. Kaga before kita magtakop sa aton nga program, no, tanan-tanan gali naton nga makatrupa dira, no, gina-invite kamo namo sa maabot nga Agosto 22, 2026 ang Negros Occidental Police Provincial Office, kaupod ang Provincial Advisory Council, NOCPO Incorporated, magkakandak sang NOCPO Run for a Safe NIR Dial 911. No? Gina-invite ka mo tinan, dira, mga katropa, sa mahilig magdalaga. No? Join ka mo. May ara kita duwa ka kategori sa 3K kag 5K, no? Kaga syempre may ara kita dira ang rates, no? Ang early birds naton may ara kita sa 3K 650 hasta na sa halina sa sang July 1 hasta sa July 30. Pero maglapaw na sa July 30, ang aton nga rate magbalik na sa regular rate nga 800 pesos. Ang aton naman nga 5K may ara kita nga early birds rate 850 hasta na sa July 30. Kaga once ka maglapaw na sa July 30 sa August 1, ang aton nga regular rate magabalik sa 1,000 pesos. Kaga syempre sa inyo dira ginbayad, sulod na dira ang aton nga race shirt or singlet. Depende ka mo, pili ka mo dira kung t-shirt ang inyo kwaon or singlet. Then may ara na kita finisher medal, bib kag snacks, no? Siyempre, pa hindi ka mapagutumon, may ara kita snacks. Kag sa gusto dira mag-join, no? May ara dira sa aton Facebook, sa PNP and Negros Occidental Police Provincial Office. Scan nyo lang ang QR code para makaregister na kamo samtang temprano pa, kaya barato pa subong ang rate naton is 650 lang sa 3K, kag 850 sa 5K, no? Gina-invite ko ang tanan dira, bata, tigulang, single, may asawa, may bana, byudo, byuda, dadalagan kita sa August 22, 2026, no? Kita na kita, updanay kita sa pagdalagan sa dala, no? Ang gusto mag-join, gilayon lang, ano, pwede ka mo ka-contact sa ato na messenger sa Negros Occidental Police Provincial Office or sa PIO Nokpo nga messenger, no? Pwede ka mo ka-inquire sa amon para nga ma-hatag namon sa inyo kung ano ang gusto ninyo i-query, no? Sa liwat, tanan nga, mga katropa nato nga mahilig magdalagan, register na kamo sa August 22 ang dalaga nato. Nokporan for safe in IR, dial 911. Kaga syempre no, din na matatapos ang aton nga isa naman kay edition sang aton na programa Nokpo Katropa Mo. Nang ngayon na kamubulig sa inyo, please i-follow kag i-like ang XFM, ang Facebook sang XFM Bacolod, kamumuman ang Negros Occidental Police Provincial Office, no. Madamo gid na salamat makatropa, ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kit anay kita liwat sa masunod nga Domingo. Thank you gid sa inyo mga katropa.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan isa ka professional boxer sa edad ng 3, hindi maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
5: XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
5: Nga XFM kid.
7: Inanyang music ah.
5: Nga XFM kid.
7: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blabay ara kay sa mga balita blabs ng amin kids mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
9: Timo.
8: XFM 103.9
10: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa, X

0: 14 kag 16 ginpatigayon sang City Legal kag BTTMB, mga ilegal nga hayub-hayub kag mga tangkal ginpangkakas kag mga motor nga wala sang mga papeles nagkaladakpan. Agud masiguro ang katinlo kag safety sa publiko isa ka dako nga joint team operation ng ginlunsar sa City Legal Office BTTMD kag DTWH sa barangay 14 kag 16. Ini matapos ginmando ni Mayor Greg Sataya nga hawanan ng mga kasada kag pampubliko nga lugar sa siyudad sa Bacolod. Sa barangay 14 ginpang demolish ang otoridad ang walo ka mga tangka sang baboy kag mga hayub-hayub na nagasablog sa Maupay Creek matapos sa ginpang serbihan sa mga notices to voluntarily remove illegal structures ang mga tag-iyasini. Samtang sa barangay 16 napulo naman sa mga ilegal nga struktura ang ginpang kakas. Kadungan sini nagpahamtang man sang checkpoint ang BTTMD sa Palangka Street sa barangay 14. Sa sini nga pagpanginspeksyon, anom ka mga tricycle kag apat ka mga motorsiklo ang gilayo ni ginpang impound. Samtang 20 naman ka mga lisensya ang ginpang kumpiskar bangod sa kakulangan sang husto nga mga dokumento sa pagmaneho kag pagbayular sa mga layi sa trapiko. Wala man gipalusot sa gobyerno lokal ang barak sa isa ka pribado construction firm nga nagblock o kung nagsakop sa bilog na sidewalk. Gilayon man ini nga ginkakas ng DPWH agud mabalik sa mga pedestrians ang ilang sakto nga alagyan. Ginasiguro ni Mayor Greg Sataya kag sang gobyerno lokal nga ang mga pampubliko nga dalanon, sidewalk ang mga espasyo nagapabilin nga para gid sa mga Bacolodnon. Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Mayor Greg nagklaro sang bahin sang Memorandum of Agreement na ginahingyo sang City of Victorias para temporary makagamit sang Bacolod Sanitary Landfill para sa ilang residual waste. Suno sa alkalde ang request sang Victorias amo lamang ang pag-dispose sang 6.8 ka cubic meters o kon pareho sang isa ka truckload sang residual waste kada bulan sa sulod sang 12 ka bulan. Samtang ginatapos nila ang ila kaugalingon ng sanitary landfill. Ang proposal ang ginrekomendar sang Solid Waste Management Board bilang bulig sa isa ka pareho nga LGU. Apang ginapabutyag ni Mayor Greg Sataya ang kaayuhan sa Bacolod mas nagapangimabaw kag labing una nga prioridad.
2: We do understand the sentiment naton nga mga Bacolod nun. Nakitaan man naton na may ara gidya nga gusto dabukan. The letter dated November 12 last year was gapangayo assistance ang isa ka LGU diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kun i-allow sang syudad since gapaubra pa sila sa ilang landfill nga kun pwede ang ilang residual which is about 6 to 8 cubic meters of compacted nga residual waste isala na ka truck once a month kun pwede mabutang dari sa aton sa landfill.
1: Inklaro man sa alkalde nga hindi kabayad sang waste to energy project ang among proposal pag hindi man ni makatag sa dakong akwarta sa syudad. Dugang pa niya, ang final na desisyon niya ragyapon sa sangguniang panlungsod. Nagapanawagan si Mayor Greg Sataya sa publiko na magsalig lamang sa beripikado ng impormasyon, haglikawan ang pagpalaptas ang mga hindi kumpirmado ng mga istorya. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
2: With regard sa letter ni Mayor June B. Bantuk sa Victorias, pati sa kasura nila, somewhat we do understand the sentiment naton ng mga Bacolod nun. Ara kaya nga gusto tabukan. The letter dated November 12 last year was very, in a way, kapangayo, assistance ang isa ka LGU para diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kun i-allow sa syudad since kapaubra pa sila sa ilang landfill, nga kun pwede ang ilang residual, which is about 6 to 8 cubic meters of compacted na residual waste, isa lang nakatrack once a month kung pwede mabutang din sa aton sa landfill. So on the part sa Solid Waste Management Board, they had discussion, they made the recommendation, which primarily ang purpose makabulit sa kangay mo man na LGU, kahit pa paano, kakabot man sa kabuhi sa isa kagisang pagpinuligay. At again, ba't nabalikta? Ang pinaka-importante niya po niya kung ano ang welfare sa syudad sa Bacolod. So, because of this, in forward niya siya sa Sangguniang, then we will respect whatever the decision of the City Council. Tatapusan nga punto, this is not about the waste to energy, okay? Kaya nagawa ang istorya niya, din bato na ni Greg kay parte na waste to energy. Ang ilang request sa Victoria is only for 12 months. Report lang na 6 to 8 cubic meters of residual sa katrak once a month for 12 months.
3: May issue pa natin sa nga tana kay Maganar ang syudad sa Bacolod. Ang proposal sa Victorias is kung magsugot ang syudad, mabayad sila 1,000 pesos per cubic meter. So with 6 to 8 cubic meters, that's about 8,000 pesos per month. So hindi niya about na naroon sa syudad. So I hope that clear things up para at least hindi na blamag sa agad patahimu sa mga palupad ng mga istorya. But ang pinaka-importante ito na panggugan, bisan ano pa na ang pinaka-importante, ang pinakamaayo para sa aton sa syudad sa Bacolod.
0: Servisyo Patrol News Update sa sining oras. Sa mga kaservisyo no ari kita diri subong sa BCG Sila Bicol sa diin naka plus star na ang venue para sa pinakaunang State of the City address ni Mayor Greg Sataya bilang mayor sang syudad sang Bacolod. So diri no karon iga plus star na kag presentar ang iya accomplishments kag achievements sang syudad sa isa niya ka tuig pagpungko bilang mayor sang syudad. So madamo kita karon sa respektaron yung mga bisita nga mag-aabot nga magatambong sa sining event. Kag sa mga nagalantaw subong no sa mga viewers, ta kung gusto nyo karon na ma-witness ang State of the City ni Mayor Greg Sataya, pwede ka mo makalantaw sa live coverage nga ipagwa naton sa aton mga Facebook pages na Greg Sataya, Bacolod City Communications Office, kag Servisyo Patrol. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: At the start of the term, last June 30, Bacolod nagpakatubang sa damo ng mga pagtilaw. Pila ka baha, pila ka linog, pila ka bagyo, pila ka sunog. Kadamo gid yung mga challenges.
5: We are currently operating under suspended rules to accommodate the State of the City address of the Honorable Mayor of the City of Bacolod, the Honorable Greg Sataya.
4: When we rallied for Stronger Together, I did not expect that our rallying point is going to be tested by these challenges. And we thank the people of Bacolod na pisar sinitanan-tanan, indeed, Bacolod is stronger together. Amongst the first things na gintutukan naton during the inauguration is that the continuity of the programs and the projects that was started by then Mayor Alvy Benitez and our congressman. So we coined the program HEART. We'll start with the first letter. This is with regards to the health programs of the City of Bacolod. The letter E. This is the programs under education, employment, economic growth, and environment. So these are the things and programs that the different agencies and departments gin-implementar for the past 1 year na pagpangalagad sa inyong local government unit. The three possible investment areas. We have the old airport, but 7 hectares already is under the name of the city. The Bacolod Economic Highway, which is vast hundreds of hectares of land na nagalabay dira. The 17 hectares, part of which, aside from the relocation, will be utilized as regional offices as well as the regional training center for the different ports group in the country. We proceed to access to services. So these are some of the innovations we did for the past 1 year to provide services to our constituents. Sa pagpatigayon sang syudad, sang effort sa paglimpyo sa aton ng mga suba, mga kalog, kag iban pa na barado ng mga areas, they were able to collect 12,326 tons of silt, basura nga sa suba, or equivalent to 5,332 truckloads. That's from July 2025 to June of 2026. So we assure you that the government is here to continuously address that problem. We cannot solve this overnight. Di na muna yung masolbar ang problema. But, di ba itong kungambal ko, the buck stops at me. I won't point to anyone else but sa akong, kaya ako din yung nag-punto. we proceed to letter T of the efforts and programs of the city government, which is about transparency, tourism, and transportation. The government, the LGU, had implemented for more than a year. So we would like to thank people of Bacolod for understanding us, for giving us your trust, at the same time, your support. To all the employees ng siyudad sang Bacolod, again, huwag ko kakataka, magpasalamat, balik-balik sa inyo kada Lunes, mag-flag ceremony. Kay kabalo ko, na-inculcate na sa inyo paminsaron ang attitude nga work, work, work. We are here, hindi para magpasikat. We are here, hindi para magpa-cute. We are here to work for Bacolod City.

0: yung budget niya para kontanin sa State of the City address ni Mayor Greg Gasutaya, gindunar sa mga charitable institution. GAP, Madina Lagunmanya, ginunsar sa alkalde. Sa pagtapak sa administrasyon ni Mayor Greg Gasutaya sa isang katuig na pagservisyo sa publiko, napamatudan sininga ang pagbulig na gasugod sa pag-intiende kung ano ang ginakinahanglan sang pumuluyo. Amugani nga sa bagulang natapos na State of the City address sang alkalde, ang 3 million pesos allocated budget niya para kuntani ay gasto sa preparasyon kag maghikotar sang nasambit nga event ang wala niya gingamit. Mas ginpilit ni Mayor Greg na i-donate na lang ang kwarta sa mga charitable institution imbis nga uruto ni sa isa lamang kaadlaw nga event. Si Mayor Greg ang nagpresentar man sa accomplishments ng iya Heart Plus More agenda. Ini ang nasentro sa health, education, environment and economic growth, accessibility to basic services, resilience and responsive governance, kag tourism and sports. Sa isa ka interactive na presentation sa nasambit ni agenda, iyan napakita ang nanarisari ng mga nabuhat sa tagsaka departamento sa iya administrasyon para mahatag sa publiko ang serbisyo nga ila kinahanglanon. Kasubong man siniyang paglunsar sa alkalde sa Bacolod Government App o kon G-App. Iniyang isa ka-mobile application nga nagahatag sa mas makapos nga access sa mga serbisyo sa gobyerno. Sa sining app, mas makapos na nga makakontak sa mga emergency hotlines. Makita man diri ang mga balita sa syudad, mga public announcements, mga events sa syudad sa Bacolod, mga business kag job listings. Mayara man sa suggestion box kag madamo pa. Initanan ang ma-access sa libre kag gate para sa kayuhan sa Bacolod. Ginpresentar man sa alkalde ang report sa expanded medical and social services sa iya administrasyon, kasubong sang cancer care program, medical assistance program, back chip, HIV campaigns, wheelchair distribution kag vet services. Sa kabilugan, mayara na sang 147.8 million pesos na cover sang back chip sa hospital expenses. Masabas sa 11,000 ka mga Bacolod nun ang nahatagan man sang medical, burial kag financial assistance na naglabot sa 81.47 million pesos. Pagi sa sining mga inisyatibo kag transparent kapag servisyo, hugot niya ginapapatudaan sa administrasyon ni Mayor Greg Gasutaya na ang matuod-tuod na pag-uswag sa Bacolod wala nagasandig sa maggarbo nga selebrasyon, kundi sa sensiro nga pagulikid sa mga pumuluyo. Ipasangkad gid ni Mayor Greg ang mga programa sa syudad, agud masiguro nga wala sa Bacolod nun yung mabilin sa padayon ni pag-asenso. Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol. Servisyo Patrol News Updates ning oras. Sumugod sa pagbukas ng aton bag-o nga Senior Citizen Center, ginatos na ka mga senior citizen ang nakabaton sa nilalibre nga mga prescription glasses kag mga assistance nga ginahatag sa sining opisina.
1: Thank you, sir. Thank you again very much. Yeah. Sa City Hall nga ni, kaya ginpaano ni isang senior, kagdamo ginalipay ng mga senior sa iya.
0: Dako ginang kalipay sa atong mga senior citizen tungod sa nagkalain-lain nga libre ng mga servisyo na ilan na baton sugod sa nagbukas ang Senior Citizen Center sa Hunyo 29. Masobra na sa 700 ka mga senior citizens ang naservisyuhan. 140 ka mga senior citizen naman ang libre nga nahatagan sa prescription glasses o kung antipara. Ang center sa ka-flagship program maging tutukan ni Mayor Greg Gasutaya agud mangin isa ka-komportable nga one-stop shop. Katuyuan sa alkalde nga Timbon sa isa na lamang kalugar, ang tanan niya kinahanglanon sa mga katigulangan agud hindi na sila mabudlayan o kung kapuyon pa sa pagbalik-balik sa nagkalain-lain yung mga opisina. Pagi sa pagbinuligay sa Bacolod City Health Office o SCA kag DSSD, mas gin palapit sa mga pumuluyo ang masunod ng mga libre nga mga serbisyo. Amoy niya ang medical consultation kag laboratory examinations, libre nga bulong depende sa availability, libre nga eye check-up kag antipara, dental services ilabi na ang paggabot sa ngipon, yakap registration, pagproseso sa OSCA ID, booklets kag ladderized applications, livelihood trainings kag pag-asikaso sa AX kasubong sa medical kag burial assistance. Ang Bacolod miyara na sa 97,431 tanan kay mga senior citizens, 14,080 ang aktibo nga benepisyaryo sa local social pension, samtang 5,195 man ang nagabaton sa national government social pension. Para kay Mayor Greg Gasutaya, ang aton mga katigulangan naghatag sang ilang nga kusog, dedikasyon kag bug-os nga kabuhi para sa ilang pamilya kag komunidad sang sila ang bata pa. Gani sa karon, tiempo na manini sang syudad sang Bacolod nga magbalik sang serbisyo nga may matutud nga respeto kag atipan kag hugot nga pagpalangga para sa aton mga lolo kag lola paagi sining komprehensibo nga proyekto.
2: Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
3: Kadatig kaayo kay may ara dira sa pwerta nga nagagayid kag nagaakomodar kung ka ano imo ano ang ginapangita mo sumbiri di man kay maging pangatag ng mga left dayon te okay lang no problem very good.
4: Ini ang isa lamang sa mga reaksyon sang aton senior citizen tungod sang mas ginpadasig mas ginpatawhay kag mas dalhay nga pagproseso sa mga kwalipikado nga senior citizens nga benepisyaryo sang pulo ka kilo nga bugas sa Bacolod City. Subong pag-abot sa mga senior citizen sa venue tatlo na lang ka mga tikang ang ila pagaymoon. Una magpresentar sang senior citizen ID kay ang QR code sini ang basehan sang ila registration. Kadua, magpirma nga nabaton nila ang bugas. Katatlo, magkuha sang coupon kag ila na dayon ang ila pulo ka kilo nga bugas. Ang programa para sa mga senior citizens na nagaedad 65 anyos pasaka kag wala pa nagabaton sang social pension halin sa lokal o kung national government. Sa katatlo nga adlaw sang rollout, naglabot sa 5,400

0: nagbigay sa tiyon na may araw sa emerensya. That's why nagpasalamat kita for their commitment to also help our city sa tiyon na kinahanglanon kita. Most especially, masikabutan siya kung ikaw ang kinahanglan, hindi ka na magtawag. Kaya ikaw mismo na ka-train, kabalukan na siya mo dapat na pag-himuon.
1: Sa pagkampanya pa lang ng pagkaog ni Mayor Rex sa unay ginagaw, pagkumpok bilang mayor, unay ang naging signan ng executive order na magatupon sa Senior Citizen Center. Subong, abri na ang para inisigil na

0: iwan at on 37GC, siya lang ang nag-subsidize sa ako o mga pinakuha ko inyong mga produkto.
1: Luyag Manipalang Buti, Mayor Greg, ang programa sa siyudad hindi lang nakafocus sa isa. No, hindi lang kita nag-focus sa education, why kita nag-focus lang sa health, why kita nag-focus lang sa senior citizens. Damo-damos ang inaubra sa opisina ni Mayor Greg para tanan mabatsyagan ng iniya na pang gobyerno may pahulikin. Pwede kulang tawad mo actually, to be very honest, hindi ko hindi mapaan tanan. But there's one thing nga luyang ko lang, to be fair man with Mayor Greg, kung may isang kabutang nga kinapakita at kinapamatugan niya sa aton, ina nga in-commit niya ang iya pagpupusan. Makita niyo na tanan, sa tanan nga gahod, tanan nga pagpakamalaot, isa ka butang ang hindi nyo makuha sa iya. Ara siya, ara ang iya presensya, ara ang iya oras para sa syudad, kag-ara iya ang iya na energy. Meaning, kung may oras, kalibot sa. Ang iba hindi ka ba siya, pero eventually, malabot ang natong tanan. Pakinyo sa inyo, na ari ni Subong. So, if there's one thing, naging commit ni Mayor Greg, amo na ang pag-work, work, work.

0: FM 103.9.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin

0: mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Center.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis. Na nagtumara kasi. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
9: on air and online.
5: XFM Network Philippines,
9: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
5: sa anumang sulok ng bansa.
9: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Welcome mga sabidari sa ato ng programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Digala. Well, before ako magsugod, disclosure, pamati gid sang maayo. Kaya nga itong pag-astoryahan, wow, importante gid ni. It's because about ini sa bill deposit. Adjustment. Saliwat, bill deposit adjustment. Ano ni bala ang bill deposit adjustment? Mao ginahingyo og gid sa tanang mga sumidores nga magpamati gid kung may mga palamakutan noon. Well, syempre comment lang da sa dalong kay ato na pag-asabton. Kaupod naton subong to explain it further kung ano bala ang bill deposit adjustment. Upod naton ang customer service supervisor sa Negros Power, Miss Gisette Castor. Hi Miss Gisette, how are you?
2: Good afternoon. Tiyari, mayari naman tayong mga information. Nga need na naman i-inform sa aton ng mga pinalangga, ang mga konsumidores.
1: Okay, let's talk about bill deposit adjustment. But before that, first, ano ang bill deposit?
2: Sige. So, may idea naman iyang aton yung mga consumers, no? Bill deposit is about na siya sa ginasukot, mandated na siya sa aton nga magnakarta pagsang ERC nga amount nga equivalent na siya sa average monthly consumption sang isa ka consumer nga nag-apply sang iya connection dili sa Negros Power or miskan diin nga distribution
1: unit. So technically, even though biskan sang una sang Sineco pa, may bill deposit
2: gid siya. Bill deposit, yeah. Daw ka ano na siya, eh, security deposit na siya sa aton once nga magpatakod sila sa ilang new application sa service connection nila, at least may ara kita sang ready na bill deposit.
1: Okay. Now, let's talk about klaro na ang bill deposit, mga sumidores. Now, let's talk about bill deposit adjustment.
2: Yes.
1: What is this?
2: Duwa ka bagay, sir, no? It could be a good thing or it could be otherwise sa mga consumers ta. So, we would like to inform lang sa mga consumers tang as per ERC Resolution Number 3, amendment nisa sa Magna Carta bala for electricity consumers. So, BD adjustment or bill deposit adjustment, kung may ara ka sang 10% decrease sa imo nga monthly kilowatt hour consumption nga gin-average na siya for the last 12 months, no? So usually ang aton mga consumers, di ba, nagabayad bill deposit dili sa aton. So gina-calculate ina siya as per that ERC resolution kag sa amendment sa Magna Carta, gina-calculate ina siya sa distribution utilities like Negros Power every after 12 months kung bala kinahanglan natun ibalik ang sobra natun yung ginsukot sa ila nga bill deposit amount or kinahanglan sa isa ka distribution utility like Negros Power nga magsukot sang dugang nga bill deposit sa ila nga account. So, say for example, si customer, no, ng usually diri sa Negros Power, ang pinaka plain ta, no, ang pinaka starting rate natong sa bill deposit is 750 na siya sa mga residential accounts nga especially mga informal settlers. Meanwhile sa mga subdivision, sometimes ang pinaka common git is around sa 1,998.40 or almost 1,000. So this time si ERC pag ang layi sa Magna Carta nagmando nga i-calculate mo ang konsumo sang consumidores. Say for example, nag-apply ako patakod sa suga kay Negros Power sang November 2024. Pagka November 2025, gintanaw ni Negros Power na ang akong konsumo gali or ang konsumo sang consumidores ta ara siya sa mga 1.5. No, so meaning may ara siya 10% na increase sa iyang kilowatt average consumption niya per month. So that would mean ang sobra sa sina i-adjust pa ina pag suktun ta ina sa consumer.
1: So sa category na siya gyapon. Dalaman ni siya sa madumduman ko, 'di ba, sa layin natin sa bill deposit, kung wala ka na utdan, wala ka na delay sa bayad sang imo kuryente, ma-refund ni siya ang bill deposit.
2: So for right. clarification, ang bill deposit adjustment applicable lang ni siya sa tanan nga may bill deposit payment kay na gross power had it been nga nagbayad sila bill deposit because na-utdan ang account nila or bill deposit because nga dili sila yan nag-apply sa ato. So amo na siyang mga applicable sa sini. And also to clarify lang, bill deposit adjustment is different from bill deposit refund.
1: Okay.
2: So si bill deposit refund, gina-refund, ginaiya ang consumer kung good payer ka for the last 24 months
1: correct.
2: Sa residential, while 36 months naman sa commercial, gina-refund din na sa iya. However, the bill deposit adjustment naman niya, gasukota, dugang, or ginabalikta ang sobra sa ila na account, credit na siya sa account. So for this naman niya, hindi siya monetary nga refund, no? I-credit na siya sa bill niya for future billings na niya.
1: Okay. Magamit. So ang billing, bill deposit adjustment, it's either manukota or ma... magkredita, mabalik kita. Okay, got it. Now, sino sini ang applicable? Sino ning maapektuhan sa billing or bill
2: so,
1: deposit adjustment?
2: Amo na sila tanan ang mga may BD or bill deposit diri sa Negros Power. So, amo to siya kagina okay. ang balko nga ang mga accounts nga naugdan nga nagbayad sila bill deposit na nila diri or ang mga diri na nag-apply kay Negros Power sa ilang apik, sa ilang connection.
1: Pwede mo himay-himay sa tun paano niyo nagina-compute?
2: Sige. So, amo to kagina, no? Ang computation is actually 10% increase or 10% decrease sa ila nga gin-provide nga bill deposit dayon naka-base na siya kung pilagid ang iya actual nga average consumption in a month for the past 12 months. So, we have an instance kag may mga consumer naman gid-kitabi nga nang for the month of June na-refundan, na-credit, naka-credit sa ano sa ilang account sang sobra kumbaga nga bill deposit nila nga ginbayad sa ato. Say for example, we have a customer nga namangkot siya nga ado may mga almost 1,400 gid nga sobra or overpayment sa iyang account. Pagtanaw, amo na to siya gali because nga naglabot na siya sa iya anniversary month, na-notify na siya bisa bill mo. So, may ara na dira nga notification sa bill nga since nga naglabot ka na sa imong anniversary month, may ara kami gin-credit nga amo ni nga total amount sa imong account because nga gin-recalculate na namo nang imo gid nga average gid nga gina-consume sa isa ka bulan. So going back sa sample tano, may customer ti ang iya yagali nga average kilowatt hour consumption niya after 12 months duara lang siya per sa 6 kilowatt. So ang iya na nga 6 kilowatt kung i-base natin sa previous nga residential rate duara lang siya sa mga 60 pesos.
1: Okay.
2: So ang 60 pesos na so ang sobra sa iyang bill deposit nga ginbayad, say for example 1,500 nga ginbayad, so gin minus na lang to ang 60 pesos. Ang sobra to nga payment niya nga 1,500 sa 1,500 ginbalik na to sa iya.
1: Okay.
2: So after naman na no, ang matabo naman na namo naman na siyang basis ang iya bill deposit for this year, after 12 months naman i-recalculate.
1: So every 12 months gakatabo ini siya. May expectation dapat ang mga consumidores naton nga may bill deposit adjustment every 12 months.
2: Yes.
1: Okay. Makita ni Ayhan sa bill mismo sang consumer nga may ara kita bill deposit adjustment sa ila.
2: Yes. So, mandate man ni ERC nga kinanglan i-notify gidya nato ng consumers ta, no? So, makita na nila sa ilang mga bills, pare, like for example, ang issue nimo, amo ni siya ang notification nga nabaton sa mga consumer nga nakabato na niya sa adjustment sa ilang nga bill deposit because nga nag-decrease sila sa konsumo nila. So, amo ni na may notification lang da nga you since nga nag-reach ka na sa imo nga anniversary month na credit kami sa imo sang amoni because nga gin-adjust na mo ni mobile deposit. So kung may mga questions, pwede gid ka kadto sa customer service or mag-message sa mga customer service channels natin.
1: Okay. For example, hesitant si consumer magbayad sa sining bill deposit adjustment. For example, may balayan sa ngadugang sa inga bill deposit sa as you know, sa bill deposit adjustment. Ano ang matabo?
2: So, actually to clarify, no. Ang aton nga implementation is June 15 nagsugod na kita sa bill deposit nga adjustment sa tanan nga may decrease in their average monthly consumption. And sa increase naman niya nga mga adjustment masugod ni sa July 15. So we anticipate gid ya nga may mga consumers gid nga syempre magquestion na sila nga ang may dugang pagid na sugod sa bill deposit. And since nga it is mandated by the law and by the regulatory commission sa energy sa ERC, we have to implement it. And for those nga hindi maka-pay or hindi makabayad sang ilang additional bill deposit, that would mean also nga subject sila for disconnection. So, ano gid siya? It's an obligation sa part man ni consumer. Kay because nga hindi man ni siya ginhimo-himo lang ni Negros Power, no? Hindi man bi siya nga himo lang ni Negros Power nga sige para nga ang sa burden balas ang consumer.
1: Like yung baga hindi niya to niya decision niya.
2: Oo, but it's mandated. By law.
1: Okay.
2: So we really have to implement what is mandated by law.
1: For example, be Ms. Jessette ko, syempre ko, edit na pag-deny nga another ni siya nga balayran, yes. Luwa sa ilang nga kuryente sa mga consumidores. Oo. Pwede nila, may option sila nga, well, may mahatag tanga option nga, ano, one-time payment, eh, bayaran ginidayo ng billing adjustment amount, bill deposit
2: so
1: adjustment amount nila?
2: So, gavariin na siya, Bino. Mm-hmm. So, tanawin nga natin, sir, i-assess tayo na ang mga accounts niya ina. We would really recommend for those nga affected, no, hindi man tanan, apektado. But for those nga affected, they may contact the customer service through our Facebook page, Negros Power. Pwede sila katawag or pwede sila ka-personally visit sa atong office para makalaruhan, para ma-assess natin, kagmatagaan natin sa advice ang consumer. Pero, ang sa payment sa atong nga bill deposit nga adjustment, it's really, you really have to pay that one. No? Pero buligan gid nato ng consumer. Don't worry kay kung may mga amugit man ni Bino, may mga ma-encounter na gid man sila nga nabato na nila sa bill nila nga need nila bayaran, come forward lang sila kay we will help gid.
1: Ma-check to sang options extra mile for our consumers. Now, paano sila magbayad sini?
2: Sige. So for those nga do minimal ang gid man Bino, nga ma-afford right away, so pwede gid mabayaran through third party collecting agents
1: natin.
2: And pwede man dili sa Bacolod, sa headquarters natin, pwede man dili ka-pay ang mga consumers. Nga dili balalapit. Pero we would really encourage them to pay via third party na lang.
1: Well,
2: then save lang gid the official receipt sa nila payment for that.
1: Well, kung po, well, kung sa kwan pa, Ms. Jessette, kung pahimo talang pagamayon ng bill sa isang konsumidor, si Moon, tagino. But unfortunately, this is mandated man, no, sa ERC, and kasunod man kita sa layin, no,
2: and
1: as a distribution
2: being,
1: utility.
2: Ano man, computed gid siya.
1: Computed
2: so,
1: man.
2: So, kung tanawin natin, depende gid sa consumer man natin, kung paano sila nagagamit sa ilang kuryente. So, again, ang ini nga bill deposit adjustment, hindi ka man gid ni madakuan kung ang imong bill deposit is dako naman diri ba lang adaan. Or kay actually di ang aton nga bill deposit tailored man na siya mo sa kung ano gid ang ilang possible nga actual or average nga konsumo sa binulan nga gagamit sila sa kuryente. So kung may mga concern sila, don't worry, kay ara lang kita diri, no, open kita, willing kita nga mag-help sa ila nga mapagaan ang ilang payment.
1: Pero klaro, unta lang, tanan ini, hindi lang ni Negros Power ang may amo sini.
2: Yes.
1: Tanan ini nga distribution utilities.
2: Yes, this is being implemented because of the ERC resolution.
1: Okay. Well, Ms. Jessette, anong mahambal na to, no? Padugyan natin sa mga consumidores.
2: So, sa tanan niya mga consumers, no, we really recommend or we really encourage nga tanawon gid naton from time to time ang aton nga konsumo sa kuryente. Well, given nga do ka dako isubo nga issue ang energy crisis sa ating country.
1: Exactly.
2: We really have to conserve energy as much as possible. So conserve energy kay ina iya magwa gina sa aton nga records man is account naton magamay aton konsumo kun kaya lang gid kung amo lang gid na siya bikon practicality wala. So sa subong na gid ang tion nga amatamat pa kita practical sa paggamit sa kuryente. Kung wala naton ginagamit ang mga appliances naton, we really have to switch off, kwaon gid sa socket. Kay parang mga amo na pala mga simple ways nga amo na makabulit na siya, may effect na sa little by little, may big impact na siya sa total nga gina-consume na every month sa kuryente.
1: Well, Miss Josette, madam, huwag nga salamat. Wala expect, base may mga consumidores na din na magpamangkot about sa bill deposit adjustment. And maybe, pinaagiin ni sa sining nga programa, we can, you know, clear things out and ma-explain na aton. Thank you so much for explaining. Well, sa mga consumidores, tandaan naton ang bill deposit adjustment. No, nasuyahan na naton. I hope na naklaruhan kita ano ang rason nga may bill deposit adjustment kita. Kung may mga palamangkota nun, hindi pagpamangkota ang tupad balay mo. Kami diri ang pamangkota sa Negros Power. Kadtuig kami di, we're open. Or you can message us sa Negros Power natin nga page nga legit para matagaan ka sang factual, sang tsaktugid nga sabat kung para hindi ka na mag, magpamangkot-mangkot pa sa iban. Diretso ha kami ah. Mas mayugin na nga kami mismo halin sa amon ang impormasyon. So, limit mga sumidores, banda po nga salamat sa pagtutok. Well, importante gid ni nga naibaluan nyo ang aton nga balita subong, which is ang bill deposit adjustment. This is Negros Power at your service and I am your host, Salmar Tigala.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Madamog na salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inanyang music ah.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus!
10: Marami na ang natulungan!
11: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nine. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
14: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
5: the pain.
7: If symptoms persist,
5: consult a doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon. Edukasyon. Para sa igayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon ng mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
17: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
16: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
17: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
16: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka
5: antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami marini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
15: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
5: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
18: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
19: Kumain ka rin sa
20: sentro. Kamsa Bonsai
21: Department.

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: X. XFM. FM.
8: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
9: Saan ba nagpunta si kumpare?
8: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
9: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
10: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
8: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGCP.
12: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung, amin, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: News. XFM time, alas 5:07 sa hapon mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Ginadusuliwat ang pagpasa sa Senate Bill 1625, hukod ng West Philippine Sea Education Act, sa Senado matapos ang pahayag sa isa ka Chinese scholar kang Batanes kabahin sa teritoryo sang China. Ang nasambit nga hagna ang nagmando sa Department of Education ukon DepEd kay magpatigayon sang nagakaigong training para sa mga manunudlo kag instructors of West Philippine Sea ukon WPS Education. Sino kay Senator Erwin Tulfo sponsor sa nasambit nga hagna kun manginlayi ini igalakip sa learning materials ang ginakilalang arbitral ruling ng Pilipinas. Ang nagapanagiya sa WPS mga desisyon sa Korte Suprema kag mga kasuguan sa pungsod. Ginatagan pagtamod sa senador ang kinanglanon ng mga sang madasing aksyon. Agad ba siguro nga hindi madali madaya ang mga Pinoy angot sa claims sa WPS? Importante nun sa iya na may ihibalo mga Pilipino na hanungod sini bisan sa basic education. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag Vision X Plus. Para sa nag-ogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
8: Extra Drive.

0: regain signal in 3 minutes.
1: Full throttle tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
2: Mga katropa, alas 5:17 sa hapon. Kagora sang ginadulog sa inyo sa premium D3 coffee mix. Ayan, kaya mo nang nakaplastar sa akon nga screen. Diba? Kag sang Santon Gold Coffee Mix. Mga kape, mga katropa, sang yes to health. Ini ang mga produkto nga makabuligid para si Moikaing. Lawas, may mga tumpak. No, okay. Inak gidya nga benepisyo para makabulig sa imo, para makapaayo sa imo. Ang aton nga Santon, ang aton nga una ganing una, premium D3 coffee mix kay gina mga katropa, no. May kape ka na, nag D3 vitamins ka pa. And of course, ang aton nga Santon Gold Coffee, ang Santon Gold Coffee nato na muna nga kape, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa. Tungod sa ingredients ni nga glutathione kag collagen katropa. Yan i-avail ka na, bakal ka na. Labi na gidingin sa direng Santon Gold Coffee Mix para sa chance nga makinda sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premium! Para sa chance na magdaog sang 3,000 pesos sa aton nga weekly draw. That is right, mga katropa. Opdan si katropang James King sa katala siya isang gabi, no? Para sa aton nga Extra Drive. Sunday Afternoon Edition. Mayo-mayong hapon sa tanang mga fans ni Alex Ayala. Nagabot si Alex Ayala siningadlaw sa Domingo, mga katropa. Before noon, no, kagina lang, mga katropa, kagamayaran siya sa ngayong Heroes Welcome! Thank you! Ah, muna, no? Heroes Welcome, mamuna siya ang nag-abi-abi sa itong Pinay Tennis Ace sa Alex Ayala. Kaya nga pagbalik, no, sa dito sa itong pungsod Pilipinas para sa iyang madinalagon kag maragtason of course ang hampang dito sa Wimbledon. Yeah! Thank you! Muna mo na-congratulate, of course,

0: sa atong tennis star, Pinay star, si Alex Yala. Kung sa diin, siya ang gin-welcome mga katropa, no? Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay, Kaginalaang, no? Ini nga 20 anos nga tennis player mga katropa or tennis star ang gin-welcome sa mga top sports officials sa Philippines ang Philippine Sports Commission arad ang chairman Patrick Gregorio ang Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino kag ang Filta Secretary General John Ray Chianco. Si Yala mga katropa all smile sa makita niya mga Pinoy nga nag-welcome kag nag-congratulate sa iya, no? Nagalakat na no she walked into international arrivals diba la dito sa airport kag of course ang nagsugata siya performing arts group banda kawayan ng Pilipinas no kag of course aradang iyang led screen grabe gid ang pag-welcome sa tanang mga Pinoy sa iya mga katropa no fresh from the historic run sa Wimbledon. Doon sa diin, mga katropa, dumidala pa siya pentel pen, no? Kag nag-sign siya, ginpang sign niya mga, you know, mga tennis balls nga ginawiyatan. Amot, may t-shirt to. Huwag ko kalanto may mga t-shirt. May mga nawong siya nga ginpang pirmahan, mga katropa. Well, for a moment, no, naglantaw man siya mga katropa, no, sa, you know, performance sa mga Pinoy nga nag-welcome sa iya. Nag-cheer out loud ang mga tao. Kag nag-congratulate sa iya. Samtang siya nag-alakat sa NAIA Terminal 3, mga katropa. Of course, agaw atensyon. Siyempre, star was born. Congratulations from your XFM Katropa Station sa Bugos, Pilipinas. We congratulate you. No, ng aton nga tennis netter nga si Alex Ayala. Ayala to. Alex Ayala. Katropa, alas 5:21 ng aton oras. Hold on si Katropa James King. Dugay-dugay, balon natin kung anong latest sa aton balita special. Ibalon natin kung anong nag-trend man. Kag madamo pa sa mga bagay. Balita kag impormasyon. Kumusta ka muda, katropa? Pagkatapos ang mabaskog na pag-ulan-ulan. Although wala kita masyado nalitan ni bagyong si Inday, ati nakapalayo na siya. No? Bantayin naman nato na mainit na tiyempo, mga katropa. Pabalik na naman na. Sige lang, kaya natin yan. Ini ang imo nga Katropa Station, 103.9. With Katropa James King para sa Extra Drive.
1: Extra Drive. Kaupon si Katropa James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Exciting, bro!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangton Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sangton Plus Gold! Sangton Plus Gold!

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi efekto siya kung sa Sister the Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Hola, sa mga katoba, alas 5.39 na. Medyo mahina yung subukan ko. Well, depende sa mga songs. May mga songs like 80 songs, mga tagpila lamang na kaminuto. Pero anyway, mga katropa, ang ginting ang programa Extra Drive with katropa James King, ang ginadulong sa inyo sa version or I should say Turbo Dietary Supplement. Okay? Ang Turbo Dietary Supplement, ako na ato nga supplement ang makabulik para ma-enhance ang libido sa lawas, para makabulik para magimpagon ng inyong relasyon. Makabulik, mga katropa, kay man no himo sa maka kaglabuwas ka. Meaning, mas maging active ka, mas maging exciting, mga katropa, ang inyong mga intimate moment sa kibo nga partner. At syempre sa mga katropa natin yung nakatutok sa ilang mga salakyan, hello, hello, hello! Sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay, maayong, maayong hapon sa inyo. Well, katropa, ang ligad yan na istoryan natin pati sa isa ka, ano tawag siniman, ano? Ang reklamo bala, may pila ka mga reklamo ko noong nag-abot. That is why, ang MTRCB, naghatag sang, you know, abiso sa Sigabo. No, ng teleserye with Coco Martin, parte sa mga compliance, no, na kinanglan nila nung kinanglan sila sa compliance seminar, tawag dira, no. Kaya man, may nagreklamo ko, no, masubra pulo mga katropa, na do kadamo na ko no sa mga krahasan katabo sa mga episodes sang Sigabo ni Coco Martin. Pero kabalo ka mo, imbes nga, ano ko no, imbes nga daw batikuson ng mga katropa, ano ganun batikuson sa ano, i-criticize mga katropa ang paggamit ko no sa artificial intelligence. Manatis nyo, kalabanan na artificial intelligence sa subong mga katropa, no? Sa mga, even din sa Pilipinas, no? Sa mga teleserye, kamalantaw nyo, kadamo na sa gagamit, no? Mabalan mong artificial intelligence, mga katropa. Even ang wedding scene, mga katropa, mas nagadamo pa bikanabis ang mga netizens. Sa karon, mas damo ka nung nagadaw, ginapakigbato, pinagtatanggol, kumbaga, nadepensa sa serye ni Coco Martin. Para kuno sa ibang mga tropa, wala man kuno sang malain, tud na wala sang mas na malain na sang paggamit sang bagong teknolohiya kun sa din makabulig kino para mas mapanami pa ang palagwaon sang Sigabo, no. Suno pa sa isa ka Facebook page mga katropa, no. Actually, AI kaya himuon ang imposible, mga muna balaw, no. Tungod sa technology ni mga katropa, makibot ka, ulo, grabe ba? Ba, kraya niyang magsipa siya, dua katao, gatiyog pa. Mga salakyan, kung magbongguana, kung sa dalan sa Manila, do wala lang, mga muna balaw. The Fast and Furious, di bala, kung makita niyo. Eh, pero AI, no, mga katropa. Mayroon man sang nag-react mga katropa kay man mo na gani kinano sa MTRCB ang Sigabo. Mayroon man sang nag-remark nga dugay na kung ginagamit ang artificial intelligence pag imo bisan sa mga pelikula, no? Kag mga series patok kuno abi ini sa social media ang mga short Asian drama social AI man na nga nagagamit amo na gani sang AI amo makita niyo dang nagasikat ganing mga karakter pero AI actually mga katropa, no? So komento sang isa pa ka user, dugay na kuno ginagamit ina. Aside from itong comment nga reklamo sa mga karahasan mga katropa, ang iba niya daw nag-react na daw, ay mo na kung ginagamit sa ilang network. That is why ang muning rason naman sa iba, dugay naman na ginagamit, bisan diin. Okay, karoon mga katropa, makita man mga katropa, makita man tuod, no, ang passion ko, no, no, sa siling teleserye, sa pag-imusang manaming ka mga, you know, nga ma-plots na mga storyline sa siling teleserye. So galing, ang nag-abiso galing, kinanglan sa ginatawag na compliance seminar, no, isang movie and television review o kung MTRCV, no? Kung movie and television review and classification board, mga katropa. Kung sa diin, nag-istoryanay na sila parte sa, you know, sa dalagan sang sining series, mga katropa, sa Sigabo. So naman naman sa director, no? Sang si Malu Sevilla nangin madako nga bulig nangin pag-istoryanay ko no, mga katropa, no? Kag nag-intindihanay na sila ang MTRCB kag ang production, no? Sang Sigabo, mga katropa. Sabi nila, we are all here to help the industry, no? Kung sa diin ipataasun pa nila ko noong level, no? Sang entertainment, sa medyo nag-falter na subong kagkaulihin na sa ibang mga pungsod, di ba, mga katropa? Ang ibang mga international movies, actually, talagsa mo lang, may although may makita ka nga daw AI ang gwa niya, pero daw ka natural ang mga ibang daw as in daw kuha gidya, no? Id gidya gin-shoot, kumbaga, mga katropa. Kung may mga parts nga daw budlay, siguro muna nag-AI sila. Wala mo naman, no? Kung AI yun, kung hindi. So muna sa karon, mga katropa, pero promise ang sining production sa Sigabo nga masunod sila sa ginatawag nga compliance seminar. Ayun naman pala eh. Sa mga nagreklamo, may nagreklamo sa puro AI, no, di, may nagadepensa man, okay lang na, dugay naman ang ginagamit. Baton na gani ang AI, bisan diin, no? Itsura mo gani, gina-AI na. Kung isa gani, tsura mo, daw hindi ka magka-girlfriend, pero tungod sa AI, nagka-girlfriend ka. Diba? Ang itsura mo daw, hindi ka nakapangasawa, pero tungod sa AI, nakapangasawa ka, nakapamana ka. Sige, alas 5:45 nga ito, oras, mga katropa. Well, inisagya po ng inyong programa, siningapon ko po si katropa James King, Extra Drive. Pinadulong sa inyo sa, of course, Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga liniment, mga katropa, nga makabulig para ma-relax ang muscles. So kung magdami ang tulog mo sa gabi, no? Pamasahe ka lang basta sa imo partner. Partner ini dayon sang turbo, mga katropa. So, alas 5:46 na inang Extra Drive with katropang James King.
0: Extra Drive.

0: exciting.
1: XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Mabibig sa mga
5: pitika. Kape na may natural energy boost

0: Sandzone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natak ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripin sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting! Mga katropa, exciting!
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9. XFM News.
2: That's FM time. Alas 6 stress ang gabi, mga katropa. Gigan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari nang nagpangunang balita. Napulo ka tuig pagkatapos ang talalupang doon nga South China Sea Arbitral Award. Ang Pilipinas kag 13 ka mga kaupod nga pungsod nagpamatuod gang desisyon pinal na kag ginsekway ang anuman nga legal nga basihan para sa mga paggangkon sa China sa kadagatan. Sa isa katingob nga pahayag, ang mga gobyerno sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, UK kag US nagsulit ng ilang suporta para sa Hulyo 12, 2016, unanimous nga desisyon sa South China Sea. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog kapang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kusikatropang James King, XFM News.
0: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: XFM kid.
5: Ay, pula ka lang music magkatapos magtalk up lang mayarap sa mga balita blabs ng amin bigit sa mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X simply
3: may how kita dapat
7: enjoy lang
3: nga XFM kid how
8: Timo.
0: XFM 103.9 extra drop.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oh, baby, just relax.
2: That's right, mga katropa. Sit back, relax, magpumanti sa ito na Extra Drive sa 103.9. XFM Bacolod, oras na ito, alas 6 na nasang gabi, kag oras ang ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold. Ini ang ato, nagapungan ng produkto sa Yes to Health, mga katropa. Isa man sa mga produkto nga pwede mo manggamit nga proof of purchase sa ito nga Santo at XFM, libu-libong papuremyo. Isulod, no, ini sa sobre, kag sa gwasong sobre, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, pirma nini katropa. Paghihulog sa atong Dropbox diri sa XFM Station. Pero sa may Earth Street, Bandevelo Subdivision, Kakuling, Bacolod City! Yup! Kag, of course, kada Friday, ang atong draw, mga katropa, para sa atong weekly draw, sa chance ka magdaog sa 3,000 pesos sa malawig-lawig pa ni. And then, of course, a grand draw, 50,000 pesos sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, third prize winner na atong, 10,000 pesos, or no, 20,000 pesos. Yung baga may kwa. Kag mayara kita na pulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos mga katropa. Gani! Congratulations kay Ma'am Crisel. Tingwa ko pika na matawagan sa dugay-dugay para makongratulate siya liwat mga katropa. Ang isa ka santon user naton mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health ka user naton katropa. Alright, 6:17 ang aton oras. Yun, para sa aton nga, balita special. Kabalo-kabala, katropa, kung sa din, no, sa din makita na ang scariest pinakakaladukan ko nung roller coaster. Ang muna yung kinatawag nga Dinoconda sa China. Sa China Dinosaurs Park, mga katropa. Sa Jiangsu. The world's fastest fourth dimension ko na mga katropa. 4D coaster. No? Kung sa din ang katasyon sini, 226 feet tall. No? 78.3 miles per hour. Lagan. Pag pila sa mga features sini mga katropa, no? Ang pulungkuan noon, gina-flip ang mga riders head over heels 360 degrees mga katropa, independent on the track. My goodness, tiyuk-tiyugon ka. Grabe ba? Ang muna ginatawag nila nga Dinoconda Thrills and Terrors sa China ni mga katropa na ginakabig na nga scariest roller coaster mga katropa. Grabe na. So, ang iban pang features yun mga katropa, no? Located sa Zhou Zhou Amusement Land Forest World. No? Kung nagapangita ka sa pure speed, height, inversions, no? Direkta ko no sa China mga katropa. Pack ko no sila sa record-breaking nga rides katropa. Beyond the clouds sa scene muna kataas stair sky ripper pa. Oh, again ang tawag sini ang Dinoconda Thrills and Terrors. Saan kitawag siya ng Dinoconda man? Siguro nung mga patiyog-tiyog niya muna oh, ang trail niya mga katropa, no? That is why ginakabig siya sa buong, although wala pa siya sa Guinness World Book of Records, ginakabig siya sa buong scariest roller coaster sa bilog ng kalibutan, no? Tuwid ka, matry tabi na kung makakatutad dito, kung may chance sa tama ang tropa, no? Sige yan, no? 6:19 ang ating oras, final hour stretch para sa aton nga programa nga Extra Drive.
0: Extra Drive with James King sa XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister symptoms persist. Call the doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obra kanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Santon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes 200 stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Exciting!
14: Extra Drive with James King on XFM.

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
10: bukika. Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Boyet, isa ka lolo. Dolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: Katupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
13: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!
14: Pare, doon tayo maglagay malapit sa tore.
15: Sige, mukhang uwi nga doon.
16: Alam nyo ba, nung mapanganib, ang gagawin nyo?
17: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
16: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng

0: James King on XFM.
1: Oras, mga katropa, 6:42 na sa gabi. Iyon na para kita magpasalamat kag magpaalam sa aton programa. Kay man, dugay-dugay man nyapon na ta. Ang ibang da, tapos na pa nyapon, mga katropa. Ang ibang wala nagagutom, nagutom. Ang ibang diet, ang ibang wala plano magkaon, ang ibang wala inog bakal pagka. Joke lang, may araya, hindi lang magkaon. But then anyway, salamat gin kumadamo sa inyo pag-upod sa gabi sa itong programa ng Extra Drive, Sunday edition, Sunday afternoon edition. And hindi magkalipat sa mga katropa naton, ngaloyong magdaog sa cash prize sa itong weekly draw, Santo and XFM libu-libong pabremyo. Ay, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, Version X Plus, Santon Plus Herbal Oil, Sustapain, Santon Gold Herbal Tea, ang aton nga mga hamon, no? Ang Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat gid kumadamo sa inyo tanan. Ang isa naman sa buwas kapag updanay, dire sa inyo Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Exciting!
0: Extra Drive with James King on XFM.

0: Phone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pay.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X.

0: FM 103.9.
1: Pala kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Madalas akong puwet sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Urbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gin ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
3: Sa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.

0: Kamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat, Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Kumanda rin sa Centro. Comes sa Bullseye.

0: 103.9.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. May ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold na ton, namin na siinom mo na ton, 2 to 3 times a day.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at syempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Erwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
4: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabulig na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aral sa dako nga mabulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes.
4: Ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
4: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pag-git sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Tamiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto git ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo yes. Niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
0: Sugod so, ang pag-inom ko sang Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
6: XFM.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Inami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbuktaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sa amin, sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
12: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
13: Tingin mo!
12: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alka.

0: Lain na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthorn kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthorn kag vitamin D3 ka pa. Mabilis ang kapatida. Premium D3 Coffee Mix. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthorn Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthorn Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunthorn Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM. FM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
14: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
15: Sumasa inyo
14: on air and online.
15: XFM Network Philippines.
14: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
15: XFM.
14: Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mapipili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM.

0: HFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga no, HFM kid?
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga no, HFM kid?
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga HFM kid how?
5: Tiyo!
4: FM 103.9.

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, bitos akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: you are tuning into your favorite radio station, this is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ba lang magka-distract ba lang? Nga kaka-distract ka subong nga daw katahom sa ngayon mga jacket daw puro-puro gid nga panit ka kornero.
2: Kornero!
1: Sino nga kornero?
0: Kornero gid man, di ba?
1: Hilda Kornero.
0: Ano gali? Ang tupa bala?
2: Kornero.
0: Kornero. Cornero.
1: Araga. Si ano?
0: Ha?
1: Si Arnel Cornero.
0: It's Sunday, right?
1: Right.
0: Matulog na mga Domingo, Hulyo.
1: Hulyo 12.
0: 2026. Oy, tatlo na lang kadlaw si Ildona.
1: Yes.
0: Tatlo na lang kadlaw, tama? Be, anong adlaw?
1: Tatlong tulog na lang, Wednesday.
0: Pero aton niya, sweldo tani sa Lunes, ari na ni.
1: Kabay pa, tomorrow.
0: Ay, ambot na lang. Sige, bisyan matulutog na ang panahon, painiton tani. Ilabi na gid kung namit ang aton color.
1: Yes.
0: Manginit gid kamo, biskan na... nagapamati lang, manamitan yung gamuya.
1: Gani man.
0: Kaya depende man lang kami sa amo na color kung manamit siya, kung hindi. Kung laway, ginano gani?
1: Ginapatay. Padamo, ano pa ng lahi nila nga?
0: The feeling is mutual. Welcome to Nantanan nga XFM Radio Station sa Bugos nga NIR Kagpanay Island. Mabatian kita sa Bacolod. XFM 103.9. Upod na si katropang
1: Chris
0: Junery. Ay, hindi gali. Si Chief Junel.
1: Oh!
0: Yeah, si Chief Junel Apslay. Siya subong ang on duty sa technical side.
1: Ay, kapitbahay. Wala agad din ang sinya.
0: Mabatihan man kita sa Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon, 101.7 with katropang
1: Shorty Boy.
0: Ha?
1: Shorty Boy.
0: Tuod na na?
1: Yes.
0: Baby Ron.
1: Babatsyag-batsyag man bala.
0: Siyempre wala siya nagwa ay naglupok ang vulkan.
1: Sa bagay.
0: Kasi matuluan sa sang ash.
1: Kalipaya eh. Puti.
0: Ha?
1: Puti.
0: Ano namin mong sang ash how?
1: Ha?
0: Ash?
1: Ash?
0: Hole? Ash? Sa Canlaon, mabatihan kita. Canlaon, sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9. Wed ka, tropang
1: ang apo ni Andres Bonifacio, Supremo.
0: Alamat. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa Analog Channel 13 sa television, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, kag Escalante. Si Sir Noli, nga taga Silay nga naglagaw, yes, di kay nasang aga makitanta dito sa iyang television.
1: Correct.
0: Diba? Basi soon maka-program di si Sir Noli.
1: Kabay pa
0: to, no? Para mayara ka man, no?
1: Yes, eh.
0: Mayara ka, asisan bala kung mag-program siya.
1: Yes.
0: Anong muna si Sir Noli gani?
1: Huh?
0: Si Sir Noli, anong muna siya?
1: Chief ko, ah.
0: Ha? Si Sir Noli manual?
1: Yes.
0: Wala si Sir, actually, wala si Sir Noli automatic
1: nga.
0: Si Sir Noli manual, right?
1: Yes.
0: Wala Noling automatic.
1: Gani man. Ma, gina manual na gina iya.
0: Ha, manual ka ito.
1: Mas namit kun manual.
0: Ha? Oo, oh, aragi mas sa manual. Bisan ako, agree man ko si Imo.
1: Laing dyan kung ginakinamot mo.
0: Oo, oh, ah. Namit iba niya yung kinamot yan.
1: Oo, oh, eh, saan ka kimpit-kimpit?
0: Kisa mag-utsara, tinidor.
1: Correct.
0: Hindi mo feel ang foods.
1: Oh, correct. Labi na gid ko, sinugba?
0: Sinugba o kung hotdog?
1: Sinugba lang.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung malipatan si katropang Alex.
1: Of course.
0: Mabatian man kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Craig. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Yes, mapulaw naman sa kuno.
1: Wow, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Are you sure?
1: Kuya J.
0: Correct. Kompleto na ang mga waragwagan ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bugos nga NIR Kagpanay Island. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Buwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: Tindog-tindog pa. Ah.

0: purong daw madri siya.
1: Tami mong hana lang.
0: Hoy, sobra ka mo ha. Sweet Dalin. Si Sweet Dalin naman, amo ning panghagad for me nga ma-video call kami ko, no?
1: Wow, to.
0: Hindi ko ya.
1: Sige na.
0: Hindi ko.
1: Para ma-viral man ka.
0: Si Vincent Hipilan, no? Sang Kabankalan, mayong gabi si Momigo Vincent. Gapamatis la subong sa aton, Dol. Si Vincent, kung makita o pagini siya, daw maanggit mo siya kay ano, kay Rudel.
1: Wow, toon.
0: O, basi maluyag ka pa ni kay Vincent.
1: Malisin siya kung ano kay Rudel. Uh-huh.
0: Pero nagapang balsamar ni siya. Gusto mo man ayan may injection ng formalin. May caller kita sa line number one. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, welcome sa phone, pal. Pangalan?
2: Si Rudel.
0: Rudel.
1: Oh, si Rudel.
0: Taga diin.
2: From Antique.
0: Antique. Si Rudel naman ngalan mo? Yung ginalain-lain mo pangalan mo, how? Rudel? Ah, hindi ah. Eh, kapila mo na niya ka intra ah. Di ba ikaw tong gaubra sa ano, sa resort?
2: Hindi sa to, hindi.
0: Ah, nagaubra sa government office.
2: Hindi, Sir Troy.
0: Sa din ka man gaubra?
2: Sa ano, sa 7-Eleven.
0: Anate, ambal ko gidaw. Taga si Balom ka, no?
2: Yes, sir.
0: Oh, correct, di ba? Taga si Balom?
2: Yes, sir.
0: Kapila mo na ni ka-intra gani?
2: Hindi na maisip.
0: Pikita mo?
1: Dakpan niya ako. Ito, taga-anta naman chansang iban.
0: Pa-intrahon ta sa ah.
1: O sige ah.
0: Intrahon ta sa ah. Pero una-una daw, hindi pa sa magambal nga naka-intra
1: gani,
0: na siya.
1: Gani, matapot mambag pa siya ka first time.
0: Abaw. Rodel, pilang ito gani? Edad mo liwat?
2: 25.
0: Wala ayuti sa bong?
2: Wild, sir. Troy, wild. Day off.
0: Day off. Grabe, mandang ulan sa inyong area sa Antique.
2: Dami naman, sir, Troy, ang ulan. Bubo, tapos mag-unsa, tapos bubo, nag-aangin.
0: Sa subong, ginulan, Japon?
2: Wild, sir, Troy, nag-untat na.
0: Oo, okay. Nag-intra ka na din mo, ari, na di ang tigpundo sa ulan nga daan. Paano ganit sumpaon ng ulan, Dol? Paano ganit sumpaon ng ulan?
1: Eh, kami malagang hinabasol ng mga agi.
0: Bukan eh. Paano sumpaw na hindi magulan?
1: Patubangon mo ko ng duwa ka-itlog dito sa may ano.
0: Hello, oh, tama na. Kapati ko na. Oh. Patubangon ng duwa ka-itlog sa diin.
1: Ha?
0: Di mo ba?
1: Depende kung may chorizo.
0: Migo, te, kamusta maturutog na man dyan sa Antique?
2: Yes, sir, Troy. Medyo ramig-ramig.
0: At kami gani. Diri sa Negros, naga-jacket kami gani. Kaya ang amon aircon, G6. Dyan sa inyo, biskan electric fan, kapandar ka pa o kun waron?
2: Nagapandar pa ako, sir, Troy. Electric fan, sir, Troy.
0: Ah. Tapos, naka-jacket.
2: Naka-jacket tapos pajama pa, sir, Troy.
0: Kita mo, buki ron kao.
1: Kanikwan ka.
0: Boxer.
1: Boxer.
0: O kon bolser. Bolser.
1: Hangga bokel.
0: Gali kayo, wala sa nubya. Wala sa i-chat-chat subong nga, gel. May araman niya ba? Ingel? Tugnaw? Matugnaw, branan? Hindi pwede ta ka chat-chat. Ganon. Diba? Wala ka na ka-try, Miguro Del?
2: Why, Sir Troy?
0: Ay na, no man. Pangangita na bala, miga? Kadugay man sa'yo mga ita, miga man. Ano, abi kayo ginapagita mga miga? Mga mabuot, mga masaligan,
1: mga pisan,
0: mga munaran ang napangita mo?
2: Alain, Sir Troy, rain.
0: Ano?
2: Mga maldita.
0: Unahan!
2: Ano ba?
0: Maldita, tapos
1: mga tamaran.
2: Mga tamaran, mga bigaan.
0: Na.
1: Abugid na.
2: Mga ano pa, mga bigala, namura.
0: Oh.
1: Ah, he has learned.
0: Kama na siya, no?
3: No.
0: Oh, may matext na ni sa imo subong mga lima kabilog. Ready ka na, Ayhan, nga entertain ang mga matext ka ni mo?
2: Yes, sir. Ready na, ready.
0: No, 09?
2: 0927
0: 09 Dahilan, dahilan, inayon ta. Inayon ta. 0927
2: 0927 0154
0: Lewat. 0927 087 0154 Basi mapili ron ikaw, ha?
1: Oo, man.
0: Diskartihin na na. Matext ka nimo.
2: Yes, sir. Try na.
0: Ngayon, maugot-ugot. Hindi ko ka nimo kung matawag naman ikaw, liwat. Okay.
2: Thank you, sir. Try na.
0: Salamat. Nahalong ikaw dyan.
2: Salamat, sir. Salamat.
0: Ate, hindi ka na mag-kiss?
2: Ano, sir, Troy?
0: Hindi ka na mag-kiss kay Dolphy?
2: Sige, layo
1: ka, sir. Sige, ako na lang makisihin mo. Mwa-mwa. Ay, salamat. Hindi ka na virgin.
0: Bye. Wasak ka na. Globe na mo, 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kaya mga smart and TNT. 0912-0076-793.
0: Na. Good evening sa inyo, duwa. Hidlaw man ko sa ngarakak. Kag, ano to? Kag golden voice nyo nga, duwa, Sir Troy. Kag
1: Dolphy. Wow, golden voice, good job.
0: Anong golden voice di nga? Puros na ni tanan bronze ang nabili.
1: wala pa kami gani ka silver.
0: Dugay silver, silver na lang gani dugay dugay.
1: Silver duster guro.
0: Kay puro sa lang tanan plemas ang nabili.
1: Amo.
0: Caller line number 2, good evening.
2: Good gabi.
0: Ay, may gabi, pangalan.
2: Jessie Japan,
0: Jessie. Ano naman karon ang bag-o, Jessie? Pagkatapos niya natilawan mo kaginbiyaan, kao ginbaylo, kagalisan taga-Iloilo man.
2: Totoo,
0: ano naman ang bago sa bong Jesse?
2: May utang yung advice ko.
1: Ha, mga yung advice party sa
0: babae naman na.
2: Ako sa kay ano sa akong partner kay ano dati kay Regina.
0: Ah, hindi na to pag ano ah, hindi na to pag dumduma.
1: Ah. Ato ah nang agad kasal.
0: Ano man to ano nang syuta ng bayan man ato.
1: Man to.
2: Kung saan nga lahi, marami nagsakay lang.
0: Oo.
2: Marami nagsakay nga, ano, sa, ano, kung tayo advice ba, pero kasi ako nga, hindi ko lang ni, hindi.
0: Hindi, nagani, amo na lang niyo, sa malipot ng pamulong-pulong, hindi na lang napagpadayo na, ngita na lang sing iban nga para gin sa imo. Kay lipay naman to siya sang ginbaylo ya sa imo. Ginulian na to sa lalaki sa kalibo. Sige-sigihon mo pa.
1: Ginainto ka na gani.
0: Doon.
1: Sigihon pa, Ged.
0: Ngita ka na lang iban.
1: Oo.
0: Gusto mo pati gayunan ta ka sang ano, sang nagabantay da sa Unisilver sa Gaysano?
2: Mayra, Royal.
0: Ara gabantay sa Unisilver, gani sa sulod.
2: Ara ko di sa likod.
0: Ara gani sa sulod kay yaya i, ara sa likod sulod kay yaya i.
1: Isulod na na bala.
0: Amo na kung kaysa mabudlay sa lalaki bala dol. Kaya basta makatilaw gani. Daw hindi na dahil malipat.
1: Correct, kung sa bagay.
0: Ang mga babae man bala hindi makamuan na magpatilaw bala kay ginapangita man namon kung makatilaw na kami. Hindi man na ma-feel ni Dolphy kaya wala man siya katilaw sang babae.
1: Ako sa bagay, pero siling ko nila makahididlaw na mo.
0: Mm, siling nila, pero wala mo matilawan.
1: Wala.
0: Oo, pamangkuton ta si, ano, si Jesse. Jesse, makahididlaw ginman ko no ang uyab?
2: Ang butang trick, ako siguro first time nga nabalaw ko sa muna.

0: malambot. Nalabot niya na ang diamond sa bituon.
1: Sa bagay, pero ginbuyan niya pa.
0: Ginbuyan. Bailo man sa lalaking at taga-Iloilo man gali. Pero nakatila ko kay Jesse, no? Okay, daw kalayo mo sa sabat mo ah. Ano tuyo mo? Ma-plug ang number mo?
2: Kung nangyari nga, bago tuloy ang WDD.
0: O, dasiga na da para, dasiga na da para matulog na da yun.
2: Daw ang hag, daw ano daw ang balin, daw ang hag, daw ano
0: number. Oo, oo. Ano number mo? 09?
2: 09-4-7-8-7-8-1-5-0.
0: Diwatabi? 9?
2: 09-6-4-7-8-7-8-1-5-0.
0: Oh, tulog ka na ha, kaya daw kulang ka sa tulog pero bastante sa uyog. Bye, Jesse. Good night. 3 minutes before 10, sa mga gusto pa mag-intra, dial nyo lang na ang numero nga 0915-8311-431.
1: Gag 0912-0076-793.
0: Gag, ang ining programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kagtumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gag, araman ang premium D3 soft gel capsule for your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay JJ, yan, kay Binayaan, mayong gabi man kay Manananggal, The Amor.
1: Wara na siya.
0: Manasanid lang sa aton nga Golden Voices.
1: Gani man. Mayong gabi man sa kay Man Mandra sa Maysilay City, kay Carlin Apuhin sang Villamonte.
0: Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofilang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Night. 3 minutes before 10, sa mga gusto pa mag-intra, dial nyo lang na ang numero nga 0915-8311-431.
1: Gag 0912-0076-793.
0: Gag, ang ining programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kagtumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gag, araman ang premium D3 soft gel capsule for your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay JJ, yan, kay Binayaan, mayong gabi man kay Manananggal, The Amor.
1: Wara na siya.
0: Manasanid lang sa aton nga Golden Voices.
1: Gani man. Mayong gabi man sa kay Man Mandra sa Maysilay City, kay Carlin Apuhin sang Villamonte.
0: Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofilang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag Sansom Plus
3: Herbal Oil, garantisado.
4: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Sansom Plus
4: Herbal Oil,
3: ang pamahit na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstore.

0: We've got 16 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Troy Tisoy, kaupod nyo!
1: Gago silang ka!
0: Nagapalay ng phone pal, kagiradulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba makakasa ang inyong punggod, ang imo alap up and your body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal na ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ay? Number 2, gid man, number 1. Number 2, no? Hello, good evening! Yan lang, check tadi oh. Hello, may gabi!
3: May gabi, Troy.
0: May gabi, kinapa ko naga. Hello, no. Dasok ko mo nang sabatyaw. Are, be, mabatian mo
3: eh,
0: kami.
3: Nagiliw na ko.
0: Are, batian mo kami.
3: Oh, Troy, bati ko.
0: Pangalan.
3: Romel Troy Serwas.
0: Si?
3: Romel Troy Serwas.
0: Ilan na edad mo, Romel?
3: May pag-alupok siya. Troy, 40 pa lang.
0: 40. Balo buhi, balo patay?
3: Balo, hindi. Balo buhi, bulag. Bulag na.
0: Bulag, balo buhi ka na.
3: Oh.
0: May mga kabataan?
3: Isa lang, Troy.
0: Mm. Sa isa lang na yung kababae, sa iba niya?
3: Sila daw, sila to sila.
0: Wala, wala mo pa nabalaan kung pila kabilog ang bata mong wala mo pa malista?
3: Mm-hmm. Ay, may patroy, may balaan.
0: Ang na-acknowledge mo palang, mo palang ng isa?
3: Oo. Oh.
0: Bangis-bangis ka ba?
1: Ano guro kay pagimo? Yung nag-rawit mo.
0: Naglapta.
1: Nante.
0: Sadiin ka sa Rojas, Romel?
3: Hindi na si Bagwan, Troya.
0: Oo. Nang tawag ni gani, nag-aubra ikaw?
3: Ano, Troy? Binder, binder lang, Troy.
0: Ano nga mga balal, baligya ang imo ginapamaligya?
3: Ang ice cream, Troy.
0: Ha?
3: Ang ice cream mula, Troy.
0: Ay, ang dirty ice cream! Nadumduman na namon. Tama, tama. Di, amusta ang kita? Subong matulutog na. Why, gid ba? Kala ice cream, ay.
3: Nagbagyo
0: pero may naga order man na Japon sing ice cream para sa mga birthday no.
3: Yeah, ratro yun, hindi na yung mga
0: fan. Ti subong may booking ka, may mga orders ka subong?
3: Aka Japon kami yung ligat niya adlaw pero sa sogi na wala.
0: Ti way kita da. Uyab na lang gid kulang no kay pangabuhi kabalo naman siya.
1: Gani.
0: Oo, no. Uyab na lang gid ti single mom. Single mom naman ning matuon sa imo ti okay lang.
3: Oo, bisan na yon datro eh basta may mano maplang ano mapinalang gaon.
0: Ah, wala na na di gani.
1: Amula na na ya yeah, dugay na to na para kalamatay.
0: Oo, wala na na di ang mamamo na. Oo. Wala na cancel ato tanan ang mga mapinalang gaon.
3: Ano lang ba eh?
0: Ano?
3: Kung anong arada?
0: Ang available lang, ang ma-text lang, muna?
3: Oo, oh, available. Kag ma-taypan muna eh, okay na nga.
0: I-describe, ano yung mukha galingon para may idea man ang mga girls?
1: Ma-taypan kita.
0: Okay, gusto mo man bala ma-taypan? Describe yourself, be?
3: One, Troy, ng ano lang, 5'3 lang akong height, tapos medyo ano man, medyo singkit mata kag ano

0: Malah gardu bersusa mga lawas Troy.
1: Wow. Machete.
2: Gardo bersusa. Gimana kon gardo pandisusa? Pero 5'3 ya height dol.
1: Ha?
2: 5'3 ya height.
1: Oh, sige lang.
2: Taas pang ice cream man sa iya.
1: Okay lang ha. Total gabukol pa man bala.
2: Gabukol pa ko no, Romel.
0: Ya, ta gakon pa no Troy ga ribinta pa.
2: Ba? Mga pilaihan kalupok na akong nagaribinta pa naman.
0: Saan tatlo lang sa ka? Sa tatlo lang, okay na?
1: Ba? Grabe nga lupok no, tatlo gin.
2: Tatlo gin. Ti daw ang sunod, sang magasin daw, 12 rounds man na, nga 3 na lang hao.
0: Ay, siyempre may bana na.
2: May bana ka na, agi ka man gali.
0: Yeah.
2: Naibana na. Biko may bana ka na nani man. Pero hama bala Romel, kay kung kaisa bala, ang amon pala matinahan, kung hindi mo gid ma-meet lang sing tarong, mamalisyahan
1: ko rin.
0: Klaro man.
2: Ano ay hanang imo nga ma-ano, ma-hatag sa isa ka babayi kung may makilala ka sa amon na programa?
1: Oo.
0: Hatag nga.
2: Ambot si mo yai ko anong hatag mo kay kami ya kabalo kami ko anong mo ni hatag sa mga babae.
0: Kono na yang ano yung pangayon kag kaya ko man lang ni pidi hatag eh.
2: Ay daka common man sina sa mga sabat amo man
1: man
2: sa mga chimpo ko pung kupong pa muna man nga daan ang adlib sa mga lalaki ibahaman abi si imo Romel.
0: Ay, atagan ko sa sang kung gusto niya, atagan ko sa bata kung gusto niya.
2: Amo man na gani, Japon, nahambal ko man na sa una.
1: Hindi mo pag-iatag ang imo nga palupok nga laba ang pabilo?
0: Atag eh.
2: Atag.
1: Hatag, di,
2: hatag,
1: mo gali.
2: Hatag mo ang tanan, wala agad may ibilin.
0: Eh, kung gusto niya ubusan, eh, hatag ko man siya tanan.
2: Pati ice cream man? Pati, okay. Pati ng ice cream man, hatag mo man?
0: Isang kung ano, isang magkaon sa ice cream.
2: Has na ang ginalugay sa ice cream, hatag mo man?
0: Oo.
2: Ay?
0: Batidor.
1: Ah, grabe ba?
2: Ano tawag siya, batidor? Biskan, biskan, no, biskan, biskan mapusa itlog mo sa binatihanay, hatag mo man?
1: Pero, Romel, Romel, tiga bati ka man.
0: Siyempre, Troy, ano ka, kuhaan niya, hindi ka magbati.
1: Amugid siya.
2: Ano ka, kanggaro, wala ka gabati.
1: Ti, pwede, isulod mo lang sa Agogo rapper kay Baklon ko. Nag-ipos ka?
2: Nakapoy na ni si Romel
1: go. Ugani man.
2: Nagliga to pag plug mo sa number, wala gito may nag-text mo, aw.
0: Yeah, Roman Troy, klaro.
2: Nga wala klaro, aw.
0: Una lang na ko sa umpisa lang, wala na dayon.
2: Kay wala mo man guro gina wala, ano?
1: Oo, gina sige-sige.
2: Oo, wala mo gina sige-sige update.
0: Eh, gina-update man nga, why nag ano? Why nag-respond? Why ano?
2: Basi ka pamilit ka guro nga matawaganay ka mo dahil sa messenger para kakitanay ka mo muna guro mo style.
0: Wala man.
2: Why
0: man? Kaya layo beto eh. Layo. Nawala, nung nawala dress ako ko. Dato dress. Layo siya.
2: Din man sa negro siya?
0: Sa negro ka dress sa antiki.
2: Oo, kalapit siya sa antiki.
1: Oo man.
2: Labot na gani kami ni Dolphy da sa Rojas nagligad.
0: Ay, kamo man niya, wala mong budlay, mga mag-travel yung ano.
2: Gin, sop-sop niya lang to ang pasayan nga lalaki, wala nga dayon.
1: Ang pitik-pitik.
2: Pilang edad sa babae na pangita mo, Romel?
0: Mga bisan 42 po, 38, 39 na.
2: Klarohon ta ha, single man pwede.
0: Pwede
2: man. Ara, mabukanay gid sila, ra. Number mo, 0991? Ano number mo? 0991? Hindi ka sa ulo.
0: 9643 725.
2: Liwat. 0
0: 0991 964 3725.
2: Totoo na na bala matik sa imo. Para may lingawan ka na. Ay. Hindi ka na maburingan.
0: Nakuod man, galing kay Basisiyaman, ganyan ka seryoso.
2: Para may ilagaw-lagaw ka na to dapit sa may boulevard na dyan, tawag sa Ruhas.
0: Oh, sa boulevard. Sa bye-bye, people start.
2: Na. Nakasulod na ka mo sa pink house. La pa?
0: Okay.
2: Nakasunod na ka mo?
0: Ang dati.
2: Ang dati?
0: Tag-tutrol.
2: Nakatulog mo ko na gani.
0: Pero bugay na?
2: Nakatulog ko na. Natulog lang, kuya.
1: Wala man ko man namang.
2: Si Romel lang yung yamalan, kuya. Natulog. Natulog lang ko, Romel. Hindi mo pagmalisyaan, Romel, ha?
0: Oo. Kasi, magalan ka.
2: At isano ka tumabalik liwat?
0: Lindroy.
2: Saan ang kisuryahan ta eh? Hindi yun pa yagaliyaw?
0: Ay kung may magsugot eh.
2: Kung si Dolpo, abi maupod sa imo sa pink house.
1: Ate, makabulibard yun siya sa
2: ako. Bulibard.
0: Makabulibard sa bulibard?
2: Bulibard of broken dreams. Salamat, Migo Romel. May gabi. Eh, regards sa mga taga-Ruhas Capiz.
0: Thank you, Troy.
2: Salamat, man. Thank you, Troy. Good night. Ed. 28 minutes after 10, nagkapanin ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag ag healthy ka pananawan. Tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay sa American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: galing sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ko.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

Southern Plus Go, mabibili sa mga butika para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: We've got 14 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa giyapon sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Trointy Soy at your service.
1: Kap, si Don Filangka.
0: Phone pal, ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar. Sang Santon Vitamin C.
1: Kap, sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi gali kay, ano, kay Benjamin, guapo, kay Jap-Jap, kay John Ring, laway-laway, gidya. Tuod bala, laway-laway, gidya. John Ring, kung John Ring, kaparokurok mamati, alin kay Vincent. Ang akon friend nga embalmer. Wow. Hindi ka na joke lang. Ay, may caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Katropang Soy.
0: Hi, is this Nanay Rose?
2: Yes.
0: Oh, congratulations, you're alive.
1: What can we do for you?
2: Ano lang ho, Katropa, ma-research lang kami mag-research.
0: Garoon lang, masurya, nai, tanay?
1: Gani.
0: Sa din gani ko, sa antiki, gani na nai, Rose?
2: Sige, samtik.
0: Ha, samtik? Gainulan man dyan?
2: Oo.
0: Ti, na-try mo gin man nga gingamit ang amon radio bilang vibrator? Be?
2: Ano?
0: Batian, oh, sige ko no, be. Hello.
2: Batian
0: na? Ipahinayan mo man, tuduhib na. Hello.
3: Be?
2: Ano?
3: Pati ano, sige ko no, be. Hello.
0: Kana, may galis akong tihong sa radyo, no? Hindi, ah. Manami ang signal kang XFM Antique sa lugar ni... Nanay Rose. So, Nanay Rose, nalingaw man ikaw mamati kang XFM Antique.
2: Ano?
0: Ha? Malingaw man ikaw ang mamati sa XFM?
2: Oo, gani. Gabi-gabi. Ang pamati ko. Gaya ang takamu sa live.
0: Ay, ga-Facebook kapag galit na ni Rose?
2: Oo.
0: Oh, hindi na lang pag-iatag sa amon ng account, aha?
1: Di, nakadaog ka na?
2: Ano na
0: po? Huwag pangit ka daog?
2: Ay, pangit.
0: Ay, maan ka dyan. Hay, wala man guro ikaw kapadala sang imo entry sa aton nga santo ni XFM libu-libong pa-premyo.
2: Uay ko, hindi na tutututut pa nga magdamo nga mag-tipi pa ka.
0: Tagaan ka na lang kung ni Dolpo sang ano, sang Ilogbakal mo, sing Santon Gold Coffee. Kay masweldo na sa Lunes. Te, batunan mo man ayan ang yatag ni Dolpe. Siyempre hindi kay si Dolpe na gani ang nagapangayo at taga niya pa ka. Pero ikaw man ang mayara pensyon.
2: Ipagay ka sa katropang Troy.
0: Oo.
2: Ang mala si katropang Dolpe nga ipagay ka sa lang.
0: Ba?
1: Ba? Pakatusay mo?
0: Na may relasyon na ka mga dua. Oo. Wala, pero wala pa ka mo ni relasyon, ha? Wala pa ka mo ni relasyon?
2: Why pa? Mm-hmm.
0: Pero gusto mo na mamilasyon.
1: Mamilasyon na gina, ha?
0: Makita kayo malibre pa ito kape yung tinapay. O sige na, greet na Nanay Rose kay para makapaayaw-ayaw kagin sa imo nga mga greetings. Go!
2: Okay. Ibinig sa ako na mga amiga si Ayat Yadino. Sa ako na kasi niya sa Ikumeng. Si Ala Marcin. Si Didak Marcin. Melibit Marcin. Akay Marcin. Kahit ang akan niya, cousin niya, isa na niya sa DIR. Si Marindon, negat.
0: May request gini sa nga kanta mo?
1: Gani man.
0: Ano ayan ni request siya man, be? Matian tabi. Ano request mo kanta, Nanay Rose?
2: Ang request ko, My Pledge of Love.
0: My Pledge of Love cannot be broken. Ay, bago lang gin-erase sa amulay, Blari. Gin-erase na siya? Hey, Rose?
2: Yes.
0: Gin-erase na sa amon ng library ang My Pledge of Love cannot be broken.
1: Kung ako hindi ko man napagpata patokaron kay kontrapartido na siya.
0: Kay Bubot Mortis.
1: Oh,
0: team song nila ni Bubot Mortis kay ni Bill Masantos.
1: Eh, makon mo na. May kunkwan kay
0: ano?
1: Kun Maria Leonora Teresa.
0: Hindi kuya. Diyan na lang ako sa My Pledge of Love.
1: Bariyo, malang ka mong
0: Nanay Rose? Nakaabot? Nakaabot ka pa sa Bilman yan, kagnoran yan nga era?
1: Ma-request na sa Bilman sa My Pledge of Love.
0: So, sa diin ka na bilong sa Bilman yan o kunoran yan? Hindi, isa lang. Isa lang pili, ah. Sa diin ka na bilong. Isa lang.
2: Sino si Nora?
0: Ha? Si Vilma, si Vilma kung si Nora.
2: Si Nora.
0: Ayan po ta.
1: Si Nora, ang imo nga ano ba? Tapos, ang imo request, may pledge of love.
0: Pero ang gusto-gusto mo gid duha gid sila si Vilma si Nora.
2: Oo.
0: Pero ang paborito mo gid sino gani? Ambala, Vilma. Vilma. Vilma.
2: Si Dilma.
0: Yes.
1: Na, patya. Nungguhay ka nito tawag-tawag.
0: Bilman yan sa gali. To, di man na nairo sa Bilman yan ka o?
1: Ako napilitan ka lang.
0: Bilman yan ta?
2: Oo.
0: Oh, Bilman yan ta. Huwag na nai sinura yan.
1: Kalim, ako yung sapak.
0: Abalo kabala ni Nanay Rose nga si Dolphy isa ini sa mga presidente sang Noranyan Fans Club sa Negros. Oo, amo na gani nagbilman niyan tanga duwa bay. Oo, kay makunta partido tani si Yaya.
1: Tika mo na lang nga duwa dayo na iin.
0: Yak. Upod lang kami sa kausaya na Bilman yan kami ang mga kigidyaw.
1: Kaya ako yung manulan yan lang kuya Gapo.
0: Ang boto yung Bilman yan kami.
1: Tulog ta!
0: Kung sa presidente, bongbong ka man. Sino gani presidente mo? Sino gani presidente mo, Nanay Rose? Sino presidente mo gani?
2: Ikaw na lang.
0: Okay, okay, matulog na ta. Hey, Rose, wala ka na may nalipatan? Wala ka na may nalipatan nga, Igret?
2: Awa, ayun.
0: Ay, salamat. Kaya natapos ka na. Salamat, bye!
2: Hindi nakantapos mo.
1: Oo, patukaroon ta, ah.
0: Ma-i-play ta, My Pledge of Love. My Pledge of Love.
1: Maria Leonora Teresa lang bala.
0: Di sunurun na lang eh, My Pledge of Love kag Maria Leonora Teresa. Salamat, Nanay Rose. Good evening. Bye-bye.
2: Good evening. Bye-bye.
0: Ang dali lang, gid. Ang hawak mo, isandig mo, gid, sa ano, ha? Sa dingding. Kaya basi pagbalik, kung wala matumba, hindi na mauli. Liwat ang imo half nga body. Nanay Rose, thank you. Bye.
2: Yeah. Okay. Bye-bye.
0: Hindi ganyan malipat si Nanay Rose sa ato niya.
1: Oo, eh.
0: Plangga na kita yan, Nanay Rose. Correct. No? Tapos
1: part na ta sang iyang kabuhi
0: sa iyang sa iyang centenarian.
1: Centenarian.
0: 100 no ang centenarian. Ano to gani ang balko?
1: Centenarian.
0: Oh, 100 years old dapat, yes. No? Oh. Gusto mo man bala malabot sa 100 ng edad?
1: Ang kakapoy na naiyan.
0: 70.
1: Oh, dra-dra lang.
0: Okay ka lang sa 70? Oh. Oh. Pila ka na isubong?
1: 63.
0: Pwes, sa 64 ka lang ah. Retire ka na 64 ha.
1: Oh, ah.
0: Kay ano na bala ng arang ano kay forced retirement na ng 64.
1: Kung may pension mo lang yan.
0: 4 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lobo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kita sa mga the best ng mga sonata. Diri lang sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Para sa pananakit sang kalawasan.
1: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede ka mo katawag XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Sinuni ang caller sa piyak na linya?
2: Rene Boy po, sir.
1: Si?
2: Rene Boy.
1: Rene Boy. Taga diin si Rene Boy.
2: Dapin pala, yan ang kaduaan ko pala.
1: Amangkot pa lang kuya sa lugar bala, ambalang balaya, sabat lang ya bala. Napahay blood mo kuya haw. Lugar pa lang ginapamangkot ko Rene Boy, mula na sabton mo lugar mo man. Taga din si Rene Boy.
2: Kaduaan niya.
1: Sa din ang kaduaan?
2: Si Kadis.
1: Amo na ya, klaro. Pila na edad?
2: Klaro.
1: Hindi ano magkadlaw, kaya wala pa kaladlawan, daabnoy ka karoon na. Wala pa kaya kaladlaw. Dalilang bala, wala pa kaya kaladlawan.
2: Ay, bahala ka na. Baka dyan, kuya.
1: Taka, din ka sa kaduaan, dadapit man.
2: Asa, bala ka pala sa imo, bala?
1: Uy, kuya ka balo.
2: Uy, ka balo?
1: Wala. Hoy, diyan magkadlaw daw, hangag kakaroon na. Sa dita sa kaduaan, anong spelling sa kaduaan man? Si?
2: Si? Si?
1: Oo?
2: Ikaw na bala.
1: Dolipong mo ni nga halo ni Sawan.
0: Pila ka stick o na ubus mo?
2: Gusto ko wala ba ano lang black?
1: Mano?
0: Ano?
2: Siyempre, di ba? Ay, aso ba lang dati wala?
1: Ay, di rin natabala sa inambal mo. Anong gusto mo? Ipabati sa amon para ka-adjust man kami hangag.
2: Ay, yung gisya?
1: Dali, ano itong gusto mo? Ano itong gusto mo?
2: Ano nga ba yung tatay ako dito?
1: Ano? Tatlo nga pala magambal, hindi kami kaintindi.
2: Ano nga ba yung tatay ako dito? Siyempre, bala na, ano ko na nga ba yung shopping?
1: O sige na, ihambal na ihambal. Ano itong ihambal? Ano na itong gusto mo nga ihambal sa amon kay mamati kami?
2: Ang ihambal ka... Ano naman yung ambal ko ay kung malipay ano kasi yung kung pagka-vlog kapamati ako vlog gusto ko maaapi man mo
1: tiara naman gani ginapalipay naman ginapalipay ka naman namun ano pag nakalipay gusto mo ululon ka ni Dolpo.
2: Dolpo
0: ululon ka na dilap gusto mo.
1: Pila na edad mo, Rene Boy? Pila na edad mo?
2: 40.
1: 40 na edad mo, pero wala ka pa yung Japong buot yan, no?
2: Guwapo!
1: Huwag kuya nagambal ang guwapo. Huwag kuya nagambal ang guwapo, kuya lang. Huwag kaya ya!
2: Huwag, ganito.
1: May asawa si Rene Boy?
2: Sino ba kaya...
1: Ah, soltira. Soltira. Giubra mo pa ko, ma'am nga hangag ka, ha? Di na nautok mo nga. Puros kami di mga sir, ma'am, gidya.
2: Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
1: Sir.
0: ako na ko, gurugin, tawag mo nga, ma'am, okay pa.
1: Amo man.
2: No.
1: Sino gidman bala sino si Mambe? Sino si Mambe? Sige be.
2: Si Mambe del T.
1: Correct.
2: Yes, guys.
1: 40.
2: I love you.
1: Pamati bala na. Wala pa sa nang wala ka pa kay pangaluyag, may love you ka na. Pamati bala na, ibla.
2: Oo.
1: Ano bra mo da sa kaduaan?
2: Siyempre, arya ka kaya sa tabuan.
1: Ah, Gapangguna ka? O kung ikaw ang karabaw oh. garado? Ikaw ang garado. Ikaw ang bali. Ang ginahimo ang karabaw, hindi man?

0: Hindi, ma'am.
1: Okay. Wala ka pa kagi? No, wala ka pa kagi? Pass mo? Ah, mo gali. Ah, tingala ko man nga daw na pass mo ka na gilman. Amo na nang epekto ya, di ba?
0: Base.
2: Base, kompa, tengong tubo mo na pass mo man.
1: Hindi magkadlaw, wala ka kaladlawan. Oh, dali lang. Sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nubya o kung nakapangasawa, anong problema?
0: Sir, try nga kayo. Draw me, sir, try.
1: Pamati, bala, sa edad mo nga 40 nga, wala ka pa nakanubya o nakapangasawa, kay?
0: Kaya nga. Nakanubya.
1: Ha?
0: Nakanubya ako, sir. Preso mo lang ang bala ko, sir. Try na ka pa Manila, blaw.
1: Ah, nagpa-Manila, imunubya. Pero, bago sa magpa-Manila, pila ka mo kabulan, nagnubyahan, nay?
0: Masobra
1: ba niyar,
0: man?
1: Bo, grabe ba? Ah, parehas man guro si Imo, no? Arang ilintuon, man?
2: Masi pareho, masi Imo kahangag.
0: Sir, Troy!
1: Ah!
0: Ano? Sir!
1: Ma'am.
0: Nain, drama ko.
1: Ma'am!
0: Sir!
1: Ma'am! Sir, mo kayo karoon na. Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ano? Ma'am! Ma'am! Ma'am!
0: Nakain ko ba?
2: Ano?
0: Diba,
2: ma'am gani, ma'am.
1: Pangalipay na nga daan kay do last night na last mo.
0: Diba, sir?
1: Oo.
0: Sir, hindi ko ito bala. Kamu lang yung bagay, sir. Ikaan niya rin. Diba bala, sir,
1: ha? Ah, ikaw to gali. Pero doon nagligat mo isurya na. Mundo mayo ka pa. Doara ka pa sa mayo nga panimot. Na ano kaya man, naulugan ka sa ano? Lahing nga lubi?
0: Sir.
1: Ma'am?
0: Sir.
2: Wala ka man din nagkanto?
1: Gani? Huwag ka man nagkanto.
0: Sir.
1: Dahil lang. Lantaw kong pizza kung 16, Webes?
0: Oo.
1: Oh, sige.
0: Sir.
1: Oo.
0: Sir. Napang-spray kami ating sa ano bala, sa kampo.
1: Hindi mo naman na kinanglan, sprayhan? Duplaan mo na lang magkaladula ng sapat?
0: Hindi na yung duplaan ng sapat. Bakit na lang, gano'n na, wow, ako sa'yo radyo kay Sir Troy. Eh, mali na. Hindi ba ko nun?
1: Kuhaon mo di ah. Si Troy na ginagambal nga makuha ka di radyo nga hindi man kuno man. Sino nagambal nga hindi kuno? Kailang puso siyang radyo?
0: Wow, guwapo! Sir, sorry ako. Ano ako na yan?
1: Te, makadto ka di sa 16, hindi?
0: Makadto ko na 16 siya?
1: Oh, sige.
0: Makadto ko na
1: yan. I-preparar ko na. I-preparar ko na di mo radyo.
0: Basta sa ulo ko.
1: Ah, daw laban-laban daw, dirakit pa ka to. Wala swerte, tiklod. Wala swerte, tiklod ka pa yung dolpo second floor.
0: Sir, gusto na mo nga, sir, kahit masiyaw ako na, sir, karo,
1: Marcel. Oo, ah, kanto ka di kay yatang ni namon. Basta magambal kami gani nga may kuluaon ka di nga radyo, matupa, ginaya. Wala kami yag panginto nga. Oo, mata kami radyo. Pero kay ti, ikaw kay Tani, subo nga Domingo, nagsaka ka direte, kundi nakuha mo na Tani.
0: Gani. Sabi siya, sir, nga pang spray nga yun, yung spray.
1: Nga pang spray ka, guro, siya mo tutunlan para mahubog ka.
0: Guwapo. Hindi, ma'am, di ma'am, di ma'am.
1: Sige ah. Sa Webes, maulat kami di Simo ah.
0: Oo, sir. Siyamat.
1: Tingwain nga makaginawa ka pa sa Webes. Ha, tingwaan mo. Hindi mo ito, hindi mabugto ginawa mo sa Webes, ha?
0: Patawa tayo sa inyo. Sir!
1: Ma'am!
0: Sir!
1: Ma'am!
0: Matawa ka lang
1: si Jonas. Okay, ah. Salamat. Bye. Siguraduhan lang ganis sa Waves nga man nagaginawa ka pa. Why nagigit kami sing atagan sing radyo kung hindi ka nakaginawa sa Waves? 37 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Gafilang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: It's 11:41 in the evening. Madam, mga salamat sa mga nag-join sa programa nga Phone Pal. Kag sa tanan nga nagpinamati, kag nag-intra. Sa mga tech on duty subong nga evening, madamo nga salamat sa XFM NIR kag Panay, kag sa tanan nga station manager. Sa ngalan sang amon nga CEO, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow from 9 to 12 midnight sa Phone Pal nga programa. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amiga!
1: Muchas gracias!
0: Habos!
2: Hits XFM. Hala, ka-exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

dito sa XFM. And now with more the 50 Strong Nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Uma ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: X FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santo Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: buhay. Santo Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gib. Patsyag ko gib na relax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
0: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, namiang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so, namin, pagkat sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
11: may how, kid, dapat.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid how?
15: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagka-

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: world. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Centro. Kamsa Bonsai.
3: Depart.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Nga, XFM, gidaw.
13: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inanyang music, ah.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kun naka-X.
15: Simply
12: may how gid dapat.
15: Enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
8: XFM
0: 103.9.

0: katupa. Exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako, Suzanne's Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, gainong po siyang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibilis ang mabuti.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Pag-sister pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pag-sister pain.
3: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
3: Yahoo! Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Mga katupa, excited!

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix, sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, welcome sa itong programa din rin sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa, Lunes na naman kita, July 13, 2026. Julio 13, ito, 2026. Kamusta kayo dyan? Good morning, kagatutok na. Dari lang sa programa naton.
1: Arts Ivy.
0: Sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Kag syempre, subong oras natin alas 4.52 na. Amat-amat na bugtaw sa mga katropa naton nga may klase, kag may obra. Lunes na Lunes, may flag ceremony. So, amat-amat na ang panyagad nyo na karon, naluto na. Mga balon sa school. Ang mga pamahawon, o kung pala mahawon ninyo da subong. Kumusta na sunad na? Ang itlog dira, hot dog, beef loaf. Ano pa ginadang sunad nyo da? Ang fried chicken. Ang mga nuggets nyo da? Ang mga chop suey. Karendiriya. Nilaga. I'm so sorry. Anyways, mga katropa, live na live kita subong sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Oh, live na live na kita. Kitaon ako. Good morning! Sa liwat live na kita ha sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre mabatian naman kita sa inyong mga tagseka radio. Batio na kita sa 96.7 and 103.9. Mga katrapa sa liwat sa 96.7 and 103.9. Tutok na sa inyong mga tagseka radio.

0: And syempre mga katropa, subumbang na daw sang Lunes, July 13, 2026 mga katropa, as of 2 a.m. today, July 13. Nasuno sa DOST Pag-asa mga katropa, mayara naman sang low pressure area o kun LPA. Kagina monitor sa karon sa guwaya sang Philippine Area of Responsibility, kag mayara sang medium chance nga mangin isa naman ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Kagbase man sa DOST Thunderstorm Advisory mga katropa diri sa Negros Occidental, ginaexpectar nga makabatsyag no sang thunderstorm diri sa bayan sang Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Pulo Pandan kag Bago City. So far subong diri naman niya sa Bacolod City. Kitaon ng stars. Hindi ka kitaon ng stars ganiti ano ino ti maaliwala sang kalangitan. As of now, but dalalang niya pa yung akalo and everything that can protect you under the sun or under the rain. Baraya nga protektado ikaw. And of course, good morning na sa mga katropa nato nga nagatutok na sa itong programa. Subong mga katropa sa ilayani nung Renz Fria Ambong. Good morning. Balya, good morning. Musta? Shout out ko na sa family niya. Ano? Good morning sa Fria Ambong family from Nohataw, Direwa. Good morning. And good morning man sa ilayani Kim Harisco Rodriguez. Mayong aga. Balya, grabe nagid ko ng ulan subong no, mal ni Kim Harris ko direk. Kada pang wedal, grabe nagid ng ulan subong no. Happy Monday ko na sa tanan. Happy Monday! Grabe nagid to ng ulan kay dasig magdako ang tubig no. Dasig paha. Grabe ng bubo ay. Sa kay Lynn Antonio Talde, good morning! Mayong aga sa mga membro na sa class nato na pagkod katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo! And sa ilaman ni Shirley Arevalo, Ma'am Shirley Arevalo, dra sa may Kabangkalan City, good morning. Sa mga member galing sa class nato na, dra sa may Himamayalan Chapter, good morning. Kabangkalan, Sagay, and sa Bilogyang probinsya sa Negros Occidental, good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Maayong aga. Kay Tatay, good morning. Manawa kay Rosoy. Ano, kay Tatay Tisoy. Nga nag-tutok man sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Tara sa may Barangay Binabuhana sa Bago City. Good morning. Sa kay Jo Kidta Alonsabi, good morning man. Mayong aga mga katropa, kag mayo lang pagpamati. Sa kay Mary Jane Tizon Rabulan, mayong aga man. Ang balya, good morning ng win. Pa-shoutout ko na sa family T-Zone and Costoy. Salamat. Salamat man sa rewa. Shoutout nila sa family T-Zone and Costoy family. Good morning! Yun, kagtiba katropa. Subong yang nga Lunes, are you ready para sa bago na naman yung adlaw, bago na naman nga pag ano nato no, sang kabuhi. Pakigbato, pakigbaka-baka. Napagidang inyo nga paking. Iba nang balilaga kamang, iba nagadalagan. Importante your keep going on. Tama. Wala sa matinugin. Tama. Diba?
1: Sir, yes, sir.
0: Oras na ito, alas 4.58 na mga katropa. Kagpadayon lang sa pagtutukas sa ito niya nga. Official Facebook Live sa Corona. Comment lang kamo tira sa inyong mga pa-shoutout kasi pagbalik na ito, natin na basahon ang inyong mga pa-shoutout sa kay John Timpla. Good morning! Mayog aga. Sa kay Dominica Acomodar. Mayog aga man. Yeah, pa-shoutout mo na rin ni Ma'am Lina Antonio Talde, si Ma'am Rina Destro, good morning. Sa kay John Mark Varona, good morning man. And of course, sa tanong yung mga listeners nato, mga katropa, ang atong galing official Facebook page, please like, follow, and share, no, para mas madamo pagidang atong yung mga katropa pips nga nag-upod sa ato, no, kung maging updated ka mo sa balita, kag sa atong yung mga entertainment. Like and follow and share ang aton yung official Facebook page. At the same time, share nyo man ang aton yung live sa atong programa sa buong aga para dapat makalantaw kag makakita sa aton yung mga programa. Kag damo mapalambutan sa inyong pag-greetings and pass shout-out. As a good morning sa liwat and here naman na sa kay nanay Rowena Balinayo. Good morning! Mayong aga. Sa tanan yung mga nagatutok sa itong subong, sa ilang mga tagsa-tagsa ka radio, kung sa ilang mga tagsa ka cellphone, sa ilang mga tagsa ka panimalay, nga naga-ready for today, Monday. Once again, good morning! And sa subong yaman niya, syempre, dapat upunan tagid sa musika. Kung sa mga music, ayun yung mga aga, kung ganado kita. Ganado sa pagkaon, ganado sa eskwela, ganado sa obra. Aus! Hindi, ganado kita nga i-start ang atong gandaw subo kasi syempre kung nagagihok ka, mabalas ka, kung nagabalas ka, healthy ka, kung healthy ka, happy ka. Di ba? So mga katrapareo, kay happy ka, ari ang boom, karak-karaka, my vice ganda.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Mga katupa, exciting!
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Good morning sa liwat mga tropakag. Siyempre, subong, nagpamati ka mo sa gihapon. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas! Ikaw po niya si katropang Wendell Balinario. And sa mga katropa peeps natin, good morning! Good morning! Charot lang. Sa ilan ni Sir Alberto Normay Lorena, good morning! Galantaw na siya kung nakagawa Matis Bong from Talisay City Zone 50, Negros Occidental. Thank you so much, Sir Alberto. Kagambalia, enjoy ko, no? And God bless. Enjoy life. Keep safe. Balia din yan. Thank you so much, Sir Alberto, no? Enjoy your day, man, and God bless. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning! Bugtaw na siya! Doon na siya or naka-open na siya sa iyang Facebook. Good morning, Sir RV Chris Casiris. Kay Arnais Irida, good morning. Kay Jean May de la Cruz, good morning. Kay Jolie Antonio Sr., good morning man. Kay Nong Romel Nasita, good morning. Kay Hermes Arnel B. Espanyo, mayong aga man. Kay Rando Verdad de los Santos, good morning, good morning. Kay Sir Randy Medalia, good morning man. Grabe ba? Dumudulaan ka sa ginawa. Good morning! Ako natin karoon pala kung tayo, diba, sa mga Christmas party or sa mga birthday party, mga palawig-lawig. Happy birthday! Ito naman niya. Good morning! Ay, pwede. Tapos gali, wala na konti yung gali for express balita. Siya, charot lang, nakasarot. Pwede man ka mo, no? Pukawon, ta ka mo. Tapos maga, good morning. Mga katropa sa Liwata, live na live kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung authority, at syempre, live naman kita. Nga mabati, Andra, sa inyong mga radyo, no? On air! Sa 96.7 and 103.9. XFM Bacolod. Good morning dira sa inyo. And oras natin 5:14 na. Rin naman padulungan natin na ang ato niyang pampagood vibe. This morning, a video from TikTok for our TikTok and video today. Kaya syempre mga katropa, uso na diba? Kaya ito may klase na mo mga trend. Yaga sugod ganiya sa eskwelahan. Do you agree? Ha? Huh? Kaya ko yung gapati, gid ko ya. Gapati makamu.
1: Takto ka gid.
0: Do you agree?
1: Sir, yes sir. Wow,
0: pwede! Anyways, mga katropa, nag-start yun sa school. Why? Because mga katropa, ang school is a institution where there are a lot of students. Damo ang estudyante nga, ang trend masugod sa inyong balay kay lima man lang kamuda, apat lamang kamuda. Diba? Or, masugod ang trend sa, ano, sa social media, sa TV, or sa influencers, di ba, right? Pero, kung magsugod ganin na sa sikat ng influencer, kung may ginalook up sila da nga artist or whatever, nga tos nagsikat, tas sundo nila, di inagauna, kundi sa eskwelahan. Yeah. Kasi, syempre mga kabataan, mahilig magsunod. Kung ikaw tigulang ka na, hindi ako na magsunod-sunod na asa may pabangs. Bangs ay kitigulang, matigul, it na ba? Pero kung bata kaya, alam, mapabangs ko bala, hindi pa magsugot na. May di ka magpabangs ka, hindi ka na kaya, doon ka, hindi ka na may bangs ka. Mas yeah, pag patalik, doon mo lang mother mo, or skulahan ka mismo may mo bangs. Ano ka, ako? Diba? Sa mga katropa, uso, no? Before nag-uso ang mga headband, nga bunny-bunny, ang nisak na nga, midjas mas tagid sa hututuhod, ano, patatuhod gid, wala pa utuhod pa ganyan. Ang mga choker-choker na before nga, para sa mga girls, no, ba, bilog nga girls may choker, blah. Uso pa gid ang ano sa una, ang mga wing liners, mga girls, no, uso sa school. Tapos, pati sa mga bags, mayroon gina certain brand before. Ang Hawk na bala, no? Na nilapagid nga bago sa uso mo na kati trend para sa mga kabataan, di ba? May amo ka na meaning, ano ko, astig. Subong, sa una gali, uso ang mga, ano, mga bracelets. At ito balang mga dulas tiko na balang gagmay nga gina-aura-aura. Loom bands. Na, uso-uso gina. Panami-nami ubra, panami-nami color, tanda na lang, di ba? Pero subong uso mga keychain-keychain like labubu. Mga labubu, ano naman makabit-kabit sa mga etc. Yung mga bling-bling or whatever. Mga anek-anek, that's the term for now. Mga anek-anek sa bag. Kung ikaw, student daan, parang nami na mo, nami yung ala. Sa muna nami yung lumban. So ako, mabala mabakal ko nami mga color. Kung ubra ko nami man. Di subong, ay, nami yung ala, bubu. Mabakal man ko sa color gold. Or, dako ang akon. Di ko na nami kung ikaw, hindi ka magpa-purdy. Ari subong ay, kaya ang ato niya nga very awaga, tropa. Ang iyayang nga keychain, hindi magpa-purdy. Hindi may mga keychain ng everyone. Ara, kay do staff, toy naman iyang iyayang aging butang sa iyang bag. Mga katropa live, subong sa tanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik na! Te, labubo lang imo, yaya Winnie the Pooh. POV, ayaw mong malamangan. Yon, te. Kung kamo may labubu siya, may Winnie the Pooh. Kung na ako naging staff to, hindi niiyaya. Kahit yung mga katropa, uso, hindi pa ng labubu. I don't know man, I don't get it. Kung nga man nga, ining labubu ni, ano siya, no, ng, tamaan siya ka, ano, ka-hype, ano, sa social media, sa mga kabataan. Pero mga katropa, hindi gani cute-cute, gani yung tsura, yaa. Kahit ka monster type, gani. Siya kayang yung balabat, so, may mga unto-unto, siya nga gagwa-gwa. Pero for iban, cute. Pero sa akin nga, wala na dukan sa mga monster-monster nga tsura, cute man siya. Pero iban, do wala na namiangin bala sa tsura, yaa. Kaya hindi siya typical, yung nga teddy bear, nga cute-cute bala. Pero ang labubo isa ka viral collectible o convenial mga katropa or mga plush, mga plushy toys nga gina-feature mga katropa ang tsura sine as a pointed ears, ang iyang dunggan mga katropa, pagatindi, may dako nga mata. Kahaga meron sang Michivus Tutti Green. Nabalandugang, nga bangirit kang ginakduga gluwa ng dangi mong ngipon kag iyang unto ni o do triangle ginabla o tapos labalaba gini iyang ngirit. Ang nasambit mga katropa nga labubo created by a Hong Kong artist ngalan niya si Kasing Long sa 2015 nga ginatawag niya creepy cute character nga part sa fictional universe called The Monsters and produce mga katropa no sang toy giant pop art kin produced ini isang toy giant pop art. 2015 inagsikat galing no sa The Monster sa mga katropa nga ti natawag siya na creepy cute kit hindi siya The Monster siya gani pero daw sinim do cute gid man siya no biskan The Monster so kaya for me yes so mga katropa nagtrending ini kay mayara ni sa mga blind boxes nga ginabakal especially mga katropa mga K-pop idol nga sikat na sikat sa ilong kalibutan for example ang Blackpink mga katropa nga si Lisa nag-try man ini siya kag ginablang mga live mga videos so dira tikunde nag-trending may mga mystery mga blind box ni mga katropa wala ka blaka bala kung unod it's either nga nami ang makuha ni mo or ang normal lang nga meron mag isa nga gold ang ilang makuha ang color tiyan mo na pinaka nami so mabakal ka na tapos i-open wala kung mag hindi ka kapili kung ano yung mabakal lang i-open mo tapos surprise kung ano dangi mo yung makuha tiyan doon naging hype dyan sa ano sa social media nga pagbukas nami color pink may mag isa may god disappointed mo ay hindi yan hindi ko na doon di worth it siya bayan kaya gusto yata ni amo to amo na so, mga katropa, gauso ini siya. As a person, ako nung ako hindi man gid ko kwartahan para magbakalin siya ng labubo ni. Pero, awa, we need the poo, ah. Anyway, sana,

yang keychain ako sa muna sundan. Pero pagi ko na sa muna, keychain nga, no, nga husay. Iba na talagang panahon ngayon. Iba na talaga kayo. Labubuyong sa inyo. Sa akin noon, suklay. Pinapagigaw ka weird ko nga na, ano, hindi siya weird. Pinaka namin. Nga na, keychain ko before kay ball pen. Gamay-gamay. Pinapindot, diba? Ma-use mo siya. Oras natin mga katropa, alas 5.22 na. And of course, hello sa liwat sa mga katropa natin nga nagatutok sa aton programa Dreya sa Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Mary Florence Di Canel, good morning, mayong aga. Sa ilaman ni na Irene Drama Laganya, good morning, Mad. Sa kay Ma'am Mary Shell Dison Esquilia, good morning, Ma'am. Kay Shella Joy Mariano, good morning. Mayong aga, classmate. Dariyo ka sa kay Sir Jillween, good morning, man. Nakadaan na siya ko no-share, ah. Kag, pwede ko na makapangay o radyo sa XFM. Uy, Sir, mat-amat kita, no? Kay manugabot siguro radyo, ta mag-abot, ah. Makakantuloy kami dira sa inyo, ah. Makaduhol sa aton niyang radyo. Kag mga katrapariw, ah, before kita yung mag lakat, no? Kung before kita dira magbalik tulog. Iba na muna, diba? Mabugta, tapos mabalik tulog. Diba? Oras natin, Dreo, alas 5.23 na before kita nga mag laday o kung before kita nga mag kapi-kapi. Dira, samtang nagang hulat. Kita sa atong mga ininit this morning, no? Kaya yung inyong mga ininit, dira, i-ano nyo na, ah? I-sunaad. No, Dreo, ah, mag-exercise muna tayo. Mag-exercise tayo by Vong Navarro. Exercise time.

0: yung mga radyo. Init na ang mga tubig. Samtang na nag... Okay, tumalon, talon. No, sa inyo mga exercise na this morning. Init ang inyo nga tubig mga katropa. Kay mga pirata! Sa nga ito niya kape nga the best. Sa nga ito kape nga pinasay mga katropa. Una na lang pinakabago. Nga ito niya nga Santong Gold Coffee Mix. Ang ato niya Santong Gold Coffee Mix sa mga katropa. May era sa mangosteen, malunggay, chia seeds, turmeric, coffee beans, kagiban pa. Of course, may era pag-insig glutathione and collagen. Mga katropa, namit gid ang sabor healthy sa imo lawas. Skincare mo pa, makapagwapo. Kag makapagwapa, tamad sa glutathione and collagen. Ang kape nga pinaka... Iba, no? Pinasahi mga katropa. Ari na nga to niya, bago nga Santong Gold Coffee Mix. And syempre mga katropa, sa mahilig naman sa kapeng-kape ang lasa at kapeng-kape ang aroma, meron naman kita siyang Premium D3 Coffee Mix. Ang atong niya Premium D3 Coffee Mix ang paragid sa tanan mga katropa, no? Especially namin kita din sa mga mahilig magkape nga, meron siyang diabetes kung mataas ang sugar. Ang Premium D3 Coffee Mix ang paragid sa imo. Bangod din meron siyang mangosteen, vitamin D3 coffee beans, and stevia bilang pampatamis. Hindi mo na putangan pa sa kalamay, hindi mo na need pa nga patamis. Isun pa mga katropa gamit ang sugar. Mga tindi mo stevia na. Healthy-healthy nga pampatamis. Ini nga ito nga Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kabataan naman dira ako sa mga katropa nga hindi mahilig sa kape o kung allergy sa caffeine, nagasakit yung suksulok ko sa ano na, sa caffeine mga katropa. Gusto niya mag-inom sa pampainit sa inyo chan kung aga nga healthy gid kag magkapabusog sa inyo. Mga katropa rin naman ang ating Santong Plus Coffee Mix. Ang ating Santong Plus Coffee Mix naman mga katropa mayara sa mangosteen, soya beans, malunggay, kag Santong. Kunsanin mga katropa nga paragid sa bilog na pamilya, mabusog ka na, healthy pa. Ang ato nga Santong Plus Coffee Mix. Kag syempre mga katropa, oras na ito na alas 5:30 na. Oy, himos na da. And of course, sa mga tutok sa ato, na nagabiyahe ka man dira, o kung nagastay sa inyong abalay, o kung nagapakal ka na kaon. Mayong agagay, dariwa sa mga nag-comment niyo. At amyawon ta dari sila yan ni Jenely Lanario Gazon. Good morning. Amalia, good morning mga katropa. Kag sa ila ni nanay ko niya. Nanay niya Lynn Talde. Ako Lynn Antonio Talde. Kag kay Rina Diastro. Good morning. Noong members sila sa ating class. Agad katropa ang listeners and solid supporters. Kay Bonbon Acosta, good morning man. Mayong aga. Kay Jelwina, good morning man. Sa ila ni Sir Arvi Chris Casiris. Sa ila yan ni Ma'am. Jenny, I know, basa ko na siya. Sa ilan ni Sir Dominic Acomodar, kay John Timpla, good morning. Sa ilan ni Luisa Ayuno, mayong aga. Sa ilan ni Rofa Villalba, good morning man. Sa ilan ni Kim Aldrin Duhaman Absalon, mayong aga. No, kag sa tanan yung mga nagatutok sa aton, kay Boss Jing, mayong aga man. Gatutok kay Anong Bong si Bongga, good morning. And of course, sa tanan-tanan yung mga nagtutok sa aton sa ilang mga tag sa radio, dira sa ilang mga tag sa Kapanimalay, sa ilan ni Nang Mary Ann Ledesma dyan, good morning. Sila ni Nung Jojo, mayong aga, biyahe na. And sa tanan yung mga katropa natin, kita di, say the good morning, man. So mga katropa, sa liwata, lunes. Aga pa kita mag-spread some good vibes and energy mga katropa. Para nga si mag-mirrors ato na kung madala na ito na bilog nga adlaw. At the same time, ato man natadaan kati mayayara naman sa pasulod nga low pressure mga katropa. No? Sa sulod sa, ako pasulod sa Philippine Era of Responsibility. So mahanda naman kita sa liwat kati may medium chance hindi nga mangin isa ka tropical depression. So at tutok lang din sa aton sa XFM Bacolod para sa mga updated mga balita kag entertainment. No, padayon sa pagpamating, yun ang paglisop ang mga tagsika radio kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita na naman kita kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So thank you so much sa liwan. And kaupon ninyo sa mga aga. Ang pampuka kon aga mga katropa. Kaupon ninyo si katropang Wendell Balinario. Kag-tindri lang sa programa nato na Exciting Pilipinas. Saliwat, happy Monday! God bless everyone and good morning! XFM
1: Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: talaga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man natablog ako na apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ako na apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Hala! Ka-exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amunit pagpanghangkat sa ato sa ninyong ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ninyo kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sa ninyo kayong lawas, ang ato sa ninyo lawas sang masustansya sa ninyo mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sa ninyo kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sa ninyo consultant dari sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ninyo text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kagang ato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Jose Hill. Kag amo man kina-welcome na to ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Jose Hill para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, tasubong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Jose, ano may hambala nun kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. No, sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahagan-hagan ang mga simptomas ang inyo sini ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko.

0: Hormone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling motubla nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kagsasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Josil sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Josil ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, silingya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga ang nagataas ng aton sa ni blood sugar. Actually, ang pagtaas ng aton sa ni blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ine Sir Josil, kon na iniron mong imo sining kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayong posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaasin mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na gina-inom.
3: Gusto

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa nga ton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya okay sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga ton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause sini ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kun way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende sa Josil, sang una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan waay ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ton, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sa kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nindok, Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigil gihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw niya kadawras.
1: Ang problem abi sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala noblion ni Dok Leo.
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oo.
1: Oh. Manggad na lang. Pero kung wahi man lang si Manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero pinakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda natun nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. Mm. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sini, Doc Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon ni mo nga ang gitatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pang ginawi, gid, Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible. Hindi mga matambok kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kaga ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kaga iban pa, nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gina ton sa radyo sila, kundi man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks, dira, kag dapat sa radyo sila, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sini nga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sini nga lawasag dyan, hindi nga magpabusog, gid nga ang termino sa ibang blaster Josel, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sa nadira, hindi na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton mabago aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sini nga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sini nga lawas, insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josel, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kay mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya, Sir Josel, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginagawa batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad, nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamalani ko na type, ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josel, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sini nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josel. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josel sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josel, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa charantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josel, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kun mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan ro? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josel, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Santone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, yan ang recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Santone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josel, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sa nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sa nga lawas?
3: Yes, Sir Josel. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yun itong mga taong deficient ang vitamin D sa ilang silingan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka-importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod dong kay isa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kay daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin naton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin na pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sinikalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sininga discussion party sa vitamin C, kung balis ka ron ta ini, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: gislo.
2: Gislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kagsa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo ini.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
4: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-aistoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
3: Pero kung conscious kagid sa imo na blood sugar, pwede kagyapon ka pangapi?
4: Yes.
3: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
4: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic din ang gusto magpangapi.
3: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop, kag sa Shopee, actually, pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store, sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amod ang ngalan niya is Yes to Health store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara si Dr. Empinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da libre ha, why inibayad. So kanto ka buda ra from 9 o'clock in the morning bukas ang clinic.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
5: Exciting!
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
0: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala, iintagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmas kog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: XFM 103.9.
17: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Ang ganda na saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
21: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
22: Bakit naman?
21: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
20: Naku! Nakakatakot naman yun!
22: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
21: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
23: Isang paalala mula sa NGC.
24: Mga katropa! X

Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa ginti ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Magandang news. Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East Biente na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa ningkaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na tiri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw, kita sa buong mga katropa sang Lunes. Hulyo 13, tuwig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadalong naman sa inyong mga katropang makaundaan sang mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natin, nga nagatutok na ang XFM Bacolod. Pabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa ng 87.5 sa sur nga bayan sa probinsya, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency ng 106.1, kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman sa radio frequency ng 101.7.
2: Mga katropa, kita mo ang malantang sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mo na may aras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat nga mahimo na ninyo ma-download nga libre dra sa inyong nga mga Android phones. Ang ato nga official streaming app ang XFM Radio Network, mga katropa, pangitaan niyo lang dra sa Google Play Store app. Ma-download nga libre. Kag inyo dra ma-access mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.

0: ay isa doon ang mga persona sa siyudad sa Victoria sa mainit nga investigasyon ginaman doon sa Provincial Director sang Nokpo.
1: Pagkaon kag relief goods, gindulong sa probinsya sa mga apektado sang bagyo kaghabagat.
0: Pagpangatag bugas para sa mga senior citizens sa siyudad sa Bacolod, nasugura na. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
2: Express Balita, national news.
0: House prosecution nagtutok sa ebidensya sang impeachment trial ni VP Sara.
1: NHCP considerar ang pagtukod sang monumento sa West Philippine Sea.
0: Kag para sa ating mga headlines sa Balita Center National.
2: Express Balita, international news.
0: 1.7 million kapumuluyo sa China gin-evacuate bangod sa bagyong Bavi.
1: Samtang until further notice ang pagsira sang Hormuz Strait suno sa mga Iranian guards.
0: Kaya para sa ating balita sa sports, Czech tennis star nakuha ang kampiyonato sa Wimbledon women's single.
1: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, isa ka 54 years old nga artista, nga babae mga katropa, ang do hindi mapatihan nga siya ang gulang na.
0: Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King, masakay ka mo bala sa scariest mga katropa nga rides sa China. Alas 6:24, na inyo nabatihan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ini ginadulon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Alas 6:24 na, kagatong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Pila ka mga gulong ginalantaw sa kapulisan angot sa pagtiro patay sa duwang mga persona sa Sitio Gawahon 5, Barangay 11, Siyudad San Victoria sa Agasan Tinalikda nga Bernes, Julio Jess. Ang mga biktima, aging kilala kanday Jerome Sibalios, caretaker sa Duta, residente sa siyudad sa Bacolod, kag Alex Cunanan, 59 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa Rigs Investigasyon sa Victoria City PNP, sa pagpanguna sa ilang ahepe nga si Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santaana, posible nga may kagtanan sa pagdumot, konflikto sa Duta, kag insurensya, kag sa karon, nagapatay pang pagtipon sa nagkakaigo ng mga impormasyon sa natabo nga krimen. At is matabo ang krimen, may arasang kapin pito ka mga persona ang ginaligar aras sa likod. Kag unang agitiro patay si Sibalios, kag may pila ka kilometro sa kalayon sa unang krimen. Ini ang ginsundan sa ikaduwa ka nga kaso kag ginpatay naman si Kunanan. Nagapatayan ang investigasyon sa kapulisan angot sa pagkilala sa mga sospek, samtang nagapatayan ang pagpakigangot sa kapulisan sa pamilya sa mga biktima para sa dugang mga detalye sa natabo nga insidente.
1: Nagbando ang Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa maid-id nga investigasyon kag pagtumod sa husto nga motibo sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa Barangay 11, Siyudad sang Victoria, sang Julio Jess. Sunod sa kay Police Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sa Nokpo, nagmando si Police Colonel Dennis Quinceslao sang Joint Operation Information nga makipag-angot sa pila ka mga law enforcement unit para makatipon sa nagkaigong ebidensya kag impormasyon sa krimen. Dugang panikatalogo sandeg sa pahayag sa provincial director nagakinahanglan nga maimbestigahan ang tanan yung mga anggulo para sa pagbasaka sang kaso batok sa mga suspek nga sa karon wala pa natumod ang pagkilala. Kung madumduman una nga gintiro patay sa mga suspek si Jerome Sibalios, caretaker sang Duta sa lugar kag residente sa siyudad sa Bacolod, kag pagkalipas ang pila ka oras kag pila ka kilometro sa distansya, ikaduha nga insidente ang nagluntad kag kilala ang biktima nga si Alex Cunanan nga residente man sa lugar.
0: Nagapatay na investigasyon sa San Carlos City PNP angot sa natabo nga ginaligar bomb threat sa pila ka mga establishmento matapos gimpost sa social media sang isa ka account nga may pangalan Jim San sang July 11. Sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, na post sa public group sa Facebook nga 6127 Marketplace, San Carlos City, ang online threat nga may kaundan nga magatanom sang bomba sa mga bulutuan kag iban pa ka mga lugar, lagay pang pila ka mga business process outsourcing akong BPO nga nagapatigayan sa job fair. Gipatigayan sa Philippine Coast Guard San Carlos K9 unit, kaupod ang San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office akong CDRRMO ang inspections kag bomb o kon bomb detection sa sulod sa San Carlos Auditorium.

0: Vast Outsource Solutions lun sa iksa barangay 4 kag Empire 1 BPO sa barangay 2 sa syudad. Nagpaandam man si Police Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region, ukon pro NIR nga isa ka seryoso sa paglapas ng layi kag mahimo nga manabat kag mapasakaan ng kaso sang kaso ang aras sa likod sang nasambit nga pagpamahog. Sa karon nagpakigangot na sa kapulisan ang kapulisan sa regional anti-cybercrime unit sang pro NIR para sa pagkuha sa dugang detalye sa social media account sang nagpost nga nagtugas ang pagkahangawa sa lugar.
1: Patay ang isa kalalaki matapos magkuryente sa Sitsok Kanangkaan, Barangay General Luna, Banuan sang Tuboso, hapon sang Hulyo 11. Ang biktima gin kilala sa kay alias Bitoy, 20 anyos, empleyado sang isa ka construction company, kag residente sang Barangay Benevesta, syudad sang Himamaylan. Sandig sa investigasyon sang Tuboso PNP, kuhaon ko tan isang biktima ang iyang cylinder molding apang ginaligar aksidente nga natandugan sini ang live wire nga nagresulta sa iya pagkakuryente. Giningagaw pa dala sa ospital ang biktima apang iniagin deklarar nga dead on arrival sang doktor kag nagagawa sa investigasyon nga aksidente ang natabo.

0: Nagdangat sa kapin 1 million pesos ang halit nga gintugas ng kalayo matapos masundog ang isa ka infrastruktura sa sulod sa Antonio L. Jaime Elementary School, Barangay Mansiningan, Siyudad sa Bacolod, agas ang Hulyo 12. Sa recent impormasyon ng pagwas ng Bureau of Fire Protection Bacolod City, gingamit bilang bodega sa mga libro kag mga props ang nasabit nga kwarto sa sulod sa bulutuan. Wala man sa may napilasan sa natabo sa sunog kag partially damaged sanding sa investigasyon sa BFP Bacolod City. Apang nagresulta sa 960,000 pesos sa gabalor ang sangkalitan nga gintugas ng sunog. Sa karon, nagapatayin pang investigasyon sa otoridad ang sa kintunaan sa kalayo sa sulod sang bulutuan.
1: Nagdulong sa food packs, hygiene kits, kag iban pang mga non-food relief goods ang provincial government sa Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson sa mga lokal nga panguluhan sa Pontevedra kag Moises Padilla sa Sabado sa Hulyo 11. Sunod sa Kapitolyo, mga relief goods ang ipanagtag, kung ginpanagtag sa mga pamilya nga temporaryo nag-istar sa evacuation center bangod sa mabaskog a pag-ulan nga gindala sa habagat kag bagyong Indaya. Samtang gidulong man sa Banwa sa La Castellana ang mga water tanker nga may filter system agud masiguro nga ang supply sang tubig malimpyo sa mga apektado nga residente. Nagpasalamat naman si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa mga personnel sang General Services Office kon GSO, sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO, kag Provincial Engineers Office, kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bangod sa ila pagserbisyo kag dedikasyon sa pagbulig sa nasambitiang mga apektado sang kalamidad.
0: Ginadasun ni Bacolod City Loan District Representative kag Deputy Speaker Albie Benitez ang pagdala sang electric vehicle one-stop shop sa Bacolod City agud mas mapakilala sa publiko ang pinakabagong mga teknolohiya sa electric vehicles. So na kay Benitez, pinagi sa bulis ng Department of Trade and Industry kon DTI, Small Business Corporation, mga bangko kag iban pang mga financing partners luig nilang mapapos ang pagbalhin sa mga pumuluyo sa paggamit sang EV paagi sa mas masarangan nga financing. Ipaigman niya nga ang paggamit sa electric vehicles makabulig sa pagbulos kag pagsalig sa gasolina sa epekto sa pagsaka kag pagnubo sa presyo sa fuel sa mga nagabiyahe kag commuters. Ginadusoman sa kongresista ang bugos ng implementasyon sa Electric Vehicle Industry Development Act sa taong public transport sector ang unang target nga malakip sa transition sa paggamit sa electric vehicles sa syudad sang Bacolod.
1: Nasiguro na sang all UGS ang pagparagtag sang bugas para sa mga senior citizens sa nagkalain-lain nga barangay sa kabugusan may sang 8,942 sa Bacolod ang nakabenepisyo sini sa ikatatlo kadlaw nga pagpanagtag sa mga senior citizens sa nasambit nga programa. Ang programa ginhiwat ang pagpanagtag sa bag-ulang gidlamang nga ginbuksan nga senior citizen chapter sa tagsa ka barangay agud nga mapadasig kag mapahapos sa pag tagsambulig sa mga luyaga nga benepisyaryo. Nagpadulungan sa pilang kabarangay ang staff sang syudad agod nga ipalabot mismo sa mga senior citizen ang ilatag pulo ka kilo nga mga bugas. Padayon naman ang implementasyon sa programa sa iban pang mga barangay agod masiguro nga magkabaton sang mga bugas sa ang tanan nga kwalipikado nga senior citizen sa syudad nga nagaedad sang 65 pataas nga wala sang kinabaton nga pension gikan sa gobyerno. Madumduman nga kapin sa 90 milyon pesos ang budget sa national government nga bigay bigas sa masa para sa ining programa ni Pangulong Ferdinand Marcos.
0: Alas 6:33 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kagining inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato naman padulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Gipasalig naman sang House Prosecution nga magapabilin ining nakatutok sa pagpresentar sang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa piyak sang ginaligar pagtingwa nga ipahilayo ang atensyon sa publiko sa iban pang mga bagay. Suno kay attorney sa kay Anay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Anay spokesperson o spokesperson kag advisor sa prosecution panel, hindi magkumpit ang ilabahin sa nakilalaing narratives. Kag sa baylo i-consolidate ang mga ebidensya nga gipresentar ni Senate Impeachment sa Senate Impeachment Court. Importante suno kay Barbers nga makita sa mga senador o senator judges kag sang publiko ang importansya sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution. Una nga semana sang pagbista sang ang prosecution nagpresentar sa mga ebidensya nga may kangtanan sa Article 4 sa mga artikulo sang impeachment. Lakip diri ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga nagapamatuod sa mga video nga ginagamit bilang kabahin sa mga ligasyon batok sa BC Presidente.
1: Ginpabutsyag ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Bibinites ang yagi na duso ng Super City nga inisyatibo nagatuyo sa mapadasig kag mapalapad nga paghatag sa serbisyo sang gobyerno sa mga Bacolodnon. Ang paghatag sa serbisyo sang gobyerno sa Bacolodnon paagi sa paggamit sang makabag-o nga teknolohiya kag inobasyon sa State of the District address sang nasabitiyang representative gin siling ni Benitez nga isa sa prioridad sang programa amo ang paghatag sa digital identity sa kada Bacolodnon agud mas mangin madali ang pag-access sa nagkalain-lain nga serbisyo sa gobyerno kag iban pa nga financial services. Sunod pa sa kongresista nga ang digital identity magahatag sa mas madamo nga kahigayunan sa mga residente lakip na ang epesyente nga transaksyon sang hapos kag angkon kung pag-angkon sa benepisyo nga ginahatag sa gobyerno. Gindugang pa sang representative nga ang panguna nga handom sang Super City amo ang mapauswag ang kalidad sang Bacolodnon pinaagi sa epesyente kag madasig kag accessible nga serbisyo publiko.
0: Ginanunsyo sang National Historical Commission of the Philippines nga mahimo sinikonsidera ang pagtukod sa monumento o historical marker sa West Philippine Sea. Sunod sa payag ni Historic Sites Development Officer agbayan niya iaging pakigbayin nga wala ini ginadula ang ininga size ang plano samtang ginasaulog ng katalagan sang pungso sa arbitral tribunal subong adlaw Hulyo okon kahapon Hulyo 12 ang pungsod na magasaulog sa iya kadalagan sang ang Pilipinas ginatagan sa Arbitral Awards ng 2016 sang United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea o CONUN clause na nagkilala sa mga kinamataron sa pungsod sa West Philippine Sea. Apang ginako ni Eufemio Agbayani III nga napulo katuig pa ang kalayoon agud makapatindog sa monumento apang kung maghingyo mga yara sa Kalayaan Island Group inconsiderar nila ini.
1: Ginkakibot ni Attorney Amando Vergel Liguta ng pag-red tag sa iya. Nagubaabi sa mga online kung nagwa sa online post ang mga katapo siya sa National Union of People's Lawyer o NUPL. Apang gitpahayag ni Ligutan nga wala sang basihan kag wala sang pulos ang nasambit ng mga alegasyon. Nahibaluan man nga si Ligutan ang isa kapribadong abogado nga nagarepresentar sa prosecution panel sang kamara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagapating abogado nga nagwang nasambit ng mga issue bangod sa iya trabaho sa impeachment trial. Nakibot ini sa nahibaluan ang nasambit ng alegasyon bangod maski isa, hindi siya naging miyembro sang NUPL. Una diri, ginpalapta sa social media sang anay opisyal sa gobyerno nga si Lorraine Badoy nga ginaangot niya si Ligutan sa koneksyon sa mga terorista nga grupo.
0: Alas 6:37 na inyo na ba tema katropa mga detalye sa balita sa national ka ginaginadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Alas 6:37 na padulungan tama katropa ang balita naman sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Masobra 1.7 million ang in-evacuate matapos mag-landfall ang bagyo Bavi sa Zhejiang, China. Unang ginpataas sa China ang Orange Typhoon Alert, ikaduwa nga pinakamataas sa apat ka ratings. Madamo man nga flight ang gin-cancelar kag ginbuhina ng biyahe sang tren. Ang mga klase sa eskwelahan kag bisan ang mga biyahe sang bangka ang gin-suspende. Nagdala man ang bagyo sa mabaskog nga hangin kag ulan sa Southern Islands ng Japan, subong man sa Taiwan.
1: Ang Revolutionary Guard sa Iran nagsiling ang Strait of Hormuz pag-asiraduhan tubtob sa dugang nga pahibalo pagkatapos nga sila ang nagpalupok sa mga warning shots sa isa kasakayan nga suno sa ila nagamit sang wala ginatugutan nga ruta suno sa state media. Suno sa mga balita ginatagan man sang Washington ang Tehran tubtob sa madunga maguntat sang pagpalupok sa mga komersyal nga barko nga nagaagi sa Hormuz kag formal nga batunon nga bukas ang alagyan sang tubig. Ang mga guards nagsiling ang sa kaya na igo sa mga warning shots nga naguntat pagkatapos nga wala gid sa pack ang sulit-sulit ka mga instruction nga gamiton ang isa ka ginaprobahan nga shipping corridor suru sa isa ka pahayag sang state and news agency sang Iran. Ang mga guards tang siliman nga ilapon tiryahon ang bag-o nga mga base o kon base sang kaaway sa rehiyon kon may bag-o nga aksyon militar nga himuon batok sa ila.
0: Alas 6:39 na. Ngayon na ba tayo ng mga detalye sa Balita Center National kaginiginadulong sa inyong mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang padulungan naman ng balita sa sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Nakakuha sang isa ka check nga si Linda Noskova ang iya una nga titulo sa Wimbledon pagkatapos nga ginlutos ang iya kaupod nga check nga si Carolina Muchova. Sa isa ka dikit nga ampang sa score nga 6-2, 5-7, 6-2 sa women's singles final. Mabasko nang inpanugod ni Noskova kag nakuha siniyang una nga set samtang nakabawi si Muchova sa ikaduha nga set apang nagpabilin nga kalmado si Noskova kag ipakita niya nga ikasara nga mo nagselyo sa kadalagaan sa ikatatlo nga set. Ining labing una nga titulo ni Noskova sa Wimbledon kag Grand Slam singles nga isa kadako nga kadalagaan sa iya nga karera. Ang balita sa sports. Ginatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Padulungan ang balita naman sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Hindi ka makapatay mga katropa nga ini nga artista ang 54 years old na. Ini mga katropa mo si Sofia Vergara, isa ka Colombian American actress, isa ka television host, kag isa ka producer mga katropa. Sang tinalikdan nga Biyernes, no? Tinalikdan nga si Bana mga katropa ang nagselebrar ini sang iya ika 54th nga birthday mga katropa. Tropa kun sa diin makita sa litrato mga katropa nga nakasulob ini sang isa ka red bikini mga katropa kag red dress mga katropa nga nag agaw attention sa mga netizen nagatungod mga netizen hindi ka patingaw 54 na ni siya. Kay mga katropa, no, kung tuluko ni mo ang iniyang actress, mga katropa, ini siya ang bata pa kayo. Kung tuluko ni mo mga katropa, nga ti, hindi ka kahambal, nga siya ang 54 na mga katropa, nga ti, kung ang 54 suno sa iban nga mga netizen online, nga may pila na ka mga, apo, no, gulak, lola, naging diyang itsura mga katropa, no, suno sa mga netizen. Kagtini siya galing bata sang July 10, 1972 mga katropa. Pero ini si Sofia mga katropa ang makita magiging nga daan yung very conscious bala mga katropa sa iyayang lawas o kung sa iyayang health mga katropa kay ini siya ang isa gani ka actress no kag television host so meaning dapat always gid siya mga katropa no nga poised kag ini siya mga katropa ang may bata man mga katropa ha may ara ini siya anak ka nga si Manolo Gonzales Vergara nga ti ano na gani no soltero nagid mga tropa ay magulang panigan isa ay iban sa maaton di ko mga bata-bata pangida pangidaron na pero ti mga katropa ang hambal sa mga netizen nga ti how to be her ka no how to be you po no at the age of 54 mutulukon mo siya do mga 27 lang mga edad yung mga 28 mga 30 ko no dudra lang ang edad niya mga katropa kag ti gin ka shock inigid sa mga netizen kito hindi sila kapatid wala na ako gani 20 pa lang doon sakit na likod ko yayang ya posture ko no do hindi pang 54 do wala ako nung gagamit pa haplas ko nung yang nawong tulukon na no te mga katropa ara na sa lifestyle kisa ara mo na sa bulsa na mga kwarta sa no sa mga netizen kisa mo sa mga netizen kisa sa batasan man na ate wala lang takabalo kasi ang may batasan siya may kwarta pagid siya plus may healthy lifestyle pagid siya te kundi perfect kung si Arbel pa, no? Mga katropa, alas 6:43 na kagagato niya balita sa showbiz. agi na talong sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi. Una dire ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Makatrapareo kung gusto niyo nga tindi man magulang, dasig ang inyo yang guya. Ara nga atong Santone Plus Herbal Soap nga makaprevent sa early signs of skin aging, makapaputi sa itong mga panit kag makapa adula sa amoy kag baho sa inyong alawas, mga katropa. Ini nga aton nga Santone Plus Herbal Soap para gid sa bugos nga pamilya. And of course, mayra makita sa isa pagkahabon sa mga mahilig naman dirang sa glutathione and collagen, mga katropa. Reagin isa sa isa kahabonat tapos gindugangan pag insang VCO kanang virgin coconut oil. Yan isa sa isa kahabon sa itong nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na. Huwag na sa mga gagawa sa Facebook. Kung in-check kong Instagram. Uy, naka-follow ko galing. Sa Instagram po kayo naka-follow.
1: Kita ko na ni siya sa ano sa na, ano sa Modern Family ni siya mga ano nga movie, hindi siya movie to,
0: ano daw series
1: siya na Modern Family. Ano siya kay iya mo da role abi gulang na siya pero try siya bala mangin na Gen Z do ka mo na tingya ba nagalalain kay kabiskan nga hindi na siya kakita, hindi gid siya mag-use ka eyeglasses ka tapong France kay tumod gani gusto yung mangin young pero ti given her age hindi siya kita. Hindi gid siya magsulob kay gusto ya young sa Japan pero mga katropa in real life gid man young gid man siya at her age to look
0: young at heart
1: yang kag ano na sa gad masaya magano sunod sa fashion
0: may magpahinar
1: na mo na
0: tayo may mga edad na tayo mo na edad, may edad na ko away na ko time babay ako na self ko do ka mo na well ti eh ti syempre ano ka mo ng TV personality ka nga daan so may dapat may maintain man na sila mo no gabi na tagligad to ito walang ano to do 60 plus na itong lalaki man bali lang ito immortal ba gabi do immortal
1: ba kamo ba
0: sana all. Mamagtupad kasi numagulang ka pa siyaw. Alas 6:46 na. Ariyo, direta sa balita special. Ako ya do hindi ko ginikaya magsakay sa sining mga rides. Makapungko ko ya sa carousel, okay na. Makarosel-karosel lang o kung ano da, train-train na blalibot-libot lang ba? Ariyo, dito sa China, ginakabing nga scariest hyper coaster. Grabe no? Hyper coaster. Ang mabatihan talang dahil niya, masamit talang dahil niya mabatihan niya, roller coaster. Ariya, may hyper coaster. Ari, nagsakay siya. Katropang James, istoryahi kami.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal. Isug ka bala katropa? Namiyan ka sa roller coaster? Paywaga sa inyo tanan nga nakatutok subong sa 103.9 XFM Bacolod. Kag, yari naman kita para sa aton nga Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King. Kag para sa aton nga balita espesyal. Kabalo-kabala katropa kung ano ang pinakakaladbukan. Dasig katama nga roller coaster sa bilog nga kalibutan. Ini ang Dinoconda, ang world's fastest 4D coaster. And possibly ang pinakakaladbukan ko nga ride sa bilog nga kalibutan. Ini katropa ang makitaan sa China Dinosaur Park sa Xiang Zhu. Gindisenyo ni Alan Shilk kag ginhimo sang Utah-based SNS Worldwide. Ang Dinoconda nagsugod sang 2012 sa China's first 4D roller coaster. Ang stats pa lang sini mga katropa, wild na gid katama. Ang ride may katason na 226 feet tall. Kag mayar sang 3,445 feet of track ang kalabaon sini katropa. Ang speed 78.3 miles per hour man lang. Grabe. Kag ini karon ang fastest 4D coaster ever built. Isa lang ini siya mga katropa sa tatlo ka 4D hyper coaster nga nag-operate sa bilog nga kalibutan. Think twice. Mabinsan ka na isang madalo mga katropa kung matry ka sa sini nga ride. O kung mabakal ka sang ticket para diri.
4: samtang gadlagan sang madasig, gusto mo bala matiyog 360 o kung 720 degrees, gatiyog, nagabaliskad, zero gravity roll, ang Dinoconda nagatag sa mga riders almost no reliable information kung anong mangin posisyon mo next. Eh? Kamu na lang ah! Inangatod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, mag Santon Plus Gold. Para sa nagogyo ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Oh, Katropang Wendell, di masakay ka to?
1: Gaan ko nila ano. Gaan ko. Abis ka nun, pwede gaan nyo ng kwa, no? Abis ka 50 mila. Ikaw doon wala balik sa akong doon. Piling ko mga kapulo ko itong malipungan. Sa kadakadalik ko, blaga, dula. Pagkataas mo lang pagbalik sa akin. So pagkatalo lang ang lipong, no?
0: Pag gulog, sige. Ah!
1: Pagsaka, ay, bugtaw naman.
0: Pagsaka, ah! Now, dula naman, ipos naman. Ganda lang dulay mo, tingog. Galing na, nabalik kayo kasang upod. Uy! Gaturong na mata mo lang.
1: Pero may kami na tao.
0: Pag may suhol, magsakay ka na, masakay ka. Ati ako, bahala na basta may suhol. Agwan taon tayo, no?
1: Oo. Miskan tulog ka, gurong. Mabugtaw ka gito ngayon. Ano ka gito?
0: Ang mayara na sa mga dako-dako tingog. Pagkasakay. Kagamay tingog.
1: Ano ko tayo, Franz Balang? Ang isa ka artista, si Maine Mendoza, Balao. Kagi na siya nagsakay sa roller coaster na ano man ha. Hindi super amugin niya, pero super ano man, grabe man ang alagyan sa ilang ginasakyan. Yung reaksyon, namulo niya ka, Franz, yung ang yayaba na nga si Arjo, na Balaga.
0: Nalipong, galayan
1: na mo siya. Gadula-dula, ano, consciousness.
0: Panimuot, gadula-dula.
1: Gadula-dula, tapos gakagin ka sa kanya. Si Maine ka muna niya.
0: Wala lang.
1: Gabang ko yung buhay up pa sa'yo. Katrimang France, kaya may video, di ba lang? Oo, panasin ko yung buhay up. Grabe, may klase babae. Yaman, ito nga. Grabe nga, no?
0: Ay, nako.
1: Ang yaban, nayaga dula-dula.
0: Malan. Amo na kasi matangla na lang ko. Tanglaon ta lang kay makadlaw na to sa gasakay.
1: Amo pag nang kolulbaan kay hindi ka pa na makolulbaan gani kung wala mo din makita nga gasingit. Pero may makita ka tanga gadula-dula ya ani mo.
0: Amo na makolulbaan. Correct na. Hyper coaster sa China.
1: Kaya
0: sa ato niya, nagbubo lang na diya.
1: Sa ato niya.
0: Ano na niya? Ano na niya sa ato? Ding term talaga niya. Ano, chubibo?
1: Chubibo
0: na din sa ato mo, no?
1: Mag-ara na ba may fiesta na may
0: teriyan? Chubibo ng ano na ba? Yung carousel?
1: Ang gatitiyog
0: na na, oh. Ay, siya daw, hindi siya sa carousel. Gamay lang na siya ngayon may sakay ng gatitiyog siya.
1: Dragon-dragon na yung katulong Franz Dres ato niya. Gautod pa na isang lawan niya.
0: Ah, dekado na niya. Kada ya, hindi nakabayad niya.
1: Kaya sobrang puli.
0: Mabala ka na. Ang puli to ay so. Bukol mo ang puli to ay. Prepalayo lang, no? Inablang mga bagay. Diyos ko. Na ang imo bala nga anong tawag na ganiman gina ang anxiety ka nga awo chiso amo na gali matabo oy may amo na gali oh na tabo gali no amo na no ang isa ka pa na panakakas ang mga sakay to nagtalabog no gali oy yala di na gali posible gid gali no why kamo na magina paog magsakay sina kung gusto niya magsakay ti sakay lang kamo
1: go
0: pero dapat ti masaligan nga sakyan eh. Kaya tiba siya pagkabu- oh, nabuklan ko, babakli ito. Ay, saan? Puli lang.
1: Mayroon na akong buko lang.
0: Oh, kailangan kong buko lang, di ba? No? Mungin na katropang Mendel, kasi ako nag-sahit, galabot na into level 10. Mga muna na nag-sahit. Basi, no? What if, no?
1: Mayroon na lang.
0: So, mga ganyan, masamit na nabla ginalantaw, wow. So, mga ginalantaw, tapag ibla, oh, natabo ganito, law, dumunablaw.
1: Final destination.
0: Pero hindi man ah, no? Pero layo. Enjoy, enjoy life, mga katropa. Enjoy. Alas 6:53 na mga katropa. Ang mga produkto sa Yeswell, Katropang Wendell, sa Dito ni Babakal.
1: Makatrabaho baka lang atong mga produkto sa atong mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Makatrapay ni ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagaupod sa aton, good morning. Good morning, yes, dira sa inyo ah. Mm-hmm. Para sila.
1: Oh. Yes, good morning sa ila diri ni
0: Agada.
1: Ni Ma'am Elvira Gilugo.

0: pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
6: The Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
7: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
2: Isa, Sir Josil, kay supos hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain na sang manami firm na ito sinin skin. At the same time nagapanami sa ito sinin mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sinin brain.
0: The secret of health.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: System pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa nga akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
3: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
13: Mga katrupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hehe, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: XFM 103.9.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang nilaki ng
0: tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki nato niya tayo para mati. Welcome na sa pagpangalag kita sa Bullseye na naman of the night kita mga katropa sa aton nga pagpangalagat. This morning, a bit sa 13 na para sa bulan sa Hulyo, tuwing Jusmel 26 mga katropa. Tunga-tunga na ta sa tuig. Lapit na matapos ng 2026 mga katropa. Mag-sugod ni Ogo, September. Doon ginahulbot lang ni mga inadlaw. So, amo na ginahulat hulat natin. No, I hope, tani, mag-okay man itanan ang pila ka mga sitwasyon diri sa aton pungsod mga katropa. Kaya ginalantaw di, may ara naman sang medyo dako naman. Nga tubangon ang Pilipinas. Ini kasunod sang pagliwat, pagtaas ang tensyon sa tunga sa Estados Unidos kag ang Iran. I hope tani nga mag-okay lang ang tanan. I hope tani nga maplastar ang tanan, mga katropa. I hope tani mayara kita sa nagkakaigo ng mga preparasyon para sa problema sa pagtaas ang presyo sa mga petrolyo baraklon sa aton pungsod, mga katropa. Anyway, pila ka mga political analyst, mga katropa, na ano na ni, na nakita na nila ang posible matabo sa Middle East, no? That tension can probably rise up at no expected time. Di, way pa 2027, ari naman ho, naghatag naman sa ultimatum ang US sa Iran na dapat buksan gid ang Strait of Hormuz. Franca, diretso, Bullseye. Pila pa ka mga update, mga balita, mga katropa. Headlines. Pagpatay sa duwa ka persona sa Victoria City, mga katropa, ginako na sang NPA. Isa na karon pagatala kayo naton sa aton palatuntunan. Samtang katropa sa pila ka mga motorista naton, mga drivers, operators naton, bad news daw may ara sang pagsaka sang presyo sang petrolyo buwas sa produkto sang diesel. Pero as is ang gasolina. Ang aton pila ka mga motorista apektado man natungod sang ini nga mga sitwasyon, no? Nga nagluntad sa aton nga palibot katropa, no? Nga pagsaka naman liwat sang presyo sang petrolyo, abdik balikay nimo. Way pa to babalaan ang resulta sa posibleng away sang US kag sang Iran, mga katropa, gataas na hilanat sang presyo sang langis sa Pilipinas. Pila pa ka mga update aton tutukan, mga katropa, sa aton palatuntunan ang sarangani na lubog sa nalubog sa baha. Ti ang problema kay ti matapos nga igo ang sarangani sang 7.8 magnitude sang linog tinalikdan nga adlaw, katropa, na ano naman ta, nagsala naman ta tungod man sang ining pagtaas ang tubig, katropa, sa pinakamang areas dito sa Mindanao. Inidala ni Bagyong Inday kagin nagbaskog nga habagat. Basta habagat gani pagistoryahan ta muna nga permi nagkalatabo, katropa, ang padayon nga pagtaas sang tubig, pagulan, pila ka mga eksperyensya sa panahon sa tig-ululan, baha, kaga grabe man nga mga brownout, katropa, no? We hope and pray, mga katropa, nga matapos lang ni, naka-recover kita. Pero Ario, pinaka-latest development update sa atong panahon, katropa, may ara naman sa mga tropical ukon mga LTE. Nakitaan sa mga malain nga panahon na, no? Sa nakitaan sa Pacific Ocean dampi, no? Nga posible nga maging low pressure area in the next coming days, mga katropa. Nagasunod-sunod ni sila. Nag-parade ni sila, katropa. Ambot lang. Panahon tali, pinaka mga latest development. Okay.
bana patay matapos kintiro sa kaugalingon nga kaugalingon asamtang asawa patay man matapos ginbuno sang iyang ugangan sa nga lalaki sa sudad sang Bacolod katropa. Tanawon tani pinaka pinaka

niya, makakatropa. And that's why, ginambal na ito, palayog naman ko, ano? Kalma, kalmik sanay, hindi magpataba sang padala sa init na ito. Kahit pwede init sa ulo, pwede magresulta na sa posibleng mga pag-ilinaway, no? Nga magresulta sa isa ka insidente nga base inonsulanta sa aton pagpakabuhi. Oh. Anyway, amo na. Karon man mga katropa, bantayan. Headlines. Headlines. Ang pinaka-latest mga katropa, hataglay naton sa inyo ang pinaka mga bag-o nga mga sitwasyon angot sa pati gayo naman sa impeachment on the fourth day mga katropa, 92 days ni no ang ginahambal nga impeachment trial katropa, 60 days para sa prosecution, para naman 30 days naman mga katropa allocated para sa depensa, no, cross examination tanan and all of that mga abyan. Kita mamati man ta kung ano ang maging resultado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano man nga sitwasyon ka tropa, importante gatindog lang ta. Huwag gila ipamatsyag ta. Wala nag wala sa bugat ang aton pila ka mga sitwasyon, no? Bisa na ano pang hambala, no? Importante buhi lang. Okay. Anyway, oras naton 7:24 na sa pagpalagad naton dali sa atong platuturan Bullseye. Ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Amo ring ultimate trio naton na premium D3 nga aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C nga ginatanyag naton sa maragadlaw nga tanan sa inyo tanan mga katropa para testingan tani wa ko pabakuron tang aton immune system subong mga panahon nagabugat ang inadlaw ta, no? Grabe ang mga obligasyon. Kinanglan paspas tudo, no, sa mga obligasyon trabaho naton para mag makuha naton ang mga kota ta sa adlaw-adlaw kag sa bulan ta, no. Damo sa balayran, aton kuryente, aton suga, aton tubig, aton internet, eskwelas balay, eskwelas sa mga kabataan, aton adlaw-adlaw kag pagkaon, no, kag iban pa. Ang isa ka tao nga nagapakabuhi ka tropa sa isa ka minimum wage mga abyan, ipit-ipit na gid lang. So, ang ginahimo sa pila ka mga uturan ta, si nanay trabaho, si tatay trabaho, ang subang kung pwede na magtrabaho, tapos sa eskwela, trabaho man ka tropa para makabulig-bulig sa pagkinahanglan naton sa aton parimanay ka tropa. Amo na nag-survive ang aton nga pila ka mga uturan despite sa mga challenges naton sa pagpakabuhi ta. Ang aton ultimate trio upod sa inyo katropa sa inyo pagpakabudlay adlaw-adlaw ang aton produkto sang Yes to Health Ario, ang aton premium D3 aton vitamin D para sa pila ka mga kuturan ta nga nagasuprer sang mga masakit or nagapabakod sang ilang immune system, no? Isa sa mga kinahanglan sa lawas naton ang vitamin D, no? Premium D3 mga katropa ang aton nga suplemento nga buligan tang aton lawas, no, sa pag angkon sang vitamina nga makabulig sa pagproseso, makabulig sa pagpabakod, pag palit-palikon sang aton immune system kontra sa mga viral infections. Ang premium D3 katropa, isa ka sahi sang vitamin D nami sa aton nga pagpabakod sang aton bones, sa aton nga brain, no, aton overall health and antioxidant man isa, makabulig sa pagpasanyog sa aton immune system. Mas gin pabakod pa ni because may ara sa virgin coconut oil nga makabulig sa aton sa pag combat katropa sa mga infections kaya posible na igo sa lawas ta, no? Ang ginahimo yan naman eh ginabuligan lawas naton away sa ano ginaaway niya ang mga bakterya, ginaaway niya ang mga viruses nga posible magasulod sa aton lawas. Amo na yung trabaho, no, antibiotic nyo sa iya sa lawas na mga katropa, no? At the same time, ari mo di ang malunggay oil nga extracted nga nutrients gikan sa Miracle Tree, amo ni ang balunggay. Okay, so palihog naman ko ha sa mga kuturan ta, ang premium D3 hindi lang ni saya isa full pack man isa sa mga vitamins and minerals, okay? On naga premium D3 ka, lakip sa aton ultimate trio ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule makabulig mga katropa sa pagpasanyog sang aton immunity. Okay?

0: Pagpasanyog sa aton nga immune system sa pagpabakod sa aton nga depensa kontra sa mga masakit. Okay? Ang Santol Plus Gold, dako mo na ibulig mga katropa sa pagsuplemento sa nagkalainain nga mga vitamina, nutrients nga kinanglan sa lawas naton nga hindi na makita sa aton nga natural o kung pagkaon adlaw-adlaw. Okay? Subong ti pagkaon ta, puro lang na preservatives. Ang pagkaon ta, puro lang na instant, mga katropa. Wala na sa mga nutrients nga makuha ang aton nga lawas sa ining panahon, mga katropa. Sa ining pangabudlay ta adlaw-adlaw sa aton nga obligasyon adlaw-adlaw. So kinahanglan ta suplementahon lawas ta. May mangosteen, antioxidant, ang palaya, nag-regulate sa aton nga blood sugar. Ang malunggay mga katropa, bulig man para magpanami sa aton nga lawas sistema, pinagi sa pag mga suplemento kag mga vitamina nga ara sa barangay, no? Vitamin A, B, C, ara man da ang vitamin E, no? Kompleto na sa mga katropa, potassium, ano pa, may ara da sa mga triple, no? May kumpara mo sa mga iban nga mga vegetables, mga katropa, ang calcium ara man da, no? Bulig man sa aton nga pag tumar, no, sa nga Santol Plus Gold. Okay, garlic, mga katropa, ginabatuan niya man, ginabisog niya ang aton nga mga antibodies sa lawas naton kontra sa mga viral infections. Ginapaisog niya, kaginapabakod niya ang aton depend sa mga katropa pinagi sa pagpatay kag pag-identify sa mga harmful bacteria sa lawas naton. Okay? 728. Ari mandi ang spirulina, no? Makabulig mo na sa aton mga katropa sa pag-heal bala sa mga bukol-bukol kag sa mga ginatawag ta mga hubag-hubag sa lawas ta. Anti-inflammatory mga katropa ang ining spirulina. Alright? So ara na tanan sa Santol Plus Gold. Ari pa ang aton nga membro katapo sang ultimate trio naton amoni ang Santol Vitamin C. Ang Santol Vitamin C makabulig naman yung mga katropa sa total absorption sang mga nutrients nga ara sa mga suplemento gikan sa Premium D3 kag sa Santol Plus Gold. Okay? So dapat inom kita sang aton Santol Vitamin C. Ang Santol Vitamin C mga katropa, alkaline base, gani wala sang haptic sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok. Alright? Swabe lang. Alright? So, amunin nga aton ultimate trio mga katropa sa aton nga Yes to Health. Palihog naman ko, katuin nyo lang ang mga buti ka malapit sa inyo mga lugar mga katropa. Ang Mercury Drug Store, ang South Star Drug, ang TGP, kag Generica Drug Stores Nationwide. Kag pwede makamakagto dito sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Amo ning aton nga address mga katropa, magkadto kamo bala sa Libertad, no? Halin kamo Batabi, lingi kamo sa Tuo Permi. Kay makita niyo da ang dako nga signage may ngalan nga Yes to Health Wellness Center. Nagatan ay magkita mga katropa sang libre nga consultation sa pinakamakuturan ta nga gusto maghimo sang pamaagi para proteksyonan pasanyugon ang aton nga immune system. Alright, so amo na ang pinakamalatest update na ito mga bian. I hope sa pinakamakuturan ta dapat tani buligan naging lawas ta para magtakot ini hindi ta papabayan nga maglain sa mga katropa. Alright, oras na ito 7:32 sa pagpangalagad na ito sa atong platong tunan diri sa Bullseye.
1: Franca Diretso
0: Bullseye. Upod na ito sa technical side katropang Judy Villegano. Ako naman si katropang Win Salinas. Update kita tubtob alas 10 sang aga. Bullseye. Sa mga kauturan na ito nga nakatutok na sa social media sa atong Facebook page, paki-like and share or pwede ka mo ka-subscribe dira mga katropa sa aton nga pages, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority or XFM Kabankalan nga mga Facebook page. Present man kita sa YouTube, pangitaon nyo lang ang XFM Bacolod para mag maka-update kita, mag-update kita sa pila ka mga balita, mga nagakailitabo sa aton palibot sa sining panahon. Oh. Gina-istory-istoryahan ang bundakanay naman liwat mga katropaho sang Iran kag sang Estados Unidos. I hope tani maghilom na ni, no? Kay samtang gabundakanay sila, kita naman niya ang nagasuprer sang epekto sini sa aton nga pungsod. Kita bilang third world country mga katropa, ano kita eh, recipient lang kita sang kurano nga mga sigahot, tension sa pila ka mga lugar. Diri sa pungsod Pilipinas, once paghambal kita sigahot dito sa Middle East mga katropa, ang ginahambal da is problema sa aton nga relasyon sa pila ka mga pungsod, no? Away sang mga kapungsuran nga apektado kita sa aton nga ekonomiya. Ang nag-epektos na di tungod ti amo na lang ginahambal nga isa sa mga source naton sang oil, amo ang Middle East, no? Ginaangkato, ginakwa ang mga supply pakadto sa Pilipinas. Ang presyo nagataas, ang presyo grabe ang iya patong, no? Kita mo na lang sa mga oil companies, taas ng presyo sang petrolyo. Ti amo ni ang isa sa mga nakita naton yung mga factors nga mat-amat nagahulog ang aton ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Nagdeklarar na aton presidente sa state of national energy emergency, nagligad nga bulan kag tubtub subong ara pa na, no? So gintagaan sang gahom ang PNOC naton, Department of Energy, sa pagdeal katropa sa pagkanto sa mga pungsuran para makakuha kita sa mga supply sang oil nga gamiton naton sa aton nga pungsod. Ang problema lang ti may ara sang supply pero nagtaas amo ni ang ginasuprer sang aton nga mga drivers, operators, mga private car owners, and even ang aton nga mga mayor balaklon diri sa pungsod nga nagtinaas na since February 2026. Ang reklamo sang tawo nga ang presyo sang kalamay, presyo sang kape, presyo sang gatas, presyo sang bugas nagtimbuok tanan tungod sa problema nga dala sang pagtaas sang presyo sang langi sa world market. Nagahulat kita nga may ara sang freeze order nga ihatag man tani ang Malacañang sa mga oil companies para hindi kita direkta matam-an sini. Isa sa mga option ato ang pagsuspender sang mga excise taxes nga nakapatong sa presyo sang petrolyo. Isa sa mga options mga katropa, subsidy para sa mga motorista, para sa mga drivers operators nga ginahambal nila nga ihatag nila ang ayuda sa mga drivers operators, no? Pero nag-alma ang sektor sang transportasyon tungod sang hindi kastado nga pagparagdag sang mga ayuda sa aton pila ka mga motorista, drivers kag siyempre operators ta diri sa aton pungsod. Ang check address sa Bacolod in release sa department o kung sa DBP o land bank katropa, pero lain ang ilang address, no? Dapat withdrawon dito sa Quezon City, dito sa Luzon, hindi yas Bacolod, no? Nagpurgiot ang aton nga mga motorista tungod sa kamarega sistema, no? May mga ngalan nga dapat ibutang sa master list nga dapat tagaan sang ayuda pero wala naglaabot. Nauna pa ang mga motor, nauna pa ang mga tricycle nga nagabiyahe nga nahatagan. Ang purgiot kag ang reklamo sa mga transport sectors naton katropa mabugat. Ang reklamo sa aton pila ka mga transport sectors naging imbes reklamo naging hibumunot sa aton gobyerno katropa. So ginahulat-hulat naton kung paano na sa solusyonan kay may ara sa mga ngalan nga wala nag-exister sa mga master's list nga ginsumiter sa aton nga DSWD. Ang reklamo nga ti dugay na to nga wala na deactivated ang ngalan pero nagwa. Anong pulos abi pagkuha sa mga ngalan kag pag-update sa mga membro sa mga asosasyon sa tagsa ka mga syudad katropa nga ang ginbasihan man lang sa mga sulat to sa mga master's list mga katropa nga ginhatag sa aton nga DSWD sa atong LTFRB, wala gali nag-existir, no? Which, akseptado mo rin may error, no? Sa LTFRB, nga kinahanglan makorehir, no? Sa atong ahensya, antes pa man maglala ini. Pero ang repercussions, mga katropa, naghulat ang aton nga mga drivers operators. Naghulat ang mga drivers naton since February nga nag-expectar kita, ganaong kita, nga may ara sang ayuda halin sa aton national government. Nga at least man lang makabuhin-buhin sa problema sang aton mga motorista because amuli sila ang mga sektor nga direkta apektado sang pagtaas nobo sang aton presyo sang lagis. Di naghahamboy na stinta. Subong, mga katropa, ang ginalantaw, base magbalik naman na 80 ang presyo sang petrolyo, katropa, kag magtimbuok naman liwat ang aton nga presyo sang mga balakyon. Di din tamakadto, ang pamangkot ni Juan de la Cruz, anong nga intervention ang mahimo sang atong gobyerno, mga katropa, since nga amuna ni ang bagong normal nga sitwasyon nga dapat atubangon aton sa Barangay. Ang driver na mga katropa, kailangan nila ma-shorten ang ilang biyahe para makainot sa presyo o kon sa consumption sang petrolyo. May ara kita mga kulturan sa aton mga barangay sa aton downtown area nga pagkala city sa gabi, nagahulat na, nagadamo na mga pasayro kay ti wala na sa nagabiyahe ng mga motorista, ng mga public vehicles, mga katropa. Da? Ang aton ng mga membro kadamoon sang aton nga mga nagabiyahe nagadutay. So problema ini, no? Ang akon kilala to, naghambal to sa sinya, nagasto pagid kay gapuli saya tagalas jis. Halin sa ospital kay ti nurse mo. Nagagwa sa out niya alas jis sang gabi. Pagpuli niya wala na sang motor o kun sang sarakyan. Nagahulat na lang mga katropa. Isa ni ka mga dilema nga aton nga ipanabot man sa mga departamento sa aton nga LTFRB. Kabay pa masolusyonan ang ini ka mga problema. Now 7:40 mga katropa, mag-commercial ko na. Katok kita sa mga latest development update naton karon sa aton pagpakalagad sa aton palatuntunan diri sa Bullseye pagkatapos kid lamang sa mga panundo.
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Hores que tropa, a les 8:45, no? Balik din is programa ta sa ato niya pala tulad din po sa ay mga katropa, no? Check on tira karong pinakwanitis development update na ito sa ato niya patrol, no? Kaupod sa kay katropang niya Frank Andrew, mga katropa, inibangod sa nga isa naman ay kahitabo nagluntad sa syudad sa Bacolod, ho? Bana patay matapos gintiro kagulingon, ang kagulingon samtang patay naman ang asawa matapos ginbuno sang iyang ugangan, no, sa syudad sa Bacolod, mga katropa. Amo ng insidente kung kisa nga daw kasubobla. Amo ng insidente nga imbes nga makambal kita nga dapat maghiropay sa tagsaka Malimalay, nagresulta iya sa mga bayonete kag insidente nga nagkutil sang kabuhi sa syudad sa Bacolod. Dahil tari hindi na mag-amuni ang pila ka mga prestada bla o kag ambot lang kung anong sistema to. Plus karo mga katropa, base may confirmation kita because ato balangin patay dito sa Barangay Gawahon, no, sa syudad sa Victorias, nagpatigayon to sang investigation na ito mga kapulisan, pero huwag sa minahatag ito nga mga latest angle whether or not in PA or personal ang motibo sa pagpatay sa kay Jerome Ceballos at isa pa kalalaki dito sa Gawahon, no? Pero recently nagpagwa sang statement ang CPP-NPA nga nag-admitir sa paghimo sang paglikidar sa isa ka persona, mga katropa, dito sa kunsang duha ka persona sa Barangay Gawahon, no? Sekonta man ang patrol kung anong sistema, anong plastada na sa mga development sa mga kaso ngani. Kaga barunta mga latest man nga update angot sining banang ginuthang ang iya kaugalingon. Tapos may ang asawa patay man matapos ginbuno sang iya ugangan, no? Daw tumaragsahon nga mga insidente, krimen nga naglunta dis Bacolod, ho? Pero nagakalatabo. Oo, hulat-hulatan nyo bala, hindi ka mo mag paano ta lang, pakalmahan ta lang ang pila ka mga sitwasyon. Hindi ta ni madalas pa init sa ulo, ah. Oo, kag hindi ta ni madalas sa mga painom-inom, paano na lang para at least malimtan ta ni mga problema. Ang problema, tabi, once nga hititan mo sa bisyo mo, kagbutangan mo sa agwa, di pataranta, galain ang sistema, kagalain ang resulta, katropa. Oo. Elvira Gilogo, morning. Salamat sa mga katropa natin dira sa Kamankalan nga nakatutok naman. Thank you, ha. Sa kay Lloyd Navales, good morning. Thanks for the weather. O nami, nag-ulo-alakin, alikana, isa. Sir Lloyd? Oo. Pwede ka na sumungka pamupo naman liwat sang ano? Sang paho? O, may paho ka na? Rihanna Jestro, good morning. Watching from Kunalum, chapter Himamaylan sang aton nga ano, sa aton nga class kag sakay Cheryl Karima, no? Karisma. Salamat gid, nagapamati kami from moms across Philippines, Negros, Barangay 1 chapter. Thank you. Salamat gid. Paunta ang pila ka mga latest update. Mention ko karon dugay-dugay, ha, ang mga comments. Mamis pa, good morning. Salamat gid sa pagtutok. Sir P.L. Hillier, sa kay Sir Vincent Filbulario, present per media sa aton nga programa katropa. George, Ma'am Jovi Amodente, salamat gid, ha. Alberto Norbing Loreno, kag sa kay Bryant Albayalde, Albayda, I'm sorry, mayong aga monitor kami sa Barangay Motivista. Thank you. Salamat din. Nakatutok mo daw, no? Oras na ton, 7:49 sa atong palatuntunan. Check on ta si Katropang Franz Andrew Bulgos sa mga latest update ni mga katropa nga ang banagin tapos sa kabuhiya. Tapos may ari pagin ang asawa nagpaalaman, nagtaliwan matapos ginbuno sang iya kagulingon nga kaugalingon yung ugangan. O, tanawin ito niya, no? Ang kinakamang latest update, mga katropa, sa mga balita ni katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin, nasubo yun din yung balita para sa pamilya, no? Kay Padre de Familia, kag mismo ang pagdingila, ilaw ng tahanan ang doon sa gid na patay.
0: Oho.
1: Kaya nagresulta ni Katropang Erwin sa pagkailo sa isa ni kabata ng lalaki.
0: Oho.
1: Sa hapon, no? Dari sa Portilapia, Barangay 3, Subang Isang Bacolod, Katropang Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa diindiri, din kilala talang ang mga nagtaliwan, no?
0: Uh-huh.
1: Ang babae,
0: uh-huh,
1: asawa niya kilala sa kay alias Leonora.
0: Uh-huh.
1: At sa pag-awin, ang bana, sabi ka, ano, private first class.
0: Ah?
1: Kag personnel sa Philippine Army, at sa pag-awin, nga na-destino ini sa Negros Oriental. Hindi kilala, pala ni kay, ano, kay JR, no?
0: Oho.
1: Uh-huh. So, at sa pag-awin, ang ining incidente, natabo ini kahapon, kung hindi ginaligar, may pagbaisay sa duwa, sa magasawa.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa diintre ka tropa Erwin, ginaligar, buhay ni nang ibaluan ko na nang ginang madaling rason na nag-isugda sa pagbinaisay sa magasawa. No?
0: Mm-hmm.
1: At sa ligdre sa mga information ko nakuha natin, ginang pasigang muta natin si Police Lieutenant po ng Gadayan, ang officer in charge sa Bacolod City Police Station 2. Kaya tropa Erwin, pagbaisay sa duwa, ginaligar nga ang ining army, ang bana, ni Leonora, ang nagkuha sa alleged armas na pangkat pa rin, kasi nagpalupok una, no? Sa payag sa ni Police Lieutenant Gadayan, ginpalupok. Kaya doon na siya bala, doon nagpasalba siya sa dupa.
0: Oo.
1: Ang first nga engagement niya sa dupa.
0: Oo.
1: Sa bang ikaduwang engagement kita pa rin, sa kaugalingo niya na, no?
0: Uy!
1: So, trigger warning sa mga mention sa suicide sa tropa Erwin. Ginaligar nga gintiro sa ni JR ang iyako galing nun. Gamit ang yaman ng service firearm sa tropa Erwin. So, iyang ulo.
0: Kasubo ba?
1: So, natumba nita. Sa tropa Erwin, ito, aramayan sa lugar, ang amay ni JR. Naging kilala talang kay alias Edwin sa tropa Erwin. Kaya dito, wala takabalo ko na no, dimanbi ang nag-gusto sa iya. Or basi siguro siya yung balikadon man. Kaya nagkuha sa patalong dito pa kami.
0: Oo. No.
1: Kaya dito, ya, ginbuno ang asawa.
0: Uy?
1: So,
0: ugangan eh.
1: Iyang umagad.
0: Oh, umagad, no? Sorry. Oo.
1: Oh. Oo, iyang umagad.
0: Oo.
1: Kaya nakita sa amay, ano siya nakatapos bata, inatumba, kaya hindi rin ako balingon. Tapos sa Tropa Erwin, nagtuwa siya pa sa lon, kad gilayin niya yung dunos, baka pinakabeso, singin mo magay.
0: Doon nag-react sa Abby, no?
1: Sa information pa ka na-receive si Leonora, do bago lang ni Gani, kung ano nakapasar sa licensure exam for teachers, last June, sa Tropa Erwin. Kasi, kabalok isa, do, grabe ng dom sinikiti.
0: Oh.
1: Bata nila, isa kalalaki, no, may ito, ano, nandito niya. Kad ang, ano ni do, naga, ano man sila, ano, baka ni Nuha, man, para si, siyempre yung sitwasyon na ito, bong, si Gani pa. Pero ang yan yung bana, si JR. Nung bilik ko naka nagbibidod daw, doon nakapaglapase sa Tropa Erwin.
0: Oo.
1: Sabang danay na nakapauli ko rin, kasi natupo yung liwat ng pamilya.
0: Oo.
1: Kasi hapon to, ito may birthday ko nyo, tutod sa ni Ma'am Leonora, no? Birthday, doon nalido sila sa Tropa Erwin. Tutos ang hapon, kahapon, dumatak na mga last 4 sa hapon, nagpauli ko rin. Muna to ba yung resulta? Pang sining masubo pag madugo ni insidente sa Tropang Erwin. So, Arif Subong, nagkanto ko diya sa balay ni pamilya ni Ma'am Leonora. Kaya napita, ilam na kita pa Erwin, isa naman sila kapuro.
0: Oo.
1: Pero pila lang man ika balay diri ang distansya sa balay dito sa natabuan sa insidente. Kagpremismo sa pamilya man ni Ma'am Leonora.
0: Oo.
1: Arif Subong aga, kamusta ang takar pa Erwin? Sorry, ako diri ang tiya ni Ma'am Leonora. Kaya ang ginikana ni Gali nila, ginikana ni Ma'am Leonora do at sa Manila.
0: No?
1: So, ang tiya lang din ato, ang 12 years old din yung bata nila, ma'am, no?
0: Oo. Siya nang...
1: So, na-trauma. Ganyan ka Tropa Erwin siya natabo.
0: Siya din na-custody?
1: Sa hindi sa mga pumuluyo, istorya ni nila, nga ang bata, ganyan ka nag-singgit, nga nag-pangayos ang panawag niya na police, kinanglan police, no? Sorry, ako tayo. Si Ma'am, ano, Ma'am oh. Rosemary. Ma'am, good morning. Dira, condolence inyo ang family, ma'am. O, ma'am, si Katropa Andrew. Ma'am, ano to ma'am ang rason? Ito ang tumayan, ma'am?
2: Eh, nag-inom na to sila dito sa may lagaw nila sa resort. Eh, nahubog na, nang nasamaan, naging ulo-hubog. Eh, magbataan, mga apu, para man to nung kagangmangod na ni Leonora, ara man to.
1: Okay,
2: ma'am. Tapos, nang si ang tatay ni, si Edwin, yun pang, ano, laging pang dagya na itong mga bataan, yun na pang habuya na sa koro, o daw ang ting, pero ang mangod niya, daw din, inisahan niya ba lang, daw din, ang tante, ang isikat, ang dunghan.
3: Oy?
2: Nang hindi kayo sa kabit, o tatlo kayo sa kabit, nagiging ang mangod. Mangod din yun, Nora. Maitawa niya.
1: Ang alleged niya din, isikat. Ang
2: tatay ni Sang Army. Hindi tayo, nag-hibi nagpulit ang siya una eh. Pero ay siya naging mo, yung nag-singit-singit na nung wala, nagpulit siya, nag-hibi siya pulit. Pwede man ang tatay nila ni Honor, kaya man ito mong sarado. Nag-uuna sila, buha kami mo ito sila. Tapos, nung nag-uus yun, naging kumpunta ko ni Honor si Alibana nga. Isa ba yun yung tatay? Eh, na, hindi mo ginayin mo. Sa mga kabataan niya, nang gulpad, kasi hindi nga ang ginamo yung mga mangho, nagpuli na si Erwin, at Edwin natuli, natuli siya, tupuli iya. Yung mga naging pangagal na ito ng apo ko, kundi Leonora, ano lang, abanan mo, mapuli na ito. Kaya niya, dito niya, nakamusturya na, kasi hanggang sa nagabili, may pagbigay puli na ako na, kaya napapasag na ito din na ito. Kasi kung naman na, alis na ako na po, ang bagya. Tani, masakay na ito sa motor. Mag-abot naman niya si ang yung mga tatay. Nagkingitan. Tapos ayan, balik-balik, o kata, ipangitaon sa ito si Arian, ang si Bibi na ang ngayon. Kung may nagbot na mga diyo mo. Pangitaon na ito sa kipatiyon na sila, o muna ang balya. Eh, daw, nag-ano si Honor, eh, daw nasakit sa buo siya, eh, na ang apatiyon na ngayon ang pamilya ko, o muna ito na ang balya ko. Ito na, tikigari, tikigwana ito, natumba ka talaga si Honor, dito sa may lagaw ko, din, hindi na sa ako na ito, naging buo ko sa kanilang at sa ugaman. Ang mga ito ka nag- ang banila, nag-fixila niya, nag-ainaway, di mo, nag-fixila sa among dito, nga nga nag-ainaway, si Erwin, kagda, nag-tulali sana. O ba siya sakit ko niya sa sinanan ni Nora mo ito? Kasi nagpuli sila. Pagpuli nila, ulupog na sila. Puli sila. Yung pawa, sa kaagi din mo, kasundi siya agi talaga ng mga ko siya. Ito ay dupamatin na siya sa akin mo. Dito sa naagi sa babaw, dito sa may babaw. Dito, wala ko sa makita. Di ko ganin niya na. Nikadua ko na siya nanan ni Nora. Dito, ipad ko sa tagwa. Dito, ay naman sa naman ang Nora. Dito, sa galing na kami. Dito, pag-abot mo sa babaw dito. Mama, maliktan ako bala. Nang tika kong siya, nalit kami mo nga ba? Yay, hindi, mapalupok na lang na nag-ibok na ito ko naman na nito. Hindi siya nga po, ato ko, ato siya nga, labi. Saka ko na yung babaw, nagkita ko ang parinti nila, inablos ni Yabanan, eh, sa ako niya, inablos man. Nga, lahat ng mga dugo, ang kamusin ko, di ina si Manan mo yun, Nor. Hindi nga, may tilas ka, naman po, kasi nga wala ni tilas na yun, naman nasita, nga nagdugo niya. Hindi ko tiniin sila. Sinwa ko kagwalo kay ang tatay, naganda-ganda, ganda ka din na bitbit siyang armas mo niya sa ngibata. Hindi ko lumaan, makamigabalik, makamigito niya lagan, makamigabalik. E di, ang ako nalit na yung nablos, namin muno iya, nagdalagan, para sa panahog ko sa ilang balay, nagdalagan, baka sa nasanago ko sa piyak na balay, kasi nang balya ka, ginuno dito, ito na panahogin, gangan mo. Nakagbang mo sa'yo, nakadagan, hindi ko sanin, hindi ko din rin na sa kanina dagan, wala ko naman sa hospital, hindi mo galing kayo nila, hindi ko nago, lugay pa, lugay ko lang sa ilang ito. Kiriyo ka daw mo, isa-igo, ano, karima, unsikap mo na siya, buhata niya, hindi na siya mo, pagkyo niya, hindi na to, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya,
1: siyempre, yung pamuli ang pinakamalapit na rin sa mga ito, yung pamilya ka rin mag-iwan. Kung ito nang kamakot, ang mga konsumasyon na rin.
2: Ang tayo, ganyan sa inamon niya kaso, yan ay sa inin amon niya, dihimo, yan ay sa amon niya, yan ay siya na, may andong, marang yan may bata, kadaan yan sa... Hindi mo ito naman sa nakahiyat yan sa bata, yan kay siya na ito, yan ay susay, tingangin na muna yan ay si Yunor, hindi lang isa, unsi, pakamuno, masakit na iya. Ay, kaduoy sa bata, yun ay tulala, ay na rumba.
3: Okay.